0: na sa buong Bicolandia. One Radio News Hours and Music. This is One Radio News FM. One voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kansa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asing nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asing iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga darakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 nin aga. Digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Maraina Agapo. Minapasente sigurado ang programang iniang totoo. Iriba ng tabi kita sundong alas 9 naman.

Nagtatawag kita nin galang sa tuyong mga parantabay digdi po sa siyudad kan Tabaco. Mga pagtaraid na lugares sa bilog na Premier Distrito kan sa tuyang probinsya ni Albay. Lalong-lalo na itong mga yaon sa rayong lugares na abot pa kan sa muyang signal sagot sa mga oras na ini. Paray na aga, dyan po sa Saindo sa Isla San Miguel, Cagrarain. Mga suki niya itong jeepney tricycle drivers sa sin mga parapadyak. Good morning man sa mga naghihiling as in nagdadangog sa Satuya sa Facebook Live. Maki-share na lang tabi sa iba. Morning sa mga opisina di gobyerno maging privado ta ayun na log nga na ayun na log. Sa mga nakamonitor man sa Satuya, sa sendang mga harong, residensya. Sa mga yaon siguro sa sendang pribadong Berlina, tibaad na ka-tune in. Hain man kamo sa mga oras na ini, ano man ang sendong pinagigibo. Kami po naglalaom na okay-okay ang sendong kaagahon sa ngunyan. Aldo kita ngunyan nin Webes, Petsa Tres, kan bulan na Setsyembre. Yeah. Demon gate ka mo nin pinagmamating maraot, sana po, day kita maghirelang. Pangatamanan niya ton sa tuyang salud, health is wealth. So mga tugang niya to, nayaraon pananggad sa ospital. Uy, nasa bare months na, parahay na po kamo. Duman sa satuyang mga parantabay, kung kamo po ang may gustong ipaabot na mensahe greetings, uni po ang satuyang gagamitin nung bukas niya tong linya 0962-815-3609. Yeah? Diyan na sana po, kamo magpaabot kan sa indong mga messages. Yeah? Smart tabi yan, 0962-815-3609. 09. Yeah. Diyan na sana po kamo magpaabot kan sa indong mga messages. Sabi ko kasubago, Petsetres kita ngunyan, kan bulan na Setyembre, kapistahan ngunyan mga tugang kan, alat ngon na, ta, ano ini? Madali sana. Hello. Iyon na po ini ang number ko. Eh tabi, smart. Diyan na lang. Digdi na sana ka mo mag-message, tabi. Okay, okay, okay. May nag-apo, digdi siya sa to yung pinalawas na number. Ta, nga na pong ariglado sana. Di, sabi ko, pista ngunyan sa Albay District. In particular, kapistahan po dyan sa Albay Cathedral. Ang Albay District po, aron nindo, yun po yan na kinamumugtakan kan Albay Cathedral. Yeah? Masabutan niya to na kung minsan pa no, na pagkaugalian na sa day ko po nasasabutan na ang ibang mga barangays may kanya-kanya na paanong kapistahan. Di ang pista ngunyan San Gregorio Magno, Albay District. Ang misa konselebrada at yan sigurong pagkahapon kundi ako nasasala alas 5:30 nin hapon con celebrated mass
sa bilog na Diyos isiskan ligaspi at siya na hapon, minsan siguro digdi sa tabako, malamang na day po kimi sa alas 5:30 ta mapasirining iyan ng mga kapalian duman po sa Albay Cathedral. An mami sa tabi duman, ha? Iyo po an obispo kan probinsya kan Sorsogon. Iyo po an main celebrant. No de pasensya na po, tanalingawan ko. Ha? De ko nabasa kimaray so tarpulin kan pangaran ni obispo dyan po sa probinsya o kaya diocese kan Sorsogon. Kaya kung nagaantabay sumanga suki niya to dyan sa Sorsogon, pwede man tabi ka mo magpaabot nin tabang sa sakuya o kung sisi ay nagdadangog sa programa niya to ngunya na inian totoo, nalingaw-lingaw sa ako ta makukurukas ka so bihikulong nalunadan niya to din niya to na kuhanin tultul so. But anyway, dyan na hapon tabian, ha? Misa, concelebrated mass. Ipadagos kugo na inita, iyon ikon minsan an, magayon pa no kun, alimbawa, ngunya na aldaw, ha? Pizza tres, pista sa Albay District. Magayon kung ang bilog talagang Albay District, nagsaselebrar ka ang kapistahan. Ngunyan, kung hain po namumugtak ang Albay Cathedral, ang pista sana, sa paghuna ako sana, dyan sana sa Barangay 7, Banyo, ano pa, ang sakop kan Albay District, Barangay 13, inda ko kunan Barangay 13, may isa diri naman na fiesta. Inda ko kunan Barangay 5 o 4, may isa diri naman na fiesta. Pero usually, dyan sana po sa Samo. So dati ko pong hinalean as in pinag-iirokan, Barangay Banyo, yun sana ang siguro ang naghaharanda dyan, sumanga ayo-ayo. Tamala, so iba nga ning mga barangay sa Albay District, may kanya-kanya ng kafistahan. So barangay tula-tula na yaon sa nasa likodan kang simbahan, may sadiring pista. Haling mo ng mentalidad iyan. Aran niya. At iba at pista sa barangay Jis. Kataling man ka ang Albay Cathedral o kaya 11. Sa Barangay Banyo ka Sir Kadto nagkapitan. Opo. Kaya sabi ko, modesty aside, di kita pwedeng maitsaran basta pigigistoryan ang mapadapit sa barangay. Ta, nagiman tabi akong kapitan. Yo, pista duman sa man. No di ini an makamurumundo, Albay District, nakulaon kinda. No di iyo ini, inda ko mananawa. Kanya-kanya ng kafestahan. Yeah? Yung inian, sarukan mga day ko nalaladok, da bata, basta kita po nagkaranya-kanya, arimati na. Day kitang pagkasararo. Yeah? Oh. Kung maya ka mo makipista, o dumang ka mo makipista kay Pading Sante, Baltasar, ano pa de, ngupahit kita dyan. Councilor Benz, Baltasar, igwala mang kipahit dyan. No, di man ako nagpaparapakipista. Dyan nga ni mismo sa katedral, siyempre, dakol kitang mga amigos na kapadian, dakol kitang mga majara na mga dating barkadang na-assign sa ibang parokya, mapasiriringin dyan. Tamala, concelebrated mass. Yeah? Malamang at siya na hapon, pag concelebrated mass, malamang diyan naman mga politiko.
Day po maiwasan, ta rimbitara naman ini. Magsalamin, may mga invitasyon naman na pinaruluwas. Yeah? Day ko masabotan kon. Basta po pista sa aniba, basta po kapistahan, aniba, minapasiriring talaga sa simbahan. Kung maparapa na, hindi man pwede duman ang masarakat o maduruman sa lugar na may handaan, hindi man pwede magduruman sa mga muroy podoy, sa mga ordinaryong namamanuan, hindi ka man pwede duman makihalubilo sa parapa duman ta. Ang maparapa duman simple, sa may mga pangaran, kaya tibaad dyan sa patio kan katedral, tibaad igwaman in dikit pagsasaluhan itong mga ordinaryo sa nang tao, tibaad yao na po dyan sa kusina ni Guryo. Ta usually, ining kusina ni Guryo, dati na pong igwa po nin papapaksin dyan kada Biyernes siguro o Lunes, maski na lamang lugaw o kung ano-ano. Malamang ha, malamang na igwa dyan ki para man sa mga nagdadarayo na medyo makaman kay pangaran sa sosyudad o komunidad. E o kaya, kung minsan, naarat-arat ang mata ko basta po sa misa, dakol kiminajara na politiko. Mata kung minsan ang mga politiko, bukon man abos. Maralaog pa sana sa simbahan, dahil pa nagpupoon ang misa, ngaroon na talaga eleksyon, kaway digdi, kaway duman, kaway sa likot. Sabi ko, pati ang simbahan, gigibunin ng ino. Nung talaga. Ha? Diyan sa katedral, mala nga ni, kanagmisa si Obispo Joel Bailon kan Jubilee Year, mala. Bakong napano sa katedral kan politiko, sa mga ordinaryong tao nasa luwas, naguran pati, malamang na kun, at siya na hapon, invitado na naman ang mga politiko, mapupuno na naman ang katedral at siya na hapon alas 5:30. Yeah? Ano na naman iniusla o nun? Si Inday Bagaser, nagsimba sa Peña Francia, Inda ko kung naghapit naman kay Lenny. May bareta kita dyan kay Lenny taod-taod. Yeah? Muya ko nga ni mga tugang makapahit man duman sa Naga. Naiman ako pig-invitaran ni Lenny. No, di, igwa kaming mga dating pag-iriba midigdi sa Albay Cathedral. Yaw na nakabasid mga tugang sa Naga. Haloy na kitang pigpaparainbitaran pag Peña Francia. No, de kita nalulugaran. Yeah. Baya isa na tamaray ka ini, magdayo lugod kita. sa mga dati kong kabarangay, sa Barangay Banyo, happy fiesta na lang. Yeah. Paano lamang? Ansendong abang lingkod, tagabulod na. Tagabulod na. Yeah. Di, iyo po yan. Si Sepa, Kapitan, kan Moyod, Sir, morning, happy pista. Kapitan kan, Moyod. Dahil naman ang kiba, Barangay 13, kay Pading Santi. Naghanda yan pagpista sa Albay District, kundi ako nasasala. No, di sabi ko, kung minsan dahil man kita masyado ng kahilig-hilig magparapakipista ta, medyo basta pista mga tugang an papa, gabus po meat. Yeah. Pero igwaman ki aram na kan mga dabarkads niya to. Yeah. Ititor o katulos. Oy, iba ni duman si sir. Bako ini dyan, duman ini sa laog. Kuro kon minsan, duro special man kita. O duman nga pa de, o duman sir, agko dito fish. Ha? Fish. Ha? Bata mapili kita mani sa sira.
mga salmon dyan, okay na sa... Kamahal ka na.

Sal mo na, no? Eh, okay, di happy fiesta sa sendo po ga boss. Yo. Siguro tibaad maisip-isip inikan mga nanunungda na. Pero dahil na yun na yun eh. Kanya-kanya ng pista. Kada barangay may pista na. Yo. So, sa mga amigo ko, tara, Monsignor, baya, isa na ta. Sabi nga ni Ken, tiba, manini, mapara-para. Ha? Ta, the most, abuto naman yun, kisarong oras na misa, sumubra pa, pagkagabi, kung minsan, dahil naman kita ng paparapa, ita, oni ang, nag-iiling kita kay mga dispatcho sa telebisyon. Nagnunot kita kan mga pahet, kan mga bareta. As in, igwa kita nin mga pigbi-preparar. Ta, mga tugang, basta'y ka po taga-radyo, basta'y ka po umatubang sa mikropono, ini, aloy mi na ining pinag-oobserbar. Yaon po, testigo kay ni Sir Buen. Hindi kita digdi basang-basang na minapahit na hindi kita preparado. Ha? Golden rule yan. Ha? Golden rule yan sa mga taga-broadcast. Dapat pirmi kang preparado. Ano ni? Bura-bura mo digdi kung hindi ka preparado. Yo? Modesty aside. Yo? Modesty aside. Hmm? Ano ni? Okay. Di, iyo po yan. Ang kapistahan ko niyan, San Gregorio Magno, Bataan Albay Cathedral, mga tugang, apisar na iyo po ang sentro, pinakasentro kan mga selebrasyon sa bilog na diocese kan Albay. Naging kontrobersyal ini ta. Primero, binalbalan luman hinabaso kulintas kan ni San Gregorio mismo, so ribulto duman. Hinabaso kulintas. Ang pinaka-late, hinabaso bigbubugta ka na sa naki, kandila. Jesus Mario Joseph. Oy, Malo! Good morning. Ang main celebrant, sabi talaga ini si Malo, yun na ini, ansa nga, minsa, si Bishop Alan Dialogo. Yugun mo ini. Yugun mo ining apelyido kan main celebrant at chan. Obispo Alan Dialogo. Dialogo kaya? Dialogo. Ugun mo ini. Apelyido pa sana. Iba ana. Garuman sana sa English dialogue. Yeah? Come on, mga leaders! Natawa naman. Ilinga, natawa na naman kita ki idea. Dialogue. Importante po ang pagkakagonin dialogo. Sa madali pag-orolay-olay. Sa uro-ararom konsultasyon sa mga tao para ber ipahit niya tukunan sa tuyang mga programa, proyekto. Uncontroversial na papahiton kan ining paksilika, paksilika ba kayon? Ilinga. Importante dyan, dialogo. Kaurulayon ang mga taong maaapektaran. Yung bagaan, kontrobersya sa ngunyan. Pigpaparaururunan, investors kung ano-ano ang makukuadaan na makatabang sa kung ano-ano, sa ekonomiya kan Pilipinas. Sa inhali iyan, ang mga puro paksilikang iyan. Nga tatadigdi pa ipapahit sa Pilipinas. Pwede man baga duman sa indang sadiring nasyon na dahil makapiktar sa mga namamanuan. May sarong lugar duman ay guaman mapahit kaining data center. Foreigner man mga tugang nakipagdayalogo man totoo sa mga tao. No di, nag-walk out. Siyempre, pag-dialog, ngunyan, ikaw dyan ki-question and answer o kaya open forum, maghahapot ang tao. Kaya nagharapot na sa tao, nakugungso po rin o nag-walk out.
kunday ki mga pigtatarago an mga lapugo na ini. Ipo yan ang gustong sabihon niya to. Ha? Thank you, Guraray Malo. Hmm? Sabi nga ni Malo Kasudma, dito ba? Ito palan Kulides. Ito palan si Kulides, mga tugang. Sa Oktubre pa palan ito. Sa Oktubre pa palan ito, mupahet. Garong sa ICR ito, may iwas-iwasan na ICR. Yeah? Hmm. Di iyo po yan, mga tugang. Ah? Obispo Alan Dialogo. Iyo po ang main celebrant. Yeah? Hmm. Nguya ko kuta ng makaulay naman sinda na kulunong kitang mga padi na nagkaarasay na. Ah? Sa mang, sa ano ni? Hararayong lugares. Yeah? O paano lamang? Ta si Father Joy Barha, taga Bakakay, uto na sa Baskaran siguro ito. Dahil ko Batan Baskaran, maduro distance siya. Ah? Si Padre Lagata, sa ano si Mano, si Manong Padre Lagata. Basta mga ka-close me, Mano yan, Mano, kung minsan na napod. Yan ako nag-subilyar. Ah? Natural man inita, kadabis-kadabis mga tugang, ang mga kapadian, pigbabalasa man po yan, titawang kanin bagong assignment. Parehas man kan mga chief of police, o alago niyan, bago ang sakta na regional director kan PNP. Yeah? Provincial directors, mga nusaro, mailing mo yan, bago naman. Sa Legazpi City, guwanin OIC, OIC, Office, bago ang Chief of Police duman. Yeah? Kaya, bago ang Chief of Police, kan Legazpi City, for example, at istingon ta de, kitan ta, kitan, kitan sa CCTV kun mampahit mo ang waiting sa Legazpi. Yeah? Nol, Kaluyo, oh good man. Good morning, Tabi Sir Glenn. Minabalik sa paghimati sa imo, kinakban. You good man. Salamat, Tabi, no? You good, minabalik. Naghali ka? Yeah? Okay. Di, amo yan. Ang gusto niya tugo ng ipasabot. Kaya, so, sakop kan Albay Cathedral sa Albay Disik na medyo kaninot mahiwas, sa dayuto na sana. Tamala nga ni, may kanya-kanya ng kapistahan ang mga barangay. Pero kung kamo mga tugang, imagine nindo kung aram nindo kung hain ang Albay Cathedral, may waso niyan, sundo yan na barangay. 15 siguro. 16, 17. Ah. Ah. Ang barangay 1, uro arayo na, may sadiri naman. Barangay 2, 3, ha? No, 2. Amigang Milabal, yaon diyan. Ha? Oh. Yung kuno may waso na an sagpong. No di nga na sa dayuto na sa. Tamala. Kanya-kanya na ang pahit. Basta kanya-kanya, ha? Nawawaraan unity. Aba, nawawaraan unity. Okay? Mm. Na unambitan sa napo niya to yan as sinatawan nindalan dalenta fiesta po sa Albay District. But anyway, happy happy fiesta sa mga taga Albay District, yeah? Mm. So, muna tabi kamong magsimba sa Albay Cathedral. Ang misa at siya na hapon, kunde ako nasasala, alas 5 y media. Yeah. Ah? Ah? Magkakahirilingan naman kuta na kami na Ramons. Ah? Si Monsignor Montrongkid, pambira mag-irilingan. Monsignor Chris, haloy-haloy, din na naman nag-irilingan. Yeah? Paano lamang? Ah? Garun kung minsan, nabibibo man ang pahet. Yeah? So, iyan po yan ang pahet.
Yeah? Di amo na yan. Pasensya na, na nakalaog po digdi sa ororo niya to. So, paksili kata. Mala, so apelido na ipinasa sa tuya ni adiong iniong malo. Pasalamatunong kita ta. Yaon su pangaran ni Monsignor Obispo Baya dialogo kan Sorsogon. Ya. Di amo na yan. Ano na ang pahit? Uni ang pahit. Oh. Pigtatawan niya to mga tugang nin special na pagbati. Digdi sa satuyang programa ang satuya tabing mga paraoma budak parasira. Ya? Yeah? Konsendo pong maobserbarahan. Mala nga ni kasudma kundi ako nasasala naunang bitan niya to ang distroso kan habagat sa lado kan agrikultura asin an infrastruktura. Ya? Yeah? Mga tugang sa lado kan mga parasira siyempre apektado man dahilan kaining habagat bata ini pong sarupang forest fire duman sa partikan sarong partikan Indonesia sundo mo niya na amay na pagkaaga igwa panangad ki haze na nakakaabot nin ito digdi po sa Legazpi City ugun mo niya na no? Duman po sa Laguna di Bay, kung naghiling ka mo kan mga dispatso, igwa po ni nangyaring fish kill. Sa madaling sabi mga tugang, kung igwa po ni nangyaring fish kill, bigla sa nang minaralataw po ang kadakulununo na mga sira, mang lain-lain na klase, minaralataw, gururan, sosog sa paliwanag kan dispatso ani ba garong napunsa di nawawa randanin oxygen ang inangos sa mga sira nagkakaguriran duman po ini si Laguna di Bay or Laguna Bay kunde kun nasasala konsala man po kita pakikorektira na lang tabi ang mga sira duman na puminahit bangos tilapia mga tugang may mga mayamaya so mga maray man na klase nin sira igwa po kisarong para sira na tinawan manin interview ka nag paluwas ka na sambit na dispatso yeah? Although kung minsan nagyayari talaga na araw ka na mga birutwa sanaan sira pero ang sabi kan lalaki na para sira na kinunduktan in pighapot-hapot kung nga na siring so nangyari, ha? May pagtubod sinda na saropakan mga nagkakausakan, biglaan na sa nang pagkaguriran, paggaradaan kan mga sira sa kadagatan, mga tugang iupuan kimikal. Narumduman nindo kay to, naigwa kay to ki mga krudo na biglang nagwarawa sa dagat, mga tugang, apektado ang mga sira. Sabi kan paraoma kami, uso paraomang in-interview, ikwada po nin kimikal na posibleng sarupakan kausa kan mga pag-run kan sa tuyang, kan sa indang mga sira. Kaya sabi ko, nalilingawa na nga ni ang sa tuyang mga parasira, mga paraoma, kung minsan arog pa kayan ang sa indang kapalaran. Kaya yun ang bagasa na inian sa tuya mga tugang na pigpaparatuka. Basang nasanang nagpapara, bararabad niya din kung ano-anong mga ati, basura. Arog ka ining pahit, kimikal ko no. Hirakman kan mga parasira. Yeah? Kung ano-nasanang di parahit dyan sa kadagatan. Di, rimati ang pagkabuhay kan mga katugangan niya tong parasira. Ha? Rimati.
Ano? Bata kun minsan, dahi ka na nga ni kinako kong sira, pahitong pakainin fish kill. Ani babagang mga parasira kun minsan, sa palaran man. Amay na amay, mapalawod. Motor bangka gabos-gabos, mabog taki gasolina, krudo man kung ano-ano. Ang pagbultada, kaita, tama sa nasa sendang pamilya. Kung pahiyutun pa kay mga chemical dyan, ha? Yun ang bagay ng pigtataramta mga tugang. Na, garungo na kita digdi sa Pilipinas, basurahanin kung ano-ano. Ha? Ini nang mga nangyayari. Ha? Sa palibot, sa mga kabubuldan, bakong yao na po sa pigtaram niya to, kahapon na pagmimina. Yeah? Day labot. Ang mga darakulang, dambuhalang mga kumpaniyang ini. Kung sisi ang mapiktaran, basta sinda po magkamal linpirak. Sa paagi lin pagmimina. You see? Wara kang maini mo. Wara kang maginibo. Tasinda po mayayaman, poderoso, irakman kan mga pubring tikoy. Yeah. The latest of which, iyon na itong ibinareta niya to mga pagngad. Duman sa sarong lugar na nagkaigwanin kadikit na tension. Ha? Between duman sa mga tao as in sa mga otoridad na sa mga otoridad man biyo man na pakurukurun yan apod ka ini paturok lang tok lang kasibo Nueva Vizcaya ta sa mga namamanuaan nagbarikada ta sinda po maapiktaran kan pagmimina niyaon sa mga otoridad. Yeah? Parehas ang digdi sa albay. Ah? Parehas ang digdi sa albay. Dahil nanggad po. Ah? Dainin dakulang pagkakaiba. Digdi sa albay tanganing dahil mahiro ang sa indang pagpapahit kan quarry dyan sa Bulkan Mayon, mga tugang, igwanin mga members kan militar, ansa indang kinukuha, tanganing bantayan, ansa indang mga pagkakwari, asin ansa indang mga ekipahe na ginagamit. Totoo yan. Baka, iniyan totoo. Kung sa inyong ma-recall, mala sa ibang ekipahe, ha? Truck kung ano-ano, sinurulo baga dyan sa bulod? Baka? Militar ang sa indang kinuko ang pahet. Ha? Ginamit sa militar. Duman sa itong, ano? Nueva Vizcaya ito? Kasibo? Tangani pong iharas ang mga ordinaryong namamanwaan. Nisenga ka ini. Pinag-unambitan ta sa nene mga tugang dahilan ta sabi ko, kun ari pangatamanan, iyo pa po ang pig-aapi mga paraoma, parasira. Yeah? Ining mga sektor nyato na pinag-unambitan, iyo nga ni Kutanan dapat na irepresentar may boses mga tugang duman sa Kamara Baha sa paagi kaining mga puro party list. Kaya baga kan mga nakalihis na panaw natukar niya to na kinakaipuanan balasaw no kaya i-revisit talaga ining party list system ta inaprobitsaran kan mga lapugo na sindada po party list kung ano-anong mga pangalan. Iyo? Diba nga? Subukod duman mga tugang
sa Kamara Bahay.

Catalyst, Pirac, Pork Barrel. Dahil na kita magrayo, digdi salbay, mga tugang. Ha? Ikaw baga nagrikisarong party list na dahil nga tanahiling lamang nindo na nakidumamay, nagmakulog sa mga kasaradayan. But dahil nga ni nakakabosis duman sa kamara ba ha? As in, anag piprintira kan party list na digdi salbay, susayang ina. Ha? Na susugani si pinakahuring report. So ina mga tugang kontraktor naguguyod pa sungaran sa waiting lintik na buhay ta ini. So anaki bagang nanapak dumaan sa senito sa nung establishment kay sa Legazpi. Sabi nga niya to ken anon may sawod kay ini sa kamara ba na an sabi nga ni kean ha an sayang labi may gatas pa. Sabi ko, natimingan sana na sa lugar na ginibuan niya kan pananapak, wara duman ki mga tao na pwedeng mangbakulog man. Takon igwa duman ki mga tao na magmakulog, ay bako sa nasapak ang naabuto niya man. Ha? Bako sa nasapak. Ha? Tumubod ka mo. Ha? Ha? Yeah? Iyo po yan mga tugang ang katotohanan. Kaya sabi ko, sana, ha, ini pong bagay na ini, matawanin magkakanigong atensyon sa mga maabot na aldaw. Yeah? Tawan ta naman ka munin ehemplo. Sabi ko, alat mo na, ha, ha, ano yan ihimplo kayo mga tugang? Ay na ito. One. One ah. One. Dangogan nindo mga pagod. The floods so mga pagbabaha da will eventually subside and go away. Sa mga maabot na aldaw da mga tugang, iyan ang mga pagbabaha na iyan. Makulpa man eh, as in, mawawara iyan. Things will go back to normal. Magiging normal man. Pakatapos ka iyan. Tamala nga ni. Pakatapos kan uran, siyempre, igwaman yung taginit. When the next election comes, the people will still vote for the politicians who squandered the funds that were supposed to protect them from the floods. Yeah? Pag ma-eleksyon na naman mga tugang, ang mga tao, maburuto na naman digdi sa mga politiko na mga tugang ginarami to kaya inabuso ang pundo na kutana maputihir sa tao kan mga pagbabaha. As in, ini pong vicious cycle na ini na pagpipili kan mga corrupt na mga as in incompetent politicians padagos will never get out of this sad cycle if we keep recycling corrupt politicians. Ano na nga ni malo so kanta digdi na nararapat na kinanta ni Gary Valenciano we keep on repeating the same cycle. Sa pagboboto ka ining mga lapugo na ining mga politiko na artista ka. Maski Jesus Marius. Ilingan dyan sa Senado, nakailing ka mong senador na dengani nakakasawod. Magtugang diyan, magturugang diyan. Nailing ba kaninyo sa telebisyon? Ano na ito? Nalingawang ko sa titulo naman kan sunata. Day kita nakakaukod, mga pagnod. Yung bagay niyang katotohanan. We kept on repeating our own mistakes. Yung man giraray. Yeah?
Saro pa kan makaturo triste. Pagkatapos kan ama, ipapahit so aki. Pagkatapos kan aki, isusan. So, garuna naman sa ligaspi. Kan mga nakalis na panahon. Pagkatapos niya, pahiton so agom. Pagkalis ka nagum siya naman. Ano nangyari sa ligaspi? Ah, nga. Ah, iyo yan ang mga tugang nakatotoo niya. Agko pag edide akong sarong na. Ayon sa DNR ini. Igwa pag edide ako digdiki na ako. Iba ka, mga tugang? Kaya, bago niya to mga tugang ang satuyang attitude. O kaya, character. Attitude. Sa pagpipirili niya to kan satuyang mga politiko. O niyo, igwa pa. We should never patronize businesses owned by politicians. Kung may mga negosyo dyan, kung ano-ano na pagsadiriki mga politiko, edi niya ito mga tugang pagbarabarakalan iyan o pagsuruportaran. Ang satuyad ang kwarta, they dapat nagamiton tanganing i-reward ang political power o kaya enrich those who already hold it. Iyaw na sinda mga tugang, puminait na sinda sa politics na dahil man nga ni sinda nararapat dyan, ipapatronize tapan sa indang mga negosyo. Namaring nga ni mga tugang, kung nailingtang, nagpapartisipar dyan, mo pahit sa kausa kan kinabano. Ano na nga ni Malo? So, kanta ni Gary B. Nalingawang ko na lugod. Ayo. Di na natuto. Di na kita nakaukod. Reminder sa natabi. Na kung ini po mupahit na talagang barangay elections, iyon na po ang satuyang i-aplikar. Sa mga maabot na aldaw. Yata, we deserve better. Yeah. As in, matawan kita na ninchansa talaga na tawan manin pagkakataon, chansa an iba, na makapahit po. Sawa na bago. Bata duman sa Ligaspi, may uring-uding, na mabalik na naman da. Kagurangnan. Patawada sinda. Tadalinda Arab man sindang pinagigibo. Tabi man. Tawana yan sa iba. Dahil na kamuneng gustuan. Kanpirak. Na kinamalpo nindo. Mabalik na naman da. Paging alkalde kan Ligaspi, marasa pa ka mo. Uli anang o nanindo, so mga pirak sa Commission on Audit. Okay. Agyo. Dumanda sa Manila mga tugang, so air quality medyo okay na da. So sa Manila, so mga so air quality medyo okay na. Alat ngo na ta ano niya to ini. Tangani pong di magkabiritin. Salamat abi de ko po aram. Nasa na gana de si Father Joy. Arimati, basta ako nakaduman sa Peña Francia, dagusun tayo ni Father Dita, amigo tayo ni. Kaya, kung nag-antabay si Manong Katz, Manong Lex, dapat, kunyan mo na, regroup, magplano kita, ta dapat, sulibrido, ta papauno lamang, paano kita makadali man dumansa. Romnick Bilaos, Marina Aga, Perla Bindal,
Arway Opeña, morning sir. Pabati naman kitan. Salamat. Evelyn Cornell, morning sir Glenn. Pabati man po digdi sa Purok 6, Binitayan. Sina Rosemary Belches, Balya, dyan sa aki ni si Kadin Balya. Jean Abrera Christian, Josefa Bernal Barcelo, morning Cherikar. Okay, Husla Onon, thank you. Eden Alim, good morning sir. Josephine Belien Rodriguez, morning. Johnny Calleja, maray na aga. Morning po sa Gabos, sa Sinsay mo. Kumusta ang mga tubig ta sa bawat barangay? Sa Muya, Sir Glenn, Subalon mi, medyo nagdiit sa tubig. Sa Manila, grabing tubig maha. Yeah. Ano ni kay Husla Onon? Ah, bayay na ka, Husla Onon. Hindi, ko napigwa para merinsyonar ini. Tamasirik at lamang ang mga lapogo. Na yan. Thank you, Giraray, Malo. Linda Baro Caneo, morning Sir Glenn from Suwa, Malinao. Nol Kaluyo, thank you. Pagbabalik sa pagimati. Pahit naman Giraray, andangog sa programa ini ang totoo kay Edgar Agripa Mangampo. Thank you very much, Gar. Verna Deser, maray na aga. Des Nabob, Boban, morning Sir Glenn. Geraldine Cancel, Candel Seed, morning Sir Glenn. Christian Masenas, Flosser Agravante, Boggs, Ainera Brimbuela Jr., Edina Perez, maray na aga. Sunaka, alat nawara su, may naghabol ka suod ma, din niya to na, din nakahabol. Kaya magharabol na po kamo. Pero luway-luway silang paghabol. Di ba magkadaras magkamo? Nalingawang ko sa pangaran mo, ha? Risa Aquino Veloso, morning Sir Glenn. God bless always. Thank you very much, Risa. So, kantidad po kan piso, suminadsad na maray naman. 62.56 per dollar. Kasud ma, 62.40. Record low na kasuod ma. Grabe. Oni po, so nakuha akong latest sa Nepal. No di, ini po, nakuha ko po sa CNN. Magsala, magluwas ini, kitamlagpata. An nawawara palan mga tugang pakatapos kan flash flood duman sa Nepal. An nawawara 4,500 na. Ha? Celebase, mabati po para second death anniversary ni Rodolfo Bitara. Mark Hill. Ha? Peña. 4,500 an nawawara. An nagkagaradan 1,100. Ha? 1-1 ang nagadaan. Good parade, ini. Ha? 600 mga tugang an nakulong sa tunnel as in sa hydroelectric plant gaya dito. Nadidipisilan mga tugang an gobyerno, mga nagtatarabang ta, mga tinampuduman mga tugang sa Nepal, siyempre nagkabarara, nagkasararado. Day susain dang mobility apektado. Ang pinaka-latest mga tugang ang Nepal, nangangapudan ng unyan sa international community na sinda po matabangan, lalong-lalo ang pagigibo ng lockdown o aksyon kay nipong sabing climate change. Yan po ang latest. No, di ini po, nakuha ko po sa CNN, bareta po ining CNN, ka-advance ini, magsala, maluwas ini sa Pilipinas. No, ilingon nito dyan sa latest sa mga pigumomonitor nyo sa TV, kan number kan mga nawawara sinagagadan, bako tugma digdita. Ini, 4,500 na po sa nawawara. 1,100 na nagadan. Oh, magsala dyan, nasa gatos pa sana sa indo, 1,000 pa sana sa nawawara. Advance po ini, bako sa karaw. Advance po ini na namomonitor ta. Yeah? Mm. As in, likay kita kan mga baking produkto ngon yan. So, NBI, iguana naman po kay Renade. So, NBI, NCR, ang kantidad po, 63 million plus na baking produkto na kumpiskar. Imported ko no, mga gubing, mga sportswear. Ano nakita digdi talagang, ay sus, Mariusip. Yeah? Yun po yan. Ang mga bareta. So LPG, ngunyan na September, ha?
Pwede da ang magbaba ngunya na September, so LPG, liquefied petroleum gas. Yeah. Oh my gosh, mahalon ang gaso. Ano pa ini para ber kita magtapos ng mga siba sa aga na ta kakapuson kita. Medyo limitado ang sa tuyang oras, mga tugang. Kaya baga, basta matapos na bibara sa kutulas o sa indudigding mga pagbabate, messages, tangani pong makaabot duman. Auni, nabasa. Good morning, Mr. Aso kasud maini, holiday, aso kasud maining holiday ngunyan, ano po ang sinese, kasud ma tabi, so all a day, ang pigsa celebrate tabi, all a day, so nagahapot digdita, uminabot man ining pahit man, late na, ngunyan, ang celebration, kapistahan tabi, kan, albay, district,

0: Mapaaram na tabi ko sa programang iningon niya na pagkaagata time na. Sa mga nagpaabot kan sa indang mensahe, pagbabati, digri po sa tuyong palatuntunan, Diyos mabalos po. Antonio de Ser, good morning po, Sir Glenn. Nakahabol ka. So mga naghiling, as in nagdangog sa tuya sa Facebook Live, Diyos mabalos man po. Sa aga naman po, mabalik kita dahil ang taan sa tuyong programa, Lunes sundong Biyernes, alas 8 sundong alas 9 ang pagkaaga, ini ang totoo. Si Manny Almogueran sa kuyang kapartner sa Lado Technical. Inipuan sa inyong amigo sa Radyo Glanogao. Salamatunan kan sa inyong pag-antabay, pagtitiwala. Enjoy your Thursday. Be with your families and loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa inyong nanamo, ang programa Ini ang Totoo. Si Glenn O. Sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon kang programa sa dating oras na. Hindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon! One
2: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Gandang balat mo. Aprobado.

0: Gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
2: Hadun say do, can call for Christ ministry. Tikinak sa One Radio 91.3 News FM.

0: sa in a normal trial, no, hindi siya agad-agad pwedeng gawin. But but isa lang naman ang klaro, but hindi pwede yung misleading question, syempre, di ba?
1: Pero
0: pero ano, no, pero
1: ano yung pagkakaiba niya, sir, yung leading and misleading? Although of course itong hot na issue na to, no, this was what, 2 weeks ago, ano, between attorney Kapunan, Lorna Kapunan and Christine Ferrer. So yung misleading questions, so kasi nabanggit nyo na rin naman, ano naman yung misleading questions?
0: Well, yung mga misleading questions po, kagaya nga nung mga nakaraan, no, na naging issue siya, ito po yung mga questions na kahit pa paano medyo nilalayo tayo doon sa talagang answer na gusto nating makuha, no,
1: okay,
0: from the ano, no, or kaya naman minsan may mga tanong din na walang kinalaman, o kaya naman may masasabi yung witness, for example, na sa pamamagitan niya ng query or sa pamamagitan niya po ng pagtatanong, no, ay nagkakaroon din ng misleading answers that could also lead to misleading answers na later on, syempre witness yan at yung kasabihin yan, maaari din talaga gamitin ebidensya, pero maaari din magkaroon or magproduce ng ebidensya na hindi naman natin, sa madaling salita, minimin or gusto nating makuha in the first place. Kaya lang, dahil nga yung manner ng pagtatanong, no, nagkakaroon din ng you know, misleading questions can also lead to misleading answers. That's why it has to be pointed out as well.
1: Okay. So, sa palagay nyo, ano ang na-accomplish so far ng prosecution from day 19 na mula kay Gina Acosta, and then yung assistant chief of staff, ano, and then of course yung dalawang army officers. What has the prosecution accomplished so far in calling forth, no, itong dalawang army officers who released itong certification ng Youth Leadership Summit?
0: Well, ang pinaka-crucial po kasi especially itong 20 and 21 is yung controversial na certification, diba? It's more of a justification din. At least nabibigyan tayo ng tanong, hindi lang doon sa nature ng activity, kasi yun naman yung point of ano, yung point of contention dito sa dalawang araw to, diba? Kung ang pera na iyong inilalabas ay confidential funds, no, kailangan mo ding tanungin ano din yung pinaggastosan, at the same time paano din ginagastos. I think yun din yung mga questions din na tinatry din namang kumbaga hukayin ng prosecution, no, sa mga witnesses natin, and at the same time doon sa mga pinepresenta nila recently, no?
1: Yes.
0: Na kaya po malinaw itong Youth Leadership Summit na ito, tapos sa disbursement nung 15.5 million nga na nagamit para dito sa Youth Leadership Summit, no, at kung ito ba ay akma doon sa Joint Circular 1501, no, ng COA, kasi doon yan ang basis ng confidential funds, eh, yung ano, no, yung Joint Circular na yan.
1: Hello, sir.
0: Apo, hello po.
1: Oo, okay. So, bakit nga controversial and problematic itong certification na nirelease ng dalawang army officers?
0: Opo. Controversial ito dahil ano po, no? Merong kasing hindi nagtutugma, no? Dahil unang-una yung certification is actually nung sinasabi nga ni Colonel ano, no, Colonel Boransing, if I'm not mistaken, yung binabanggit niya na dito sa Youth Leadership Summit is actually wala naman nilabas na pera talaga ang DepEd. And controversial itong certification na ito dahil hindi nagtutugma yung justification kung paano ginamit yung pondo, yung 15.5 million nga na sinasabi. Dahil hindi mo ma-justify, eh. Dahil unang-una, ang nature ng Youth Leadership Summit, number one, if gagamitin mo ang pondo ng confidential fund, malinaw sa Joint Circular 1501 na ang confidential fund should be used for confidential activities. Na nung mga nakaraan, nung

0: Tinatanong din natin si Miss Gina at tinatanong din ng prosecution si Miss Gina Acosta, ano ba itong mga activities? Isa doon sa mga activities na nabanggit niya is yung tree planting. Titignan mo, ano ba itong nature ng mga activities na ito?
1: Tree planting, tama.
0: Tapos lumalabas din dito yung proof of success, di ba? Yung nababanggit ni Attorney Tolosa Jr. kahapon, di ba? Na dahil ito pong 15.5 million na ito ay sinasabi no, na ito po ay binigay as a reward.
1: Yes.
0: No, na technically hindi naman talaga siya pinagbabawalan talaga. Kaya lang kung ito man ay ibinigay as a success, kailangan may mapatunayan sino yung informant. Dahil ito ay dapat ibinigay talaga sa testimonya ng dalawang military personnel natin, wala naman ding informant talaga na mabigay. So kaya nagiging controversial yung certification. Kasi yung certification, actually, it shows yung certification is only a proof na may youth leadership. Kasi mapatunayan ng certification is kung paano ginamit yung consul fund. Okay, wala tayong problema kung may youth leadership summit. Pero how confidential is the activity para ma-justify yung paggamit ng pondo? Yun, kaya nagiging controversial.
1: Yes. In fact, during the testimony ni Colonel Boransing, sinabi niya, it was actually a regular activity. So there was nothing confidential about it. Yung aktibidad na yon, di ba, lahad siya. In other words, hindi siya confidential. So ano yung confidential patungkol doon? At nabanggit din na kung titingnan mo, di ba, tinanong magkano ba ang nagagastos usually, no, sa isang diba, youth leadership summit. Ay, lumalabas na 60,000, parang ganyan, ano? At the most.
0: Hindi rin tugma eh.
1: Di ba? So sabi nga, in fact, at one point, tinanong nga din ni Senator Kiko Pangilinan, tama ba? If I'm not mistaken, tinanong niya, kung 60,000 lang, so bakit umabot ng 500? Dapat 500,000 lang, no? Yung kumbaga i-declare na expense. Kumbaga, no, kung gagamitin yung confidential funds, ay umabot, 'di ba, ng sipin mo, 15 million, ano? Tama, 15 million ang payout dito. So talagang problematic pala talaga. Ano, at yung ang isa pang problematic, ba kayo? Medyo nagulat kayo na nagulat yung mga army officers. Para nagkagulatan, ano?
0: Oo,
1: sige, explain niyo po bakit.
0: Sinasabi din nila Colonel Boransing, no, na wala naman kaming nare-receive na fund, number one. Wala kaming nare-receive na pondo directly. Saka, lumalabas din that this is also an activity by AFP and not necessarily a DepEd activity. DepEd is only a collaborating agency, no? So yun din yung kailangan tingnan doon, ano? Na ang DepEd ay collaborating agency lang, and during this time si VP Sara yung DepEd secretary. Those are things na hindi kasi nagtutugma, no? So the question there is, so bakit nga naman gagamitin ng certification, no, para i-justify yung liquidation ng funds, no? So yun yung doon ang gagaling yung controversial na certification.
1: So lumabas of course yung pangalan ni Attorney Michael Poa, no? Doon sa day 21, ano? Go ahead, sir.
0: At nakikita nyo rin rin talagang medyo naging mainit din yung palitan ng mga abogado rito kahapon, dahil si Attorney Tolosa Jr. Meron din siyang nabitawang controversial na statement, no, na yung term, yung phrase na abogadong walang alam.
1: Lumabas. So ano po ba yan? Kumbaga ay hindi yan ina-allow sa court yung ganong mga pananalita.
0: Well, syempre sa code of ano din naman, sa code of conduct din naman o sa SIPRA no, ng mga abogado, no? Ano rin naman, no? A lawyer is also expected to treat his colleagues, even opposing counsel, with candor, with respect din naman, no? Na maging firm ka sa stand mo, pero you are also expected to treat them with respect din naman, no? Kahit gaano kainit yung argument. But I think so far naman what makikita naman din natin outside ng trial na magkaibigan naman si Tolosa at saka si Attorney Poa. Personally, I also even admire Attorney Poa, no, to be fair, no, dahil si Attorney Poa din naman ay personally din naman, I could say that Attorney Poa is also competent. Kaya lang, we also have to put into context ano rin naman yung term, bakit din naman nabanggit ni Attorney Tolosa yung phrase na abogadong walang alam. Kasi ito po yung ang pinanggagalingan ni Attorney Tolosa dyan ay yung nung sa yung claims ni Attorney Poa na hindi siya totally aware doon sa practice no ng pagbibigay nung ano nung mismong pera no at ito ay nalaman lamang niya nung 2024 sa isang house hearing doon where he also admits no na wala siyang alam doon sa liquidation ng confidential funds ng DepEd which Personally, kung pakikinggan ko 'yon, undersecretary ka and you are also asked by the then DepEd secretary to answer sa questions ng COA, no? It's either dalawa lang ang pumapasok sa utak ko, no? It's either wala ka talagang alam doon sa nangyayari. Sumunod ka lang sa utos nang hindi mo inaalam kung di ba kung hindi mo inaalam ikaw yung pumirma as undersecretary as di ba at the same time di ba it's either yun wala ka talagang alam or kaya naman may pinagtatakpan ka no ayaw ko naman maging conclusive no pero of course we also need to ano din naman we also need to expect din naman na dahil nga hostile witness si attorney ko hindi rin naman expect din naman natin na hindi rin naman talaga din sa voluntarily magsasabi ng mga bagay din naman that could actually point doon sa kanyang ano din dahil again no ang characteristic at nature ng hostile witness ay ang witness ay mayroong conflicting interest doon sa mismong ano niya, no? Pag-witnessan niya, no? Kaya i-expect mo rin yun. Kaya lang yun nga, no? At the same time, iniisip ko din, kung talagang wala kang alam sa nangyayari patungkol sa confidential fund spending, bakit ikaw pa rin yung pinipiling sumagot doon sa auditor? Bakit hindi yung ano, no? Bakit hindi yung nag-disburse nito mismo or bakit hindi yung officer mismo, no? So, yun lang yung akin, yun lang yung tanong ko doon. But of course, it's really up to the senator judges kung paano din yung appreciation nila ng mga ebidensya at ng mga nangyari sa hearing.
1: Okay. So ano po yung na-achieve ng prosecution, ano? Ano ang na-achieve ni Attorney Jay Tolosa dito sa pag-direct examination ng witness na ito?
0: So far kagaya nga po ng binanggit ko no ito isa ito sa na-achieve ng ano no ng prosecution no na bigyan linaw sa atin at na kasi sa mismong kay Attorney Poa na rin lumabas no na hindi niya alam no
1: na hindi niya so, alam
0: malaking ano po yun personally may ano yun may bearing yun no sa kahihinatnan ng trial na ito no again, babalik ako dun sa sinasabi ko kanina, it's either talagang wala kang alam sa nangyayari at sumusunod ka lang talaga, o kaya naman may pinagtatakpan ka. Yun lang naman yun.
1: Complicit, ano?
0: And I think achievement yun sa prosecution na mapalutang yun.
1: Napalutang ba? Or parang kasi marami dun sa ano niya, hindi ko po alam. Ginawa ito ng Vice President, hindi ko po alam. Kaya nga sabi niya ang attorney na ang abogadong walang alam eh.
0: But at least it gives us, di ba, kahit pa paano, sa mga kagaya natin na looking at it from ano lang, no, from outsider's perspective lang din naman.
1: Okay.
0: At least kahit pa paano it gives you ano din opportunity to question din. Na nakai-question mo rin, okay, nakai-question, siguro ako personally, nakai-question ko rin yung credibility all of a sudden ng defense. All of a sudden, makai-question ko rin yung credibility ni Attorney Poa as, not necessarily as a lawyer, but credibility niya bilang siguro as nung under siya ng DepEd before nung secretary pa si VP Sara ng DepEd, nakai-question ko rin yung credibility lalo nung mga nakatanggap ng pera na may mga alias, no, na nakumpara pa sa mga bayani natin, di ba? So
1: kung totoo nga ba, kung totoong tao ba sila,
0: magcast ka rin ng doubt about doon.
1: Oo, kasi parang nabigyan ng katanungan kung totoong tao ba itong sina Mary Grace Piatos, di ba? Ito kasi nga based din sa justification na ginamit nila dito sa Youth Leadership Summit, mga estudyante at mga teachers daw yung kumbaga yun yung recipients, in other words sila yung kumbaga sila yung direct beneficiaries nitong Youth Leadership Summit na ito.
0: Yeah.
1: And so yun nga, ang taas ng pondo, yun ang ano eh, ang taas ng pondo ng pinaggamitan, samantalang yung ano pala, yung palang particular program na yun, pag ni-run nila, eh 60,000 pesos lang kada isang programa. Eh kahit sumahin mo pa lahat ng mga Youth Leadership Summits, diba, hindi aabot na 1,000,000 sa madaling salita. Diba, sir?
0: Hindi, ano nga din eh, yun din yung what's really funny about it, no? Kasi parang ginawa ding big deal yung pagbibigay ng alias eh, di ba? Parang the issue really, no, is not really whether pwede yung alias or hindi, di ba? Kasi halitulad mo sa mga bayani natin, di ba? Kaya I always remind my students, kailangan yung talagang seryosohin ang pag-aaral ng ano, no, ng kasaysayan natin, dahil kung maniniwala lang tayo sa mga ganitong klaseng information, kawawa naman yung bayani natin, hindi naman sila namatay para dito, di ba?
1: Para sa confidential funds. At baka daw hindi namatay si Ninoy kung may confidential funds siya. Antindi talaga, ang sakit sa bank, sir.
0: Oo, diba? So, ayun, isa sa mga dahilan bakit may mga part ako na ini-skip sa ano, no? Sa impeachment trial, no? Yung mga ganyang klaseng questioning, no?
1: Okay.
0: Anyways, yeah, things like that, no? Kaya for me personally, malaking achievement yun na mapalutan ng prosecution din. At least mag-cast ka rin ng question, opportunity to question din naman. No? Yung mga ba, ito naman yung purpose ng ano eh, ito naman yung purpose ng impeachment trial eh, ito naman yung purpose ng ano, ng due process, no? Kasi pagkakataon ito para bigyang linaw itong mga kine-question natin kung paano nyo ginastos at saan nyo ginastos. Kasi malaking amount ng pera yan eh. So, at least sa part ng prosecution to cast doubt, no? Kung ako lang nasa side ng prosecution, for example, palagi ko malaking strategy din yun, no? Natanungin talaga at magkaroon din talaga, mag-cast din naman talaga ng duda.
1: Hello, sir?
0: Itong pera na ito. Dahil again, no? Ang
1: ayan,
0: medyo ng dokumento, pero on the other hand, anong klaseng quality rin ng dokumento at gaano ka-consistent din yung pinoproduce, no? That's why these questions must be answered.
1: Sir, ito po, pagdating naman ano kay Attorney Poa, kasi yun yung actually yung tanong nung ano eh, no, nung prosecution na mukhang inano, no, mukhang syempre nag-object si Attorney Sheila, palusot lang ba itong certification na mula sa AFP ano, na ibinigay ng AFP, binigay sa DepEd para i-justify yung proof of success ng Youth Leadership Summit.
0: Well, on my end, personally, no, ayoko naman din maging conclusive, no? Kay regarding kay Attorney Poa din naman, no, kung nagpapalusot lang or whatsoever, no? Pero again, maganda rin questionin talaga yung merits. I always go back to the merits, no? Kung gaano ka consistent itong certification na ito at anong tinutumbok ng certification na ito? Bakit nyo ginagamit ito? No? Kasi again, no, ito yung nagiging point, bakit nagiging controversial itong day 20 at 21 natin. No?
1: Yes.
0: So, at, hindi ko sasabihin whether kung nagpa... no, it's not up to me to decide whether Attorney Poa is nagpapalusot or hindi. But again, hostile witness si Attorney Poa and part siya ng defense team. No? So of course, it's always a part of the, ano din naman, the strategy din, di ba? Strategy din ng defense on the other hand. No? And at the same time, you cannot really expect din to give as a hostile witness, you cannot really expect din naman to give a voluntary statement din naman, hinihingi din naman ng prosecution at the same time na impeachment court. Because again, sa nature nga ng pagiging hostile witness.
1: Okay. Siguro, madagdag ko lamang, di, sa atin nga, di ba? Well, sabihin mo na, sa mga regular offices, di ba, hindi ka pwedeng gumamit ng... di ba, ng isang certification, halimbawa, na na-issue after the implementation of the program. No?
0: Yeah.
1: Ito dapat ay, di ba, sa totoo lang, kapag gumawa ka na isang programa, gumawa ka na isang proyekto, dapat yung proof nung, ano, nung programa na yon alongside dun sa date kung kailan mo talaga siya ginawa.
0: Exactly. Yeah.
1: Eh ito eh parang na ano eh no? Go ahead. Parang
0: well,
1: months ano after
0: po,
1: na parang, later.
0: Ano na lang siya. Eh. Like for example in our context, 'di ba? Sa private educational institution or academic institution kagaya ng paaralang pinapasukan ko, di ba? Of course, nagiging maingat din kami kung paano namin ini-spend yung budget allotted for our department. And every end ng school year, ino-audit din yan. Tinatanong din naman kami kung paano namin pinastos.
1: Yes.
0: Ano yung mga, ano yung nag-alat kami. Of course, kailangan itong mga activities na ito, if this will be done, this must also be indicated din naman doon sa activities, sa fiscal plans na pinapasa mo annually, di ba? So, at for example, nag-alat ako ng event for this particular month, kailangan ko din mag-provide ng ano, kailangan ko rin sa terminology na ginagamit namin, accomplishment report yan.
1: Yes,
0: diba?
1: Accomplishment report.
0: Namin, kailangan namin i-justify ano yung mga paggagamitan yan for honorarium ba yan, for food ba yan, for transportation ba yan. Diba, kailangan din namin mag-provide ng justification bakit ganitong amount yung nire-request mo. Meron bang patunay na ganyan talaga yung amount niyan? Meron bang mas murang alternative, di ba? So kung ang private institutions nga may ganong due diligence na ginagawa, then how much more dapat ang gobyerno, kasi pera ng tao yan eh.
1: Yes.
0: Tax natin yan, di ba? So kaya importante po yun, no? Sa mga nakikinig sa mga nanonood sa atin, importante po yun, no? Na kine-question natin yun dahil pera po yan, no?
1: Yes.
0: Hindi ho nila pera yan, pera ho nila yan. And it seems to me, no, kung titingnan din natin sa mga naging statements din before ni Ms. Gina Acosta, di ba? Kasi kung makikita mo rin naman si Ms. Gina Acosta, matagal lang kasama ni VP Sara, panahon pa ng mayor pa si VP Sara ng Davao City. At rin, no, na yung pag-issue ng confidential funds during the time that she was the local chief executive of Davao. At maganda ring i-note, no, kung titignan mo rin sa bird's eye view, maganda mo rin tignan na nung time na to, nangyayari din ito during the ano din naman, during the term of his dad, no, ni former President Rodrigo Duterte. So may ganung ano talaga, may ganung patterns pattern talaga ng pagkita. At it's also worth note naman.
1: Okay, nako, wala na po tayong oras. At anyways, meron kayong may final thoughts kayo na gusto nyo pong iwan sa ating mga tagapakinig this morning, ano? On day 20 and 21 of the impeachment of the Vice President.
0: Well, palagi ko naman din pong sinasabi, and also a challenge also, especially sa mga estudyante ko rin sa political science, I always challenge the thought, no? And I always challenge the ano din. Kasi kung titignan mo rin naman yung patterns na naman, no? May ano din eh, malakas din yung paggamit sa ano, malakas din yung paggamit sa popularity ni VP Sara. No? About they always supporter to the people in social media, sa mga supporters ni VP, no, na it's actually an opportunity to really think about, you know, to think about it, no, lalo pa papalapit na papalapit yung susunod na election, di ba? Per month na naman, 2027, next year, magpa-filing na naman ang candidacy for next presidential elections, di ba? So, kumbaga, papalapit na tayo na papalapit sa panibagong presidential elections, di ba? And I always go back to the question na, kasi marami sa atin maaari tinatanong, ano ba yung impeachment na yan? Nakakain ba yan? Or, di ba? But this is a question also that needs to be asked then about ourselves, no? Na, kung ikaw ay supporter, okay, sinusuportahan ko siya. Pero tanungin mo rin sarili mo, paano ka rin naapektuhan, no? Itong tuwing bumabagyo sa Pilipinas, lalo na kung nakatira ka sa bahaing lugar, 'di ba? Na o kaya naman kung meron kang pinapaaral na anak, 'di ba? At yaman din lamang na naging DepEd secretary ang ating VP. Magandang tanungin mo rin 'yung sarili mo, 'di ba? Ano rin 'yung quality ng education na nakukuha ng anak ko rin? 'Di ba? And at the same time, paano rin naapektuhan ito yung araw-araw kong pamumuhay, no? Kasi whether you like it or not, no, meron tayong tinatawag na politika ng araw-araw, eh, di ba? Naapektuhan din po yung araw-araw nating pamumuhay, no? Dahil yung nagastos na pera ay dapat napupunta yan sa'yo.
1: Yes.
0: Napupunta dapat yan sa mga classrooms, napupunta dapat yan sa kalidad ng edukasyon ng anak mo, 'di ba? So, lalo pa naging parang nag-normalize din yung violence sa classroom recently, 'di ba? So, it could have been addressed din. Yun nga yung nakakalungkot, eh, na dapat sana hindi naman na sana dapat pa humantong tayo sa ganito kung talagang, you know, the funds were really justified at nagastos din naman with due diligence at talagang may stewardship din sa part din ng gumagastos, di ba? Kasi kung tayo din naman, pag binigyan naman din naman natin ng baon yung mga anak natin, or di ba, kung may pinapaaral ka or whatever, at alam mong at na, all of a sudden nalaman mo na yung hiningi mong 500 sa akin hindi mo pala ginastos, wala pala kayong pasok, saan mo yan dinala? Ikaw din naman, i-audit mo rin naman, eh, kung saan nila dinala yung baon na binibigay mo. How much more doon sa million-million na binibigay natin sa kanila? So that's a challenge, no, to always look at things din naman. Kung kaya natin i-suspend yung judgment natin, i-suspend pa natin yung judgment natin. At talagang suriin natin. Let's practice discernment. At tanungin natin ang mga sarili natin. Ano ba ang nasa likod ng mga ano na to, ano, ng mga paggastos na ito? At ano rin ba ang nasa likod ng mga ano din, mga mensahe din na nababasa natin sa social media. At the end of the day, hindi naman pag whether manalo or matalo sa kaso si VP Sara, ang talagang reflection ng pagkapanalo o pagkatalo, anong dulot nito sa buhay nating lahat.
1: Okay.
0: Yun pa rin siya at the end of the day.
1: Okay. Nako, maraming salamat, Sir James, at sa uulitin po. God bless you.
0: Maraming salamat din po, Ms. Cecil, at mapagpalang araw po para sa ating lahat.
1: Thank you.
0: Thank you po.
1: Si Sir James Rodriguez, at siya nga po ang isa sa mga faculty ng National University sa Political Science. Okay, ang ating talubok quiz for the day ay anong day na ba tayo? So dalawang days yung aming na-discuss. Ano yung dalawang days ng impeachment trial na ating nahimay ano ngayong morning na ito. Okay, at habang hinintay namin na inyong mga kasagutan, narito na po ang ating Talubo story for the day, ihatid ni Pastor Mark.
2: Stories that warm your heart, stories that inspire and instruct, success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Mayroong isang 8 taong gulang na batang babae ang natutong mag-impok o mag-ipon sa pamamagitan ng paglalagay ng mga barya sa kanyang garapon na ginawa niyang alkansya. Siya ay ang batang si Tess. Isang umaga,

atensyon. Ngunit abalang-abala ito. Isinadsad ng bata ang kanyang tsinelas upang gumawa ng ingay. Ngunit hindi siya pinansin ng pharmacist. Pinatunog naman ng bata ang kanyang lalamunan upang mapansin siya, pero hindi pa rin siya pinansin. Dahil sa inis ng bata, kumuha siya ng barya sa kanyang garapon at ibinagsak ito sa counter ng butika. Kaya naman napatingin sa kanya ang pharmacist. Ano ang kailangan mo? Ang inis na tanong ng pharmacist. Sagot naman ng batang si Tess. May sakit ang kapatid kong lalaki at gusto kong bumili ng gamot na ang pangalan ay Himala. Anong sabi mo? Gulat na tanong ng pharmacist. Andrew ang pangalan ng kapatid ko at mayroong masamang nangyayari sa loob ng kanyang ulo. Ang sabi ng tatay ko, tanging Himala lang ang makapagpapagaling sa kanya. Magkano ba ang Himala? Natawa ang pharmacist at nagsabing, pasensya na bata, hindi kami nagbebenta ng Himala. Pasensya na, hindi kita matutulungan. Nakiusap ang bata at nagsabing, sige na naman po, meron akong perang pambayad. Kung kulang pa ito, kukuha pa ako sa bahay. Sabihin mo lang kung magkano. Samantala, mayroong isang lalaking nakatayo doon sa butika na maayos manamit. Yumuko ito at tinanong ang bata, anong klaseng Himala ang kailangan ng kapatid mo, iha? Hindi ko po alam, tugon ng bata, at halos pumatak na ang kanyang luha. Ang alam ko lang, may sakit siya at sabi ng nanay ko na kailangan ng kapatid ko ng operasyon. Pero hindi ito kayang bayaran ni tatay, kaya't gagamitin ko ang pera ko. Magkano ba ang pera mo? Tanong ng lalaki. 55 piso at 50 sentimo po. Yan lang ang dala kong pera, pero kaya ko pang makakuha ng mas marami pa kung kinakailangan. Wow, ang galing ng pagkakataong ito. Buong pagkamangha na sabi ng lalaki. 55 piso at 50 sentimo ang eksaktong halaga ng Himala para sa mga maliliit na kapatid. At kinuha niya ang halagang ito sa kamay ng bata at hinawakan ang kamay niya at nagsabi, halika, dalhin mo ako sa bahay ninyo. Gusto kong makita ang kapatid mo at makilala ang mga magulang mo. Tingnan natin kung meron ako ng Himala na kailangan mo. Ang lalaking iyon na maayos manamit ay isa pa lang, Sir John. Nag-oopera siya ng utak, spinal cord at iba pang bahagi ng katawan na may kinalaman sa nervous system. Sa madaling salita, naoperahan si Andrew ng libre. Sabi ng nanay, ang operasyon na iyon ay totoong Himala. Magkano kaya iyon? Napangiti ang batang si Tess dahil alam niya kung magkano ang eksaktong halaga ng Himala. 55 piso at 50 sentimo na may kasamang pananampalataya ng isang maliit na bata. Isang epektibong pamamaraan upang matamo ang Himala sa anumang bahagi ng ating buhay ay ang pagkakaroon ng pananampalataya. Ngunit madalas ay hindi natin ito maranasan dahil nakatingin lang tayo sa kung anong meron lang tayo at sa ating mga kakulangan. Nakatingin lang tayo sa munting ipo natin o kaya ay sa kasalukuyang hawak na maliit na pera. Nakatingin tayo sa iniisip nating munting kakayahan. Mas nagiging malaki ang tingin natin sa ating mga kakulangan at kahinaan, kaya naman hindi natin maabot ang ating pangarap o hindi man lang mangyari ang mga nais nating mangyari sa ating buhay. Ngunit kung nais natin ang Himala sa ating buhay, sa ating pag-aaral, sa ating pagtatrabaho, sa ating pamilya, sa ating kalusugan, sa ating pinansyal at iba pa nating pangangailangan, kailangan natin ng pananampalataya. Sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 17:20, kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka doon at ito ay lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Kung magkakaroon lang tayo ng pananampalataya na kasinlaki ng buto ng mustasa, tinitiyak ng Panginoong Hesus na ang imposible sa atin ay magiging posible. Makakaranas tayo ng Himala. Kaibigan, ikaw ba ay nangangailangan ng Himala ngayon sa iyong buhay? Maniwala ka na mangyayari yan. Huwag ka lang sumuko sa panalangin at patuloy na magsumikap na mangyayari din ang inaasam-asamong Himala. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, patawarin po ninyo kami kung madalas ay natatakot kami at mas nakikita namin ang aming mga kahinaan kaysa sa iyong kalakasan at kapangyarihan. Palakasin mo po ang aming loob at patatagin mo po ang aming pananampalataya.

0: Okay, at ang nanalo po sa ating talubok quiz ay si Dante Borcelis. Tama ang sagot niya about day 20 and 21 of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Okay, at tayo nga po ay panandaliang mamaalam na. Maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin ngayong morning na to. Ako po si Cecil Amog. Nakapanayam natin si Mr. James Rodriguez, political science professor and faculty ng National University sa Las Piñas. Thank you of course kay Kuya Manny, ating naging technical director. Thank you Kuya Manny, and good to see that you are in good health again. Kami po yung nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow!
1: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
2: CP number 0962-409-3467.
1: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
3: One Radio, this FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Digdi na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, as in shampoo. Malinig as in mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngunyan. Tabako na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin na ki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix, asin mag video okay. Kasyahon pa ining van, tamahiwas ang car park.
6: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Panal, Kataningkan, Papa Burger, asin Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
5: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina Airbnb and Transient House.
7: Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.

0: in Tabaco City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko, tindugon na tayo.
2: Nang malindugon.

Ngudoy pa sana. Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalumpat-lumpat, ang tiyosa DJ Osang. Simula na.

0: nakatindogo na ka na. Ulala sa pa-premyo. Ulala sa pa-akord. Ulala, ta mapaldo ka na naman ngunyan. Ano man hindi ka para sabi mong mapaldo dyan? At pag nakatuto ka digdi sa mga programa sa One Radio, kada programa may pa-premyo. Kada programa may mga mapaldo. Didi po, sa programang Tindugo na Radio Show, kay Ban po nindo ang ngodoy, ngodoy, ngodoy. Ngodoy ng bayan! Wow! Unin na po ang kaharutan mo tabi sa pagkaaga, Urual daw, alas 10 hanggang alas 11 in pagkaagang ini. September 3, 2026, tapos na ang bakasyon. Balik na naman sa realidad kang buhay. Ang magtrabaho! Magkayod na naman!
1: Trabaho! Trabaho! Trabaho!
0: Sa Tindugo na Radio Show! Barali ka na naman tabi sa trabaho, mga katindugon. Kaya kung ako si Imo, itutok mo na habang naglalaba, naguhugas, nagaluto, nagasap na. Sa mga oras na yun. Talas 10:16 na ba? Araw ng Webes, September 3, 2026, mga katindugon. Bago kita magpoon, kan sa tuyang mga ritual digdi sa Tindugo na Radio Show, may public service announcement tabi ang tawad. Notice of scheduled water interruption. Pag namatiinin doon na maluya na ang tubig dyan sa barangay Bungabong, mawarang kitubig alas 9, nagpuon na pala ninyo, no? Hanggang alas 7 banggi po iniya sa mga barangay na babanggi doon ko tabi, kunya na aldaw na ini. 9 a.m. to 7 p.m. warang tubig dyan tabi na ma-experiensyahan sa barangay Bungabong, P6 or Purok 6 kang Bungabong, Baranghawon, Purok 6 kang Panas, sa Jamaica Subdivision, Sports Complex Subdivision, Ginubat, Moran Estate Subdivision, mga parte kang matagbak, baka mabilog na matagbak, ano, parte-parte lang. And, oy, marirok tabi, di ka man tubig mo niyan, hanggang alas 7 daw ang banggi niya. Buda, dyan tabi sa pinagbubong Tabaco City. Dyan sa San Lorenzo, permi man warang tubig dyan. Maabot ang tubig dyan sa harong ni Mama, alas 12 banggi. Makapirot

0: Parang halat kang tubig. Ano yun ang problema andyan sa Barangay San Roque? Ay, San Roque. Sa Barangay San Lorenzo, tabi ang tubig din. Oh, baka naman. Tawad, baka naman. Sabi kang sa wrong texter digding niya, September, please be good to me. Oo. Sige mo ang purposeki. Then na purposeki September, be good to me. Then na magpurposeki September niya, please be good to me. Ta maraot ang ugali mo.
1: Mapo na tabi ang marili.
0: Maraot ang ugali mo. Ikaw ang maraot ang ugali. Bako ang September.
2: Attention! Ini po ang sendong kapitan. Ang magparibok, yun, magbayad sa sound system. Sige, sige mo, hataw. Tinays kong tinays, anate kong anate.
0: Sige mo ang taram na September, please be good to me, oh. Tapos, ikaw nga niyang maraot ang ugali. Tinamaan, oh, ludog. Anyway, mga katingkugan, public service announcement, tabi igrare, bago kita magpatugstogs kan sa tuyang orasyon na kanta para sa mga may birthday today. So, kanya itong ipamibi ang mga may birthdays tabi today na maghalaba paan sa inda mga buhay. Tama, kanta kita ki birthday song at yan nga. Kaya batian na po ta, naka-live kami ngunyan. Naka-live po kami ngunyan sa One Radio 91.3 News FM tabi. Kaya kung ako si Imo, i-tutok mo na dyan. Naka-live mo na agad. Naka-live mo na agad kita, oo. Ilingontado tabi ha. Wara-wara talagang tubig. Ano naman daw an tabi, o manay nimfa. Sa'yin ka tabi, naka-star. Wara-wara daa. Kamusta po kayo dyan? Okay naman ako dito, Bert, ha? Public service announcement palang tabi, ano, sa mga nag-iisip baga na pagunan ninda sa mga tanod, barangay tanod ka mga barangay, quarantine siya din barangay kan Tabaco City tabi. Ano?
1: Ano? Tindugo na?
0: Ano? Tindugo na ka mo?
1: Ano? Tindugo na?
0: Dakuna na naguna, manay Imelda Belda, manay Maria Mayor, manay Imelda. Dakuna naguna, sabi sa kanya manay Imelda Belda. Naguna na September 11 sa event kang Tanod Night dyan sa Barangay Plaza didi po sa Tabaco City. Oo. Day man po, ini po ha, ang yu ko tabaga sa original na plano, ano, September 11 ko tatabi mga katindugon, aldaw nin Biyernes. Kaya alam po mga katindugon, sabi sa ko ni Manay Imelda, they available sa mga kagawad. Buda, wara ata si Mayor sa 11. Ano, kaya di makukompleto ang mga city officials kan Tabaco para makipag-party-party sa Tanod Night. Kaya tig-move din da na September 25. Sabihan na si ama mo, ha? Si ama mong Tanod. Marami na. Tiga-risked tabi su Tanod Night. Na September 25 na sana. Ika-23 na taon ng katuwang sa kapayapaan. Nagkakaisang tanod, matatag na Tabaco. O, diba? Samahan ng mga barangay tanod ng Tabaco Incorporated, no? Tabak, Tanod Night. Ayan. Ang Tanod Night tabi sa September 25. Diyan tabi sa Tabaco City Terrace, Tabaco City Plaza, alas 6 po nin banggi. Ang tema, sinabi ko kasubago, 23 na taon ng katuwang sa kapayapaan, nagkakaisang tanod, matatag na Tabaco. Diba? Kaya, kita-kits tayo dyan. Nantaman ngayon ma dyan ka manay osang. Ako tabi ang sendong MC. Napirit ako ni Maria Mayor. Ano ang Tagalog ang Bicol ng MC? Ano? Nalingaw ako sa ano eh, sa Tagalog ng ano eh, ng Bicol tsaka ng MC. English, siyempre, master of ceremony. Sa Tagalog, tagapamahala ng programa. O kaya naman, tagapagpadaloy ng palatuntunan.

Hararumon? Sa Tagalog pala, ano, no? Tagapagdaloy ng palatuntunan. Tagapamahala ng programa. Ang MC. Kaya magkita kita dyan sa mata sa September 25 tabi dyan sa Tabaco City Plaza. Si Manay Osang tabi nindo ang maparibok dyan sa Pecha 25. Ang kaibahan ko tabi, mag-MC, sumasunod na programa digdi sa programang Tirador sa Uno. Si Sir Ed, Vice Kong, Bordeyos tabi. Kaming dua ang matandem sa Pecha 25. Kaya mag-irilingan kita dyan sa mata. Uy, pero balita ko ha. Unang pinakamaurag na balita dyan. No? Balita ko, ang pulutan nindo, manok ni Osang. 47 barangay kan Tabaco City. 47 manok ni Osang man sa rumbilog na manok. Naks naman. Salamat abi sa tiwala ate Imelda Belda. Buda si Habi mo tabi, si Kuya, salamat sa pagitiwala. Bakulang kukulangon kan sa rumbilog na manok ano? Kukulangon ka kan sa rumbilog na manok. Ano? So mangyayari kay ini. Ma-order pa iyang kidakol. Magtaram lang tabi sa kuya so mga kapitan or mga barangay kagawad tabi. Barangay tanod kung ano ang sa indong order para sa pulutan sa Pecha 25. Magtaram na kamo tabi sa kuya kang pulutan indo kumpira para maka-reserve na kamo sa Pecha 25 ta baka magka-urubusan. Tanod ka, o sabihin na dumangki ano mo mga barkada mong kapwa mong para inom. Ayun man ang ganda, no? Ano nang ipulutan tao? Tarami na si Cap. Cap, manok ni Osang nata. Si DJ Osang ang mga MC, o. May special na mention sa event. Ano? O, ayan, ano? Kaya tabi, ano ha? O, magdaram na tabi sa kuya. So, ma-order dyan ki manok ni Osang pampulutan sa mga barangay. Ang aram ko ata, parang kanya-kanyang barangay iyan, ha? Kanya-kanyang baon ba yan? Kanya-kanyang baon ka mo, ano? Kanya-kanyang baon po ka mo. Kaya kanya-kanyang darampulutan. Pero, ano, may 47 bilog na manok man. Obligado. Hindi naman sa ganun. 10:26 ang oras niya ito, mga katindugon. Sa gabos tabi na mga nag-celebrate kang sa indang mga birthdays today. Happy, happy birthday tabi sa imo. Uni na tabi ang regalo ko sa imo, ha? Ta, birthday mo baga? Oo, uni na takantanta ka. Pampaligaya, pampaugma, pampahalaba, kang buhay mo pa.

0: birthday, Tabi. Si
1: naghahanap ka ba ni maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbad dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Igwa manin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalao man. Located at AA Berces Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Ayan na,
0: ang manok na pula.
3: Barangay Salakay.
0: Barangay Salakay. Say na naman daw nagtugdun sumanok ni Osang. Mahiling tabi kami kang tanod na ita, ika ang gusto mi... Ay, nox, artista ka! Siya kang tanod na ita. Ako ang gusto niya mahiling. Nailing mo na yan. Irilingan kita sa mata. Mapulbudo akong dakulta. Bata may mapapicture pa lang sa kuya sa petsa 25. Mapulbubulbo akong dakulta. Sige, mag-irilingan tabi kita sa mata ha. Sa petsa 25 tabi sa tanod night. Iyo po. 10:33 ang oras. Sabi ko nga ni Baga. Kasuod ma ang nanggana si... Sino nga siya nanggana kasuod ma sa barangay sa lahat? Ay, si ano? Si Heart Buencivillo. Si Heart Buencivillo, ang kapot-kapot niya tabi. High heels tabi. High heels ang kapot-kapot niya ta. Ang pinabring me ko tabi. High heels. Kaya, halangkaw na takon. Ang dardara pati baguhon pang takon. Garday, pwede nasusulot. Si Heart Buencivillo, kang barangay Oson. Oson ito? Eh, garo Oson ito. Ano Oson? Siya po ang nanggana kay Sarong Bilog na manok from Manok ni Osa.
4: Wow! Congratulations! Congratulations!
0: Nanta, why, bakit? Diyan nagtugdon sa manok ni Osang. Tapos, nagpa-bring me ako ki may takon na sapat, chinel, ano, sandals. Siya ang pinaka-primerong nagdalagan dyan. Kaya siya, winner! Sarumbilog na manok from manok ni Osang. Ang hapot! Sa ina naman daw tabi, nagtugdon ang manok ni Osang. Abangan! Nag-post pala na ako kay mga nanggana. Si Jaisel Bonaventi, nanggana naman dyan sa Barangay Buhian, Tabaco City. Ang pinabring me ko, folding bed. Yan. So may kulay-kulay bagang stripes. Yun ang gandang daradara ho. Nanggana naman siya, kisarong bilog na manok. From manok ni Osang. Puda dyan man sa Barangay Kubo. Dahil sa ang Barangay Kubo, gibuhan ki mga tabak. O, diba? Kaya, si Manay Emily Bungalon, iyo manananggana dyan sa Barangay Kubo, Tabaco City. O, nagdara siyang tabak-tabi. Kan nakaaging aldaw man, si Mizel Vidor, kang Barangay Ginubat, Tabaco City. Ang pinabring mi ko tabi, Arinola ni Lola. Ayan. Nagdara man hanggang dyan, Arinola ni Lola. Kaya, mga matiba, yung di nga ni 5 minuto, dakop tulo si manok. Ilingong tangon yan, tabi Erickson. Ilingong tangon yan. Kung kamo, makaka-bring me kay ni. Ini nga niya ang hapot ko. Anong ipa-bring me ko today? Garo sir, day kita naka-live. Naka-live kita. Pa-check daw tabi, sir, kung naka-live kita. Eh, okay kita. Okay, sige. Day ko kayo nahahanap digdi so live. Kamu daw tabi, mag-ano sa kuya, mag-message sa kuya sa messenger ko sa hanapan na sa pangaran ko, Rosana Bores, tabi. Para may idea ako pag-apod ni Erickson. Tama-apod na naman ito si Erickson. Day ko na naman aram kung anong ipapabring me ko. Lingaw na naman ako. Day na ako maisip. Kaya tabangin na ako kung ano ipabring me ta. Ang programang iniatod sa Indo kang Queen's Med. Diyan ka mo pag magpano ha, magpa-check up. Diyan ka mo magpa-medical. Diyan ka mo magpa-laboratory. Warang pila, bakong hase.
5: Para nasugan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
0: Ating dugo na radio show. May nag-message sa kuya. Sabi

0: ko shika tate tokito moto. Ayan, pangaran niya sa Facebook. Wala tayong magagawa. Pero habo kayo na magpahanap. Ano, tatago ka ba sa batas? Magdara ka da, tabi. Magpapabring mida kita, ta, Erickson Key. Mano-manong good kuda. Nahiling mo na yan. Pwede ba ganun? Sabi man sa ko ni Doc Kat Bueno, Doctora Cathy Bueno, ang Mauragon, Buda Matibayo, na pinagkakatiwalaan kong pediatrician ni Primo. Na may opisina, may clinic din sa second floor kang MMG building. Mabuhay ka, Doc. Salamat, tabi. Sa pag-assister mo sa muya, kang pagpa-check up media ni Primo. Kasuod ma, dyan sa clinic mo. Doc Cathy Bueno, good morning. Nagtao man siya key idea kung ano day pa bring me ko sa aga. Sabi ni Doc Cathy, lastiko ngayon, lastiko. Pwede ba gano? Pero nag-ibutan na ito, so lastiko na pa, napadara na ito. Yan, tigisip ko nga, ni, kung ano ipadarata mo niyan, kudkudan, may kudkudan ako na ipadara sa ano, barangay sa Lakay, Garuda Ipa, ano? Sige daw. Pag-isipan ta, ang programang ini, hatod tabi sa indo, kang Bombita Generator Repair Service. Right? Bombita Generator Repair Service. And syempre, hatod man sa indo, kang JB Bragaiz Eatery and kang Claves Furniture and Repair Service. Mahoroscope kita after this.
1: This program is brought to you by Claves Furniture Repair Service. Services offered. Repair sofa. Remodel sofa. Make-to-order personalized and customized design. Car seat cover. Car matting. Padded walls decor. Headboards and mattress. Dining chair and dining table. Indoor and outdoor cushions. And other upholstery services. Claves Furniture Repair Service. Located at Zone 3, Libhot, Tiwi Albay. Along the highway. Please contact 0968-434-6519. And search on Facebook. Melchor Clave. Or email at chorclave@gmail.com.
2: Mga herbs, iba pa rin ang energy pag lutong bahay ang lasa ng foodie. Pero no time to cook and want to enjoy your quality time with your family and friends while doing the rest of your activities? Don't worry, JB Bragaiz got your tummy. We offer lutong bahay and special bilao, gaya ng lumpia Shanghai, barbecue, pansit, fried chicken, Bicol Expang mga ulam. At pwedeng-pwede ang special bilao combo kung gusto nyong more variety sa iisang bilao. We also offer table and chairs rental. What are you waiting for? Tikman na ang sarap! Book your orders now! We are located at Ziga Avenue, Purokuno, Salvacion, Tabaco City.
1: Ang programang ini hatod sa indo kan Tabaco AB Color Mix Center. Makukuha sa Tagas, Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor. Computerized ang mga branded paint. Igwa man nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish. Kompleto sa gabos na kaipuan na pang pintura kan sa indong mga harong. Luwas o laugman. Kaya para sa mga kaipuan nindo sa pintura, na ipaglingawan ang Tabaco AB Color Mix Center. Owned and managed by Mr. and Mrs. Nestor and Helen Baruega.
3: Hala, gamutok ng labahan ko.
4: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron ng Leo Lavandero. My full service. Wash, dry, fold, detergent, and Fabcon for 149 pesos, max 6 kilos. 169 pesos, max 7 kilos. And 189 pesos, max 8 kilos. Free pickup and delivery pa for a minimum of 8 kilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deca, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos per kilo, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. May libre pang loyalty card. Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas mula 6 a.m. to 8 p.m. For inquiries, contact 0962-780-0844. Because you deserve a break from your labahin, ipalavandero na yan. Leo Lavandero.
5: Uy, Fran! And alam mo ba na ang pinakamalinis at pinaka-high-tech na dental clinic sa Legazpi ay nandito na sa Tabaco City?
6: Yes, friend! Ang Smile Innovations Dental Clinic ay nasa ground floor na, door 6 ng WCC Building, katabi mismo ng One Radio, Santa Cruz, Basud, Tabaco City, with main branch at the third level of Bicara Mall, Legazpi City. Ang team ng dental experts ng Smile Innovations Dental Clinic ang bahala para sa oral and dental care mo. They offer oral prophylaxis or linis, restoration or pasta, extraction or bulot, jacket, crown, veneers, dentures, root canal, whitening, bleaching, fixed bridge gap closure, impaction, braces. Ngiting panalo ka sa Smile Innovations Dental Clinic. Garantisadong serbisyo sa presyong barato sana.
7: Usang, balita ko, masarap ang manok mo. Makatry nga pagbisita ko diyan sa Albay. Tian mananga. Masarap ang manok ni Usang. Talagang legit pala. Kaya tikman yun. Hindi si Usang ha, pero yung manok ni Usang. Again, Usang.
0: Ano tabi?
7: Nangatabihin ko yan. Yung manok mo masarap.
0: Lami ikayo, siram. Tapos na magatabi, isukod-kudan. Sabi ni Marites, ay abong-abong, grabe ka Marites. Kamarites ka ini. Aram-aram ni Marites na, tapos na sukod-kudan. Ay, pwede ini. Ay, hi na si Erickson. Yao na. Ay, anday si Erickson. Ano daw? Baka naglamaw si Erickson. May magayon ang digding babring mi ko. Garo magayon na nini, ano?

Si Andre, good morning sa imo, but si Sonia sa Franca Coronesa, tindugo na. Good morning sa maladyos. Wow, naman maladyos ha, boses. Grabe naman si Adanyak Ear. Hi daas sa Kanyada family sa Zone 6 Kambalsa. Lalo na si Zerdita Borihon Kanyada na busy hon sa harong. Si Agum ko na busy mang kihanap buhay. Si Jelvi Kanyada, ingat sa napirmi. Rosemary Buizing Bungalbal, good morning. Uy, grabe naman si Jocelyn. Jocelyn Kamu, masiramon talaga ang manok ni Osang. Salamat tabi sa imo ha. Uy, ayan ha. Dayin bayad ah. Da ako nagbayad yan. Random na. Nag-chat yan. Nag-comment yan. Wala akong pinayaran dyan. Salamat tabi sa iyo man ay Jocelyn Kamo Karinan. Happiest birthday kay Madam Barangay Treasurer. Madam Barangay Treasurer Divina Bihino Kamata. Kan Barangay San Antonio Sulong na Permintin Dugong. Kindugo naman ang mga taga Poro 4 Kambinitayan. At tapos na nga ni anapod kay ni kudkudan ang magayon tabi doktora Dokat bueno tabi, good morning. Ngayon ko lang naaraman ano sir man ang lusang plato baka man ang maraot na taramon ano lusa na plato ano yan so ceramic iyan na puti na minsan tigatagiptip na tig minsan igibong arinola. Doktora Cathy Bueno, nakaisip tulos mo, taba ko ng utak ni Doc. Sabi ni Doc, ipabring me ko da ah. Lusa, bakong lusang. So good. Lusa na plato. Nag-iingat ako magbanggita, baka masala, so baka mangita. I feel good. Grabing ingat ko, Sir Manita. Bakit sila sumabanggit ko? Matabi niya ang ingot ko. Sila ang mabanggit ko. Ano, Sir? Lusa. Lusa pala. Bako man na lusa. Nahiling mo na iyan. Ingat na ako, Sir Manita. Baka masala ang pagbanggit ko. Masensor kita, digdi. Grabing ingat ko magbanggit kan lusa. Lusa pala, lusa. Lusa pala, lusa. Iyan so, ano, kapanahonan na iyan ang tigiinuman, tapos minsan tigigibo ining, garoon ni porcelana na puti, na minsan pag naghalo yun ng maray, tiga kakalawang. Oh, yung may mga kalawang bagay ni Sir Manny, ano? Ikaw pa man kainin mo yung tabi, Doc.

0: Igwa pa man tabi kay mga aroke yan. Lusa.
1: Tabi!
0: Ako, lusa! Depende di pa bring me ito. Itong pag nasa lakang panggit yung lusa, depende na na ipabring me. So nice. Lusa. Ayan, pwede pag ano, patabi ka mo dyan na ano, arog ka yan. Ang problema na nagaro, garo na nga turong si Erickson. Parang si Erickson kaya, nagsign ba yun yung lalaking ini? O, di kitang barangay sa lakay. Irak man. Garo na nga turong si Erickson na. Erickson, kamusta ka dyan? Tindugon pa. Anyway, abang nagahalat kita kay Erickson tabi. Ayan, ipapadala ko. Maghanap na kamo kay Lusa. Ha, Lusa. Maghanap na kamo kay Lusa as requested by Doktora Kat Bueno. Maghanap na kamo dyan. Tayan ang ipapabring me ko tabi today. Oh, difficult maghanap-hanapon, ano? Pero kung iguan ka dyan, i-ready mo na tamali mo yawon sa barangay mo. Nagimata ako sa pagkaturog pa kadanghugok ang programa mo. Jesse, atan Jesse, maribuko na naman ako. Nailing mo na yan. 10:50 ang oras niya to, mga katindugan. Diyos, minutos na sana. Ano daw kung makahabol pa? May kaibang Gcash, Doc? Nailing mo na yan. Pinahama ko lang kung si Doktora Kat. May iba Gcash pang kasabayan, Doc. Oh. Kung dahil kita Doc mo niyan, makaano tabi? Kung dahil kita Doc mo niyan, makabarangay sa lakay, tagaro, nagilamaw si Erickson, baka sa aga tabi, tay, pabarangay sa lakay, tay niya. Na pajika, may pajikas si Doktora Kat. Ayan, sige daw, salamat tabi. And salamat tunong tabi kasuod ma. Huwag maunang kasuod ma. Ay, di pa kami nakapu-x-ray, Dokta. May event ako at dyan. Sa aga po kami makapu-x-ray tabi. Madyan na sana ako si Imo. Salamat tunon. Unian na ang pedya ni, ano, ni baby primo ko. Ayan. So. Sa kuyang pinagkakatiwalaan na doktor pag-abot sa mga aki. No? 10:51 ang oras niya to, mga katindugon. O nina ha, ang barangay sa lakay, ang kanta hula-hula ka.

yung kanta Hula Hula Kanta. Hatod labi sa indo kang Dry Max Adult Herbal Capsule. Kang Yibert Sari Sari Store at Barangay San Roque, Tabaco City. Hatod man tabi yan sa indo kang ano ni Yummy Vit mga katindugon. JB Bragais Eatery. High-end Salpeter Shop. Nangunyan tabi igwan ng building ang high-end ngunyan, ano? Wow! Ang Green Corner, mga katindugo, no? Green Corner Event Center. Ang Green Corner Event Center, sa likod lang kang, ano, kang CCS. May mga pa-events, may mga pa-party, dyan ka magpa-event. Sa Green Corner, Green Corner Event Center. Hatodan sa indo kang syempre kang high-end cell phone and computer shop. And syempre ang programang inihatod man sa indo kang Jaya Enterprises, Leo Lavandero, Lola's Bistro, Nong's Meat Shop, and Joseph Tepp's Meat Shop, 6G Enterprises, Smile Innovations Dental Clinic, Kataning sa naiyan kang One Radio, 91.3 News FM, Tindugon na! Ready ka na ba sa Kanta Hula Hula Kanta? Ready ka na ba tabi? Mananauna naman tabi ako kay Salapi, Salapi, Salapi. Ma'am, good morning. Watching from Barangay Mayong, TV Albay. Marinaal daw. Ay, Tomborero. Nanggana si Tombo. Palan kasuod ba kang kantang beer? Ano, by Ichiwarns ba yun? Kumanta ng ano, ng beer. Nasan mo na tabi iso Gcash mo? Tay, padara ko sa imo at yan. So, sa imo, Salapi, Salapi, Salapi. Ang gana ta kasuod ma si Tom Borero, Nori Mandane Brisha. Sa Ladaso pronouns ko.

0: mananggad, ba ko pa ng lusa, lusa. Manay Evelyn Cornell, good morning. Manay Evelyn Cornell tabi, tindugo na si Manay. Oh, magayon na mga comment nindo. Masa naman pagparabarasahon. O, nina, dagumin ha. Dangagun mo yun ha. O, oh, Manay Evelyn Cornell. I-miss mo nagpabuhay na patutuo si Manay Evelyn. O, oh. Masira mong tabi ang manok ni Osang. Diyan po kami, Permi, nagbabakal sa San Jose. Tapat kang simbahan kang San Jose, Manay Evelyn Cornell. Hilingon mo, Manay Evelyn, ang malilipot branch ko. Magayuno na ang malilipot. Tigpa-renovate ko tabi sa malilipot branch. Abangan ang vlog dyan. Ma-vlog kita dyan pag talagang magayuno na. Hindi pa tapos malilipot branch. Pero mag-agi ka mo dyan, ta. Magayuno na ang malilipot. Punong-puno ng sunshine, yellow na yellow. Malilipot branch tabi. Diba? Drive Max Adult Herbal Capsule.
1: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang programang ini, hatod sa Indo, kan 6G, 6G Enterprises, makukuha sa entrada kan Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. May mixer for rent na po ang 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction material, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba pang klase ng simento ang 6G Enterprises. Igwa naman, ki home credit asin Sari Mall products, Arugan motorcycle, mobile phones asin home appliances. Text or call sa 0947-422-7867 o sa 0947-422-5338. 6G Enterprises. Try mo, barato.

0: Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Kenalikaba, San Tabaco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa.
1: This program is brought to you by Jaya Enterprises at Zone 7, Tagas, Tabaco City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Bilien. Jaya Enterprises. Available hardware and construction supplies, gravel and sand, hollow blocks 3, 4, 5 and 6, decorative blocks, louver blocks, electrical supplies, plumbing materials, gabos na klase ng mga semento, kabilya, plywood, coco lumber, good lumber, asin mga solid doors. Available naman ang smart money padala, debit card, asin, home credit. Jaya Enterprises. Text or call 0908-813-1564 o sa 0998-510-8426.
2: Thank you so much, Jaya Enterprises. Marami salamat din po sa Alin Deco. We bring fiber to the world. Alin Deco. And ang programang ini, hatod man tabi sa Indokang Bilen Religious Supplies, mga katindugon. So gustong manggana tabi ki Free Bible kasi anniversary kang Bilen Religious Supplies tabi na makakuha dyan sa St. John Development Cooperative Building hampang kang simbahan kang tabako na Dakula. Nananaw tabi sinda ki, ano, ki Biblia, Bible. Sisi pang gusto. Ngunyan, para manggana ka, mag-intra ka, tayo katangun yan kipa, kanta hula, hula, kanta. Ano ang gibuhon? Magdyan ka natabi sa, ano, sa Facebook Live, Gang One Radio. Tom Borero, iyotabi, o, isend mo tabi sa kuya iyan na cellphone number mo, ta, i-load ta ka ng salapi at yan tabi, ha? Sige, sige. Ngunyan, oh, testing daw muna tabi, pabituri daw muna akong puso. Bituri na akong puso. Pabituri naman ang puso. Yan, eh dakulo naman agad nagbituro, punong-puno ng pagmamahal. Grabe naman ang puso, yan. Bituri naman akong puso. Yan, dakulo naman, mula-mula. Paurumbasan tabi kita ha, paurumbasan tabi kita. O ako sabi ko sa indo ha, mataram na naman ako. Dapat naka-follow sa Rosana Bores FB account ko. Kapag day po naka-follow duman, wale. Eh, hindi ba mananalo, syempre? Hindi mananalo, syempre. Dapat naka-follow ka sa Rosana. Dos minutos na tayo, maparam na naman ako. Makasakaso talagang panahon na, no? Una na tabi, mga katindugan, hulaan mo ang title kang kanta. Bilangan ko yun yung Jesse Gundos. 10 seconds tabi inya. Within 10 seconds, dapat mahulaan mo ang title kan kanta. Pag day mo tabi ini nahulaan, saaga naman. Oral daman kita nananaw ki sa lapi. Alright. Una na tabi mga katindugan ang sa tuyang kanta hula. Hula kanta. Title ng kanta. 10. 9. Kasi mga mataba ng utak talaga, mga ang tataba ng utak nyo talaga, ano? Oni na. Pinaka-primero digdi tabi na naiding ko. Congratulations tabi sa imo. Ikaw ang winner today.
3: Hello!
2: Alex Andra.
3: Wow! Congratulations!
2: Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal? Padara na kang salapi mo. Ay kang ano mo, Gcash mo, tayo load ta ka ha. May salapi ka tabi. Congratulations, Simo!
3: Congratulations
2: tabi, Simo. 11:01 na ang oras niya to. Saaga naman kita magarangawan. To saaga, may bukas pa naman. Ah? Hopefully, may barangay salakay kita saaga, no? Oh, sige tabi, ha? 11 na ang oras. Ako, malantuwag na. Ta, maipsot na naman tabi kita. See you tabi mamayang gabi. Ta, ako ang ma-judge dyan kasa. Dyan na bang kitabi sa event tabi sa BUTC. Honored to be invited as one of the judges for Mochanang Sibidan 2026 kang Barangay Tayhi, Tabaco City. Thank you for the trust, tabi. Barangay Tayhi. See you tonight, September 3 today, ano? At BUTC Lagman Auditorium para sa Mudya ng Sibidan 2026. Inipo si Osang, bye! Masunod na ang Tirador sa Udo. Digdi sa the number one radio station in the first district of Albay, One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na. Alex Andra, pasensa, messenger ha, taday ko yung itabi, mahilingon yan, alright? And sa imong GCash number!
4: Mga boss, ilang ulit mo bang nasabi kay partner na pass muna dahil nawawalan ka ng gana? Palaging next time na lang dahil sa trabaho eh. Pagod ka, kaya lakas ay nawawala. Hanggang kailan mo ba bibitinin ang saya? Mag-Drive Max ka na. Para next time, magiging masaya every time. Kung dati laging nabibitin, ngayon nakayanin. Ganyan, kapag naka-Drive Max Plus Herbal Capsule, ganado at tatagal.
5: A Brigada Prada
6: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street. Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
1: Kaya Pauli Arco Capsule. Pauli Arco. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
5: Radio. You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
6: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
1: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Masin News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno.
7: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: Serrano Baix Guitars en compte de les 12 i mitja. Tira junta, tati badu, tira junta, caniba. Nagkasundo na mga katindugon ang mga opisyalis di barangay kan San Roque. Kasubago lang na pagkaaga, ano po? Sa opisina kan City Admin.
1: Pag alas 11 aga.
0: Eh, maray na sinyalis yan, ha? Na magkaiguan yung pagkaboronyog mga katindugon.
1: Tirador sa radyo.
0: Despite kan mga pinagagihan.
1: Dito mi pirmi.
0: Pero baka try natin na magka-istorya ng live. Taod-taod, ano, si Kagawad Cheryl Binalia.
1: Tagatira.
0: Or si Kagawad Jonathan Broquesa. Or maging si Punong Barangay Elias Bubilis, kan San Roque. O na rin man sa tulo na ini na available ang oras sa sin panahon. Pero pigchat ko na si Wanda Cheryl Binalia. Sana ma-interview ta si Kagawad Cheryl Binalia, mga katindugon, sa programa ngayon. Fake news, ang naglalakop tabing bareta, unong sa 200 million pesos na AI, ano nga ining AI na ini? AI Flood Monitoring System kan Tabaco City.
1: Para sa Banwato, totoo.
0: Mag-ingat ha, sa mga naglalakop na mga fake news.
2: Manay, sararo, sarabay, sa pag-antabay sa radyo lagi.
0: Naduhana si Mayor Ray kan sa rupong online na platform na basta sana nagpapaluwas din bareta na daipo kumpirmado. Bako kumpirmado. Buda bako tabi kapanu-panubo na mga bareta. Ora pati ki source of information kung sa'y naghali. Si Isay ay nag-feed ka information. Paano naaraman su bareta? Pero gigibusa na, ipaluwasan na ang bareta. Iyan ang mga klase ng bareta na dapat indutabi napakaingatan. Ano ang mga informasyon na iyan na basang na sanang minaro luwas? Ay, congratulations sa Banwaan kan Malinaw Albay, pero sa barangay po ini kan Jaro. Bandiurag man ang kapitan kan Jaro. Ayugun mo ini mga katindugo. Big post na ni Kapitana Narcelita Biapin kan Barangay Jaro. Sulimang binipisyaryo kan BBM Financial Educational Assistance. Digdi sa first district. Garo, first time akong makahiling na arog kayo. Second district, dakol nang nagpo-post. Pero digdi sa satuya sa premier distrito kan probinsya kan Albay. Muyatang pabutan tabi ining parakpakan. Maging huwaran ang Barangay Jaro. Daing takot na ipigpapa midbid sa publiko ang sa indang binipisyaryo. Kan BBM, Financial Educational Assistance na nakaresibi po nin 20,000. Maurag ka mo dyan tabi Kapitana Narcelita Apin kan Barangay Jaro. Congratulations dyan sa inyo, dangan sa inyo pong mga miyembros kang kunyan, Sanggunian Barangay. Sana maging ehemplo ka mo, pangarugan ka mo kaniba. Maurag ka mo tabi minadesisyon. Very good. Pasado na sa ikaduwang pagbasa ang extension kan termino kan mga kapitanes, mga barangay official,
1: tirador sa radyo, radio paborito ko.
0: Magiging 5 taon tulong termino, kaya kung duro-diretsyong suertihon si Kapitan, si Kagawad, 15 taon na maninerbihan si Kap, si Kagawad sa indong barangay. Pero ang SK, saro lang na term. 5 taon man.
2: Paghali kan babloy na samong namamati. Magkurang mano aki, gabos ay napapangiti.
1: Hala. Tira.
0: Anapot sir ngayon, malalawos o dahi?
1: Hala.
2: Tira.
0: Kung ngunyan ang satuyang pag-restoryahan ngunyan na aldaw, kung ako personalin nung hapoton, dahi lawos na dahi pamampu kibatas na minapospon kan eleksyon.
1: Hala.
0: Sagod sa warang batas na minapostpone, minapugol kan eleksyon sa maabot na Nobyembre 2, lawos ang burugtian. Kaya dapat ngiting aso lang kayo sa barangay. So mga kunyan, dahil man kinaginibuhan sa barangay tabi, ah, kagawad man ki kapitan, ika na sa natabi, buboy, nini, nunoy, masupog sa buhay. Sa buhay mo. Dahil na pag-utro, pag-kandidato. Kung sa una mo, ika, sige man sa naan kubra. Dahil na pag-kandidato.

0: totoo. Diba?
1: Basta na buko na ang sayang programa. Gabos kami na katrumpa.
0: Garuda na pag-iristoryahan mga katindugo na buo na ipursukan na prosecution panel and Article 3 sa impeachment trial.
1: Sa mga salto asing buhaya.
0: Inda kontuna ini. Sabi ni di pagbibitiw ng prosecution sa Article 3, posibleng magpaikli sa impeachment ayon sa defense. Ano ang nakalaag mga katindugon sa Article sa impeachment? Taduan na bagatabing artikulo ang pinagdiskuter mga tugang. Article sa impeachment versus Sara Duterte.
1: Samong namamati, magurang mano aki.
0: Nainot na so kunyan iniong huma. Huma sa presidente or death threat mga tuga.
1: Sana firme.
0: Ani so Article 3, bribery, graft and corruption, culpable violation of the constitution and betrayal of public trust.
1: Si Vice Kong Ed Bordes.
0: Ini anhali una mga tugang tabi. Pag ininahali na bribery, ano daw mga sakop kang bribery na yun, ano? Pero ninsaro kaya culpable violation of constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust, halos pare-pareho din lang. Kung inidatabi hahalion, posibleng mapalipot na ang impeachment trial. Mas maray, konsire. Uyam na ang tawo, kakahimati kang impeachment. Si kunyan, si Atty. Puwa, dahil yaman daaram itong kunyan, manungod sa confidential
1: funds.
0: So mga nagtistigo mga katindukon, dahil pagkasabot kan mga manungod sa confidential funds. Kaya anong pa man ang dapat pag-restoryahan? Dapat ang ipapod na si Manay Sara Duterte, yung mismo maghampang dyan sa impeachment trial. Kaso mga kunyan, nagtutukaw na mga witness o iapapoda ng mga witness maski nasa kampo ni Manay Inday Sara Duterte, dahil nakakaaral. Si Puwa, dating undersecretary kan Department of Education, dahil aral. Ang pinakanmurag kayo ning ipapod, si Sara Duterte, tangani matapos na kuta ng impeachment trial. Kadi abo man mag-attender si Manay Sara Duterte, tapos nagkakatiwala mga katindugo sa sayang mga abogado.
1: Nakatutok na kami. Tirador sa radyo Anpa.
0: Si Sir Chip Ed Bornilla, si Sir Manny Almoguera Baya, dyan sa Technical Department.
1: Si Vice Kong Ed Bordeo.
0: Ed Bordeo, sagot kita alas 12:30. Kaliha Juni, Sir Ed, padagos ang init kanal daw, ang tubig medyo nagluluya. Iyo, speaking kan tubig, may anunsyo digdi. Pero dyan sa, kunyan, sa hunong. Diba may sa derika mo dyan na source of water mang kaliha bijuni? Sa hunop? Sa tiwingani, iyo man ang problema, tubig man. Talagang grabe ang epekto kan El Nino, ano? Sa tiwi, baga matubigon man dyan sa tiwi, pag gawin nito nyo sa may bariis ba yan? Tumapasirin ka mo sa huruan. Nagwawagawasan na dyan ang tubig, pero dahil nagigibuan yung paagi kan lokal na gobyerno kung paano yan mga katindugon magagamit para makaabot sa mga karungan. Ano? Apat kan, sugpunan yung dakulang tubo kaya magibon yung dakulang tangki mga tugang. Yan na mapakinabangan ang tubig. Yung wagawa dyan ang tubig, pero pag-abot sa sentro kan kuyan, kan tiwi, medyo pahaan mga kababayan ta dyan sa tiwi.
2: Kala, tira!
1: Ang paghali kan babloy na samong naman.
0: Ige, pasalamatan ko na mga sponsors ta sa programang ini. Salamat po sa Tabi na si Store sa padagos po na pagsuporta. Manoy, Manay, uy, muya ka magnegosyo. Muya mo magbugtak ni Sari-Sari Store sa barangay. Diyan ka na po makipag-partner sa Tabi na si Store sa ground floor Cantabaco City Public Market. Kompleto rekados dyan, wala ka nang hanapin pa, basta paninda tabi sa isa imong Sari-Sari Store, kompleto dyan. Muya mo magtinda ning bagas na marina klase ning bagas. Dahil ka mapila sa NFA, dyan ka magbaka. Muya ka magtinda ning best kapitabi. Gold, black, original sa kagreen. Pwede ka dyan magbaka. Sa Tabi na si Store sa ground floor Cantabaco City Public Market. Napunindo sa nan may gusto na magagong. Si Rocky Buda, si Ma'am Yoli Tabinas. Amay pa, abrido na tabi ang Tabi na si Store. Alas tres pa sa naning mag-agahon tabi, purlos pugos ng tabi ang mga parabakal dyan. So mga atabo na mga parasao. Ngani na pag alas 5 nin aga, abrido naman ang sa imong Sari-Sari Store, may biyaya na tabi na maabot. Kaya dyan, na kamo magsaot, tadaing surusuan.
2: Kala, tira.
0: Asikaso kamong maray dyan, kantabi na si Sok.
2: Kala, tira.
0: Aran yun sa may food park, ang sa iyang pwesto.
2: Kala, tira.
0: Kataning sa nakansarong Lotto outlet.
2: Kala, tira.
0: Katuwang taman, Androne Bio Bar sa Flower Shop. Kung mapag-ibo rin burak na pangregalo, para tabi sa sinong espesyal na okasyon, arog po kan mansari, weeksari, anniversary, birthday. Diyan ka, magpag-ibo rin burak na pangregalo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
2: Hala.
0: O ragun yan si Mr. Ronnie Bio Barsaga, magkuti-kuti rin burak na pangregalo.
2: Hala. Tira.
0: Matindi yan. Basta burak na pangregalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop ka na.
2: Hala. Tira.
0: Tariglado tabi yan, magtrabaho.
1: En Bordeos, antagatira.
0: Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, para niyon dyan man sa may food park, purok dos kan divino rostro, pag ilaog mo dyan sa may arko. Ang primerong pwesto dyan kan paragibunin bura, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Panapon si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Pakifollow kan sa iyang Facebook account, Facebook page sa Muragon niya. Nagwa-vlog iyan si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Ano yan? Simbolo kan mga Andres. Simbolo kan pagiging Andres. Andres Bonifacio, atapang atao. Ataob sa misis niya. Fine. Katuwang taman tabi ang sweet cellphone and computer repair shop. Control tatabi ang sa imong cellphone. Bose Lisa. Pinagre-recommendar kang programang initabi ang sweet cellphone and computer repair shop. Wala ka nang hahanapin pa. Pulido dyan magtrabaho, barato ang serbisyo dyan sa sweet cellphone and computer repair shop. Mora kung dyan magirahay tabi ng cellphone. Kaya Romnick, kung route nan sa imong cellphone, dyan mo darahon tabi, Evangeline Boral, dyan mo bitbito ng cellphone mayo sa sweet cellphone and computer repair shop. Tomas Cabiles Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Yaon dyan tabi ang sa iyang pwesto. Kataning sanakan ka sa Saul College. Uy, apwero sa cellphone, ah, bakusan ang cellphone ang kayang hirahayon dyan. Laptop, computer, MacBook, tablet, kayang hirahayon dyan. Kung ang cellphone mo talagang route na, dahil na pwedeng masalidahan pa ng piyasa, utang na sa natabi nin bagong cellphone, ta nagpapautang na dyan manay G. Cancela Burbe, ning cellphone na pandiuran.
2: Hala.
0: iPhone. Magutang ka na dyan sa sweet cellphone and computer repair shop.
2: Hala. Tira.
0: Hanapon sa nanino, mag-download ka mo kan application na Skyro. Dangan hanapon nindo tabi si Sir Jun or si Ma'am Hazel na Sardinia.
2: Hala. Tira.
0: Fight.
2: Hala. Tira.
0: May isa ro pa sindang brand sa Kalabaan Kansiga Avenue. Kung mapasiring ka po sa simbahan ni San Juan, Ujan Bagatabi sa Kahilirakan 7-Eleven, ASY Building, Hampangan kan South Star Drug, yaw dyan ang Switch.com Gadget Center.
2: Hala.
0: Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo, Switch Cellphone and Computer Repair Shop. Anapon si Sir Jun or si Ma'am Hazel na Sardinia.
2: Hala.
0: Maghapot ka kung aguraanohon ang pagpaayos.
2: Hala.
0: Kan cellphone na route.
2: Hala.
0: Kan printer, kan laptop, kan computer. Buda, nagpo-photocopy na dyan ka mga dokumento, mga Manoy Imanay. Siyempre pa. Katuwang taman ang balayo, Grabe Linsan, basta bye-bye sin Graba. Ang kaipuhan mo tabi sa pagpapagibukan sa imong mansyon. Dyan ka na sa balayo, Grabe Linsan, Proctos kan San Antonio, hanapon si General Manager, Engineer Jun Balayo. Kan balayo, Grabe Linsan. Barato ang bye-bye sin Graba dyan. Diba? Katuwang taman, Honorable Mayor Shi Capos Bilo kan bagong malinaw. Apis na nasabi ni Mayor Shi. Honorable City Mayor Ray Bragay, Servicios in Progreso para sa Tabakenyo Tabaco Rising. Siyempre, yaon man tabi mga tugan. Si City Council Riner Burse, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo. Riner Burse, tandaan, Riner Burse.
2: Hala, tira.
0: Yaman tabi si Board Member Carol Siga. Board Member Vic Siga Jr.
2: Hala, tira.
0: Serbisyo, as in pagriparo sa mga taga-premier distrito na ipo nagkikibrada. Oon kay to sagkod sa ngunyan, serbisyong Siga man gilayon.
2: Hala, tira.
0: Yaman man. Si City Councilor Roy Imperial Bon, matik sa serbisyo, matik na yan.
2: Hala, tira.
0: Sige nang sige, Mabuelo kita, ta alas 11:25 na. Sana makontakta si Kagawad Gerald Binalya kan Santo Cristo. Ay, Santo Cristo. San Roque? Ano ba ya? Sabagay, haranin, ano? Taod-taod sa nayan sa pagpapadagos kan sa tuyang programa, mga manoy imanay. Taod-taod na tabihan sa inyong mga dedikasyon. Taod-taod na tabihan sa inyong mga riparo.

0: Gebaga tugang ta subagong aga pa ano may nahiling kitang good news. Iyo maray na bareta mga tugang tabi na gusto tang i-share sa mga paraan tabi ta. Ta si kagawad Cheryl Binalya, kagawad Jonathan Broquesa, in si punong barangay Toto Bobilis kan San Roque. Pinagtagpo mga katindugon subagong aga sa opisina ni City Administrator Ami Bragais Ilagan. Ano ngayon dyan sir ang good news? Nagluwas mga tugang sa bareta na napuruta hali mismo sa Tobacco Information Office na nagkaigwa na po ng reconciliation, nagkasundo na ang mga opisyalis sa di barangay kan San Roque. Good news ano? Maray na baretan arong kini. Ini man magatabi mga tugang. So, sa kuyang pinagmamaot, kada best na na-interview ko ini si kagawad Cheryl Binalya and si punong barangay Toto Bobilis kan San Roque. Maray na development ini mga katindugon tabi. Sinyalis na ang gabos na day pagkakasinabutan minsan baga katindugon tabi nagkakaigwaman giraray ning kalinawan. Adi, maray bagang arog kayo ning bareta tabi na naku ata. Iyo, minsan kita nga ni baga sa kuyan, inihong sa realidad, ano? Ilingon ta sa realidad. May kanya-kanya kitang perspektibo sa buhay. Kanya-kanyang pagtubod. Kanya-kanyang pagiling sa lambang sitwasyon. Kanya-kanya kita ki mga politikong pinag-idolize. Pero despite kan pagkakaiba-iba, pagkakanya-kanya, ano, importante hon mga katindugo na nagkakaigwa po nin respetuhan ang lambang saro. Yan ang importante hon dyan. Adi, may mga nag-iintriga na kuyan man sa nangyayan, politika man sa nangyayan, pakalis nga kay perang simana, balik na naman ngayon sa dating gawi. Ako, positive ang sa kuyang paghiling digdi mga katindugon, tabako naman baga mga aking sadit. Ang mga nag-restoryahan na ini, na magkaigwana po talaga ning duro-diretsyong pagkakasurundo. Tangani na sa mga kababayan, takabarangay tayo sa San Roque, na iupuan sa indang pinagsiservihan, eh, mamatian talaga ninda na yaon ng pagserbi. Dahil nagdudurula ang sa inda po ng mga pinagkatiwalaan ng mga opisyalis di barangay. Dawa pa magkakaiba ang mga political affiliation. Dapat ang pinag-iisip na, so, ikakarahay mga katindugon, ikakarahay kan kagabsan. Iyo. Iyo dyan ang importantiho na tinatawanan ng atensyon. O kaya salado kay ni kagawad Cheryl Binalya, salado po ni kagawad Jonathan Broquesa, and si punong barangay Elias Bubilis kan San Roque. Sa sendo mga sir, sana hindi yung pakitang tao lang adi na nagkasurundo na kamo, nagkaarayos na kamo. Buda ang leksyon dyan, madali lang ang minsahe dyan na gustong ipaabot sa mga araw kayning kunyan eh, pagkakataon mga katindugon tabi. Na itong mga past experience nindo, dahil na dapat mautro pa, tangani na, dahil na magkaigwa. Although, may mga lamat akong nahihiling dyan mga katindugon ta, nagkarasuhan na. Malangani si Kapitan Toto Bubilis. Mga katindugon, pipalampaw man sa kuya, pipa suspende. Ning sambulan kang ombudsman, naghalat na lang si Kap Toto Bubilis kan kasuguan, hali mismo sa DILG, na bababa po tabi ito. And si Kap, kinakaipuan, masuspende po ning sambulan dahil po sa pigso na dakaso, kainin po ni kan grupo ni kagawad Cheryl Binalya. And kung sa tuyang babalikan, kan nagtalikod bang pong primerong aldaw, September 1, kan mag-resign ng, sa pwesto, sinda kagawad Mark Anton Balingbing, so first kagawad dyan kan San Roque, si kagawad Rodel Bonaobra, kan San Roque, mga tugang tabi, dahil sa mga rasones na personal para sa saindang mga katindugon, ano, ang saindang pagdimitir. Sinundan kayo ng Unyan na Pitcha Tres. Anaram ko, nagpasiring si Kagawad Cheryl Binalya dyan sa Sanggunian, sa City Hall, para po sa iyang reinstatement. Pag sinabing reinstatement, liwat na binabalik mga katindugon, ito pong, kunyan, itong, o liwat sinang pinapabalik sa posisyon matapos na masuspend din ng 3 bulan, kanireklamo man ni Kapitan Tuto Bubilis sa Sanggunian Panglungsod, itong 4 na pinagsuspende na dahil nag-attender kan flag raising ceremony. Iyan, gabos yan, tundag mga katindugon kan inihong magkakaibang political affiliation, pagtubod politikal, panindukang politikal, kaya nangyayari ang mga siring kanabagay. Although sabi tanangani na may lamat na ako sa ibong kanlamat na pigagihan o kaya nagmarka sa mga puso kan mga opisyalis na ni mga katindugon tabi. Kung ang pipiliun talaga ninda, itoong su matanos na pagsirbe, itoong kapag may issue sa barangay, inaagi sa tamang venue, dahil na pagpaparagamiton ang social media, tadumanag po ang gabos eh, ang problema sa social media. Yeah? Kung iyan, gabos maibitaran. Both sides, sabi ko na nga ni isa sa Indo, sige po, tapunan ko si Kagaw. Inuton ko ni si Wad na Cheryl Binalya. Actually, siya ang inod ko tabi na pig-informaran. Dahil na ako nag-inform kay Kapitan Tuto Bubilis, tagaro bisyon man si Kap Tuto, may event yan sa San Roque, mga tugang. Napunan ko muna si Kagawad Cheryl Binalya. Kan ma-interview tayo ni, sabi ko baga sa Sendo, iniman ang sakuyang kamautan, ano, na magkaigwanan ng reconciliation. At nangyari nga ni itabi mga katindugon, subago lang na pagkaaga. Sa daita pinaglalauman na kunyan, pagkakataon na di. Try natin, ka-istorya, si Kagawad Cheryl Binalya, kan San Roque. Yan na once and for all, madangog ta sinda tabi, ano? Nag-drive na kasubago si Wad kan sa iyang motor. Pamutor-mutor na sa nangangarin ni si Wad. Wad!
1: Hello, Sir Ed.
0: Maray na odto tabi.
1: Ano, maray na odto.
0: Welcome back. Welcome po, back sa pag-serbi sa satuyang mga kababayan dyan po sa Barangay San Roque, tabi Wad.
1: Yes po, tabi, Sir Ed.
0: Nahiling ko kaya sa post mo kasubagong aga na nagpasiring ka amayon, and ikaw na mismo nag-post na amayon pala na niya una sa opisina si City Administrator Ma'am Ami. May istoryahin daw kami.
1: May istoryahin daw kami
0: kan mga pangyayari kasi ta nahiling ko na nag-abot man si Kap Tuto, niya una si Jonathan, si Kagawad Jonathan Roquesa. And nagluwaso information hali sa Tabaco City Public Information Office na nagkaigwan ng marahin na development sa saindong tulong sa saindong po ng mga opisyalis kan Barangay kan San Roque. Maestro, yahin kami kang pinagpunan. Ano man ang gantabi so nangyari tabi, Wad?
1: Okay. So, ang totoo pa talaga kayan, Sir, dapat ang samuyang reinstatement na tig-apod is kasaugma pa.
0: Akampitsados.
1: So, nagkataon lang na holiday, holiday kita. So, dahil may naisumiti ang samuyang dokumento.
0: Mm-hmm.
1: Dahil dahil man ako pwedeng mag-submit na September 1 kasi that time, I'm still suspended.
0: Okay. Mm-hmm.
1: So, inamayan ko na magtaoki letter sa satuyang mayor as in na nyako, gusto ko mas mainot ako maski ako ang maghalat. Pero alagad, na-surprise ako na mas may nainot pa pala sa kuya. Dahil ko aram na yao na ini si City Admin, si Ate Ami.
0: Naamay, adi, so, amay, yan, amay sa opisina. Nailing ko ito sa post mo. Sabi ko si Wad, nag-post na si Wad pasiring. Karoon niya ako, kunya na ni, tapos sa suspension. Dahil mananggad ako na sala, tapos sa suspension, kumbaga na ano na na-render mo na yung suspension mo ngunyan di kasi one month pa lang so kinakaipuan pala na bago ka mo magbalik sa serbisyo may reinstatement na sinasabi tabi
1: Wan. Opo. For formality baga nga kumbaga formal na pagbabalik akong malaog lang siguro sa kaipuhan talaga po. may garo momentum man na I'm back.
0: So, baka, buda, ayaw gayon talaga yan ang proseso na dapat sundan. Ano, sa gabusman na
1: yes
0: pinagsususpende. Yes po.
1: Uh-oh.
0: So, prior kan sa imong pagbabalik sa trabaho, so kinakaipuhan na ma-reinstate kang una bago ka magtrabaho, giraray tabi.
1: What? And also to inform also man siguro so sa kuyang mga kabarangay, so sa kuya, so digi sa syudad, respeto ta sa mga nakakasakop sa tuya. Mm-hmm. So, nag-report kita bilang pagalang sa opisina kang mayor. So, ama yun po talaga ako kasubago.
0: Iyo po. Nagka-istoryahan ka mundo, ha? Nagka-istoryahan ka mo ni Ma'am Ami, ni Ma'am City Admin.
1: Ay, opo. Ayo po. Dati, mambaga si Ate Ami, si City Admin is a good friend of mine.
0: Okay.
1: Sa mga panahon, sige ming ibahan kasi saro kaming grupo sa transportation.
0: Ah, iyo. Okay. So, haloy naman pala, ano, ang kunyan, pagbabarkadahan, kumbaga, kung sa personal man sana, haloy munang midbid ang City Administrator kan siyudahan.
1: Ay, opo. Since 2013 kang ako naglaog sa UV Express. So, more than 10 years na. Today is already 2026. Almost 16 years.
0: Okay. Kaya pala si Maling Joy, pareho ang sa inong sirkulasyon. Ano ka, nahanap buhay.
1: Opo. Circle of friends.
0: Ayo, okay. So, sa madaling sabi, nagka-istoryahan ka mo. Tanaabutan mo tulo si Mama. May ano so na pagkahuro na nilundua?
1: Okay. So, naghurun-hurun kami. Sabi ko, maray ka ini apudanta si Kap Toto para at least formal man na magduman. And, syempre, mas magayo na yaon man siya on the time na nag-report kami. So, sabi ko, together kami sa opisina ni Mayor na ansa mo yung pagbabalik as in maug magiraray na mag-iiribahan kami ni Kap Toto. Sabi ko, kung lang sanday si
0: Kap Toto. Pero si Sae nag-initiate po, Tabi, what? Na mapagkasundo si ka mo.
1: Okay, si Ma'am Ami, although dayman ako pati masuway, ta siyempre, sisay man ako para sa kagayunan man ito, kang sa moyang iribahan. So sabi ko, since yao na ako, natatadae siya.
0: Okay.
1: Sabi ko, hopefully si Kap Toto magduman. And makaskasun man si Kap.
0: Ay, okay.
1: Sabi niya, after ngayon 5 minutes, may tig-ayos lang ngayon akong canopy. Madyana, yao na mananggad siya. So, ang nag-upload sa iya, si City Admin.
0: Ay,
1: so,
0: okay
1: pwede
0: po.
1: Ka ngayong makadigdi kung halimbawa araw ka ito, para at least formal man girari kaming parang reconciliation.
0: Iyo po, Tabi, Wad. So, sa madaling sabi, uminabot man si Wad na Brokesa kasi masubmit man siya kan sa iyang ano dokumento.
1: Opo, nainot lang ako sa iya. Siguro si Kagawad Brokesa after 8 o'clock and nainot man si Wad Brokesa kay Kap Toto. Sinunodan lang kami nainot ako, si Wad Brokesa and si Kap. Nag-abot ko.
0: Ayun. So, nagkaigwa ning restoryahan, Tabi. Pwede makaakuan ni dikit lang na ano. Miski dikiton lang kung ano so mga napagka-restoryahan ni Dung Tolo despite kan mga inagihan, Tabi, ni Dung Tabi, Wad.
1: Samuya ni Kap, parang samuya, parang small lang misunderstanding. Sabi mi nga ni na this is a new beginning.
0: Okay.
1: Bagong pagpuon giraray ka samuyang iribahan. And sabi niya sa kuya, haloy ko naman ngayon iya na pigahalat na sana magkaigwa kami ki moment na talagang personally magkahuron.
0: Iyo.
1: And siring man sa kuya, sabi ko, sana iyo na ini ang satuyang pupuunan hanggang sa matapos. Kasi sabi ni Kap, Garuda Iman po talaga matutuloy ang eleksyon. So, igwa pa kami kiduwang taon na pagserbi sa barangay as in mag-iibahan sa laog kang taon as in sa term na samuyang promesa sa tawo.
0: Oro halawig pa, Tabi, Juan, kung isipon ko talagang day malawos. Ano po? So, kunyan, gusto sabihin mo, ining incidenting ini na nagkaasurundo ka mo, dahil sa plano.
1: Actually, daiman ini sa plano kasi sabi ko, baka si
0: Kapitan mag-attend.
1: Opo, may mga ano kaya siya, may mga ano siya, activity of the day, may aram ko, may liga meeting ani. So, day ako nag-expect na makakaabot siya. And ang magayunon man is, madaliun man si Kap mag-abot talaga. Very ano man siya na, sige, madyan. Ako day siya nagsayuma kasi inot, nadadangog ko ang huroninda niya. Ate Ami.
0: Ay, okay.
1: Kasi naka-loudspeaker siya. And ang gamit na cellphone bako po sa kuya.
0: Kay City Admin. Kay City Admin.
1: Yes. So, although naguro naman sinda and then kami naguro naman kami ni Ate Ami, sabi ko, sa kuya, wala man open man po kita permi para dahil man kitalagang perfectong tao and then ang pagpapatawa dahil tamang po iyan pwedeng halion. Tao lang kita na nasala.
0: Opo.
1: And of course, na napag, kumbaga, nabayadan ko na itong suspension. So mm-hmm. this is a new start and a new beginning for Barangay San Roque.
0: Iyo po, Juan. Tabi, ang tao nakasubaybay sa Sendo actually, nahihiling sa mga pangyayari dyan sa Sendo, sa barangay nino, sa San Roque, tabi. And ika, aminado man ika, kan pag-i-interview ta ka na dahilan sa pag-post mo sa social media, bago ka boss, nag-uuyon. E, sabi mo dati, mm-hmm. kunday ka nasasala, nasa darang prosyento baya so negative mm-hmm. tapos mas dakol so negative kaysa sa positive na nagihiling duman sa imong account. Ako man ang baasa ko man kung wala kasi king arog sa imo na day nagre-reparo sa barangay, talagang kumbaga day magkakaiguan ng check and balance, di ba?
1: Yes.
0: Kwarte ka mo kan check and balance kang barangay diyan. So ang hiling lang kasi kaniba kasi may mga pagkakataon kasi na outside kan jurisdiction sa barangay naabot mo pa. May minasabi si Wad ngayon nakalabi-labi na nakarulapwas na kaya siring man kayo so pagiling kaniba o basa kaniba sa imong mga nagiging action
1: reparo.
0: O reparo yes. sa paagi po kan social media. So after na magkahurun-hurun ka muntang biwad kasi ang aram ko ang gabos ini nagpoon sa paagi kan social media. Ano mo niyan an kunyan? Ano mo niyan
1: ang plano ko?
0: Ang pinakang naukudan nindo? Naukudan mo, personal election na naukudan nindo sa mga pangyayaring inintabi.
1: Siguro, ang masishare ko lang, Sir Ed, itong, kumbaga, talagang babawasan na itong regarding sa garong mga personal attack.
0: Mm-hmm.
1: So, I will not focus and tackle about that. Pero more on information na lang na i-disseminate sa public para iyan sa karahayan as in sa mga information na para sa barangay na lang.
0: So,
1: From now on, siguro I've learned from that na dai man gayon, ikakagayon ang pagraot sa kapwa.
0: Mm-hmm.
1: Instead, we will help and build a better community kung ano ang makakagayon na lang. So for me, siguro mas malawak na ngunyan ang sakuyang pagsabot.
0: Opo.
1: Na mas babawasan kasi siguro... Aminado man ako, talagang very aggressive ako in many
0: aspects. Nahiling mi man tabi. Oo, nahiling mo man kung gaano ka ka-aggresibo tabi. And iyan, gusto kong kunyan, ma-appreciate man sa Simon, ta, ikabilang sarong elected official, gusto mo na magkaigwanan ni talagang pagbabago sa sistema kan panggugobyerno. Kasi kung naitapupunan tabi, Wad, na arog kayan ng mga pasistema, sisay paan magibo. Kung bako kita.
1: Exactly.
0: Diba? So nahiling ko, nahiling ko ang Simon punto. Kaya lang, iyon na nga niyan, may mga bagay siguro na... na sa proper venue pwedeng pag-restorehan na dahil na pagdadaraw sa social media.
1: Tama po. So, ngunyan ang sa kuyang mga plano is just to talk sa mga agency or mga offices na kung ano ang sa indang participation sa mga issues na pwedeng matawag ki solusyon.
0: Iyo po.
1: And not directly posting ito sa social media.
0: Yes.
1: And of course, since first timer man baga akong politiko or nasa politika, yaunso adjustment period and ining nangyari is a good lesson na talagang dapat halabaw ng satuyang pasensya. And yes, so ang satuya digding goal isaro man lang po. So may pag differences lang siguro sa mga ideas, pero kung sa tamang paghururon magpaparalitan kikuro-kuro siguro mas makukuata ang pinakamagayo na solusyon.
0: Iyo, sabi ko nga ni magkakaiba man kita kan mga political affiliation. Pero patapare-pareho ang satuyang sa Indo, lalong-lalo na mga elected officials, pare-pareho ang kamauhutan na makatabang sa sendong mga constituentes. Ito lang siguro ang pinakang the best, anong pagbanggaon, ang matabangan ang gabos sa mga constituentes, di ba? So, anuman ang political affiliation, anuman ang pagkakaibakan sa tuyang mga prinsipyo sa buhay, basta para sa ikakarahay kan sa tuyang mga kabarangay, yaong kita nagkakaburunyog tabi, Juan.
1: Yes po, dahil sa tiniwalaan kita ninda, nag-i-expect sinda sa tuya, na data sinda tatalikudan, despite of any problems sa tatuyang aagihan.
0: Ngayon po. Actually, ako dahil pa nag-chat kay Kakap na Toto Mobilis, ikang ininod ko, tasabi ko, si Wad nangunahan sa kuyang i-interviewon unong sa bagay na ini.
1: Ngayon po.
0: Sabi ko, mas maray na makaka-istorya ta ka na. And once and for all, hali na po mismo sa imo na nagkaigwana talaga ng reconciliation. Now, about kay ano, although, kunyan, inihong si Kagawad na Broquesa, agadan ko lang, ano so naging reaksyon ni Wad? Kasi kao mo, biriyaong kamo duman. Ano man so naging reaksyon ni Kagawad na Broquesa?
1: Okay man si Wad Ayog, si Wad Jonathan, open man siya. Iyan, mas halawig ang sa iyang
0: pagsabot.
1: Kumbaga, pagsabot kasi bako lang siya first timer. Kumbaga, sanay na siya sa mga arog kaining circumstansya. So para kay Wadyog, same goal man kami, para rehas man kami nakap na, na makatabang sa satuyang barangay. And willing man siyang mag-support. Siring man sa kuya, willing man ako mag-support sa administrasyon ni ka.
0: Eyo po. So nangyari man gara, ako ang haloy na akong nagmamaut na magkaigaw ka mo dyan ng reconciliation. Inda lang so amigo ko dyan kung mag-sorry na ito sa kuya, so amigo ko.
1: Ay, hindi ko ito
0: aram. Bayain na, bayain na. Malay
1: mo, malay mo, kami nga ni naging okay. Sinusana, siguro sa right timing.
0: Si amigo, ano ko na? Ay, pambirang buhay sa mabaka. But anyways, ako na yung mangki, hinanakation kay amigo. Kundi, kasi part man, yan man supakain chindo niya, kaya sa buton tanang. Anyways, nagdadangog ang mga taga San Roque sa oras pong iniwan. Aram ko, igwa dyan kay mga nakamonitor sa oras pong ini. Ano ang mensahe mo sa senda? Anong asigurasyon na ipapaabot mo sa senda ng anuman ng mga isyong nakaagi? Is part na lang kan experience tabi, Wad.
1: Okay. So siguro, inot na inot kita, minahagad kidispensa sa mga taga San Roque sa mga nangyari.
0: Mm-hmm.
1: And parte kita kaining mga nangyaring ini sa tuyang barangay. So, sa kuyang pagbabalik, siguro, sabi nga ni Ninda, dahil Ninda ako nahihiling para sa pag-duty or flag ceremony. From Monday,
0: flag ceremony
1: na po kita kan sa tuyang flag ceremony. And
0: halad
1: asahan
0: ka
1: po, Ninda, na...
0: Halad ka, Wad. O taputulon ta ka. Tatamang-tama. So pag sabi mo, may nagaputig di. Aputong ko na ikaw kung ma-attend ka na kang flag raising ceremony. Ito sinimbag na ni Wad siya na mismo nagtanang ma-attend na tabi. Iyo po.
1: Opo.
0: Padagos po.
1: So, yun... Oo. So, ma-attend na kita kang flag ceremony or flag retreat kung ikaw kita permit dyan.
0: Mm-hmm.
1: And my duty man kita, kang if my officer of the day, kasi ngunyan po nga ni Hali, pag Hali ko po sa city, diretso ako sa barangay,
0: mm-hmm.
1: and ikaw kaming activity, yaon po ako duman, presente po ako.
0: Ayos.
1: So, siguro sa session mi sa aga, pag-uurulayan mi, so proceeding na kang pag-duty or whatsoever,
0: opo,
1: masunod po kita.
0: Ayot,
1: and i-expect ko man sa barangay na yaon manggiraray, so tiwala, so respeto mm-hmm. kang mga personnel, headed by our punong barangay na magiging magayon kami for the second time around.
0: Sa hiling ko magkakasurundo na kamo dyan kasi kamo mismo na mga barangay officials pa nagkakasurundo ang mga constituentes dyan maugma din. Kasi apo, magkakaigwa na kamo dyan yung pagkasararo. Kasi mga constituentes, sa indo din naglalaom. Pag once bulunyog ang mga officials kan barangay, ganun din ang mga constituentes.
1: No, nawara apo ka, Sir Ed.
0: Iyo po. Okay.
1: So
0: sana, wah, duro-diretso na tabi ano. And,
1: yes po.
0: Apo, salamat giraray sa pagpaunlak ng interview. And
1: okay,
0: God
1: salamat.
0: Bless tabi. God bless po.
1: Diyos mabalo.
0: Salamat tabi maray si Kagawad Cheryl Binalia. Ano, magdurudiretso na mga katindugon ano. And marahing na iribanan dyan po sa kunyan, sa San Roque.
2: Nakatutok na kami.
0: Tawanan taning kunyan. Tawanan tama ning pagsaludar si City Admin. Si City Admin pala ang talagang puminagitna mga katindugon. Ano? Si City Admin ang nag-initiate mga katindugon na tapuso na kung anuman anday pagkakasinrabutan dyan po sa Barangay San Roque. Ayos man ang City Admin. Ano? Ay, Ma'am Ami, very good.
3: Hala!
0: Si isa yung doang candidate na isa submit nindo sa LGU para mapila pa bakanting posisyon kan doang resign kagaw. Sa aga na gayud sa sesyon, ano, maraman ta kon si isa. Kay Jenna Brara Christian, Joseph Bombita, maray na pagkaudo. Salamat si Red, thanks. Nagkasundo sila and ang dating Pasko sinda dahi magkaribok. Ano ini? Hindi ko nasabutan. Maray na udto po, Sir Ed. Pabati po ng happy birthday kay Lizelle Bolaños, San Vicente, Tabaco City. Happy birthday. Manay Perla Bindal, Beo Arnel. Maray na pagkauto tabi dyan sa Pamilya Basa. Poro 4, Binitayan, Malilipot, Almay. Lorito Lunas, Chad Bunkulmo, Chad. Maray na udto tabi dyan sa Saymo. Chad, pakaraya, Chad, ang pagunting. E pagsabayaan, talinga kan Saymong customer. Rizal de Estrella, maray na pagkauto tabi. Shoutout tabi, happy birthday kay Jeffrey Buenaplor. Maray na udto, pa-shoutout po dyan sa Tabaco, mga amiga, amigo ko, dyan salamat po, watching from Quezon, Palawan. Sabi ni Randy, Primay, Pebor Deos, maray na pagka-udto. Kay Manay Gina Coderes Bermas, dyan sa Barangay Mayong Tiwelbay. Natapos po sana maglaba, pahingalo lamang habang nagdadangog sa One Radio. Nata, Gina, ano, kapos-kapos na mandaan tubig dyan sa sentro kan Tiwi. Maluya hondaan bulos. Eden Alim, Marina Auto, kay Des Buman, Marina Paggauto, Prami Barawares. Marina Auto, si Red, sabi ka mga paradangog mo ragun daan sa imong team song. Makaganahon dangogon. Salamat. Happy pangutuan po si Red. Pabati po sa gabos mong mga paradangog, lalo na si Jose Candelaria, asin si Mama Nor Bariso, Margie Transmer. Teya Bio Bragais, Marina Ututabi, anong pangutuhan mo, Teya? Evelyn Cornell, Cox Diaz Canyon, Marina Pagkaututabi, sa Barangay Jaro. Kay Narje Apin Di Guzman. Kay Troy Collar Puntawe, Marina Pagkaututabi. Jonah Bernal, Marina Pagkautupo. Oh, paano kay ni Horacio Imperata na kita? Nora Apin, mga Raji ko na kita. Alas 12:01 na tabi.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami.

Hoy. Patron, kanaw salamat pala ang giraray tabi nung kina kikagawad Cheryl Binalia. Nagkaayos na mga tugang ano. So sana dur-diretso na kan ma-interview ko digdi si kagawad na Cheryl Binalia, siya willing man na makipagkasundo kay Kapitan Toto Bubilis. Kan ma-interview ko digdi mga katindugon si Kap Toto Bubilis, siya wala man kay problema na magkaigwan ng reconciliation. Antigalat man sa napalan si Ma'am Ami. Si Ma'am Ami. kay City Admin. Salamat sa airport. Human sa natabi mga katinugon sa naging tulay. Ige ha, sana duro-diretso na. Kung anuman ang day pagkakasinabutan, tama ito na day na magpaparapos sa social media. Dumanagpun gabos eh. Sikap na Toto Bubilis man, tangani na mag-attender na permis sa session, ay sa flag raising ceremony, si kagawad Cheryl Binalia, si kagawad na Broquesa, day na tama na kan padarangugan sa flag raising ceremony. At pagkatapos kang flag raising ceremony, kung may mga issue, pagurunan sa kunyan, sa proper forum. Iyo sa sesyon. Kaya importante baga mga katindugon ano, na tatao kita kan pinag-apod na inihong proper ethics pagdara kang kunyan, kunyan kang tao, inihong ano yung termino yan sa Bicol. Basta tatao ka dapat mga katindugon na maghanap kan pinakang marhay na lugar na po pwede mo tabing darahon ang sarong particular na issue na day mabubulabog ang sa imong mga kabarangay. Kadagos na nindo dyan ha, kagawad na Jonathan Broquesa, si Kuyog. Matindi man ini, saro man ining kunyan ha. Ako nagtutubod na mga maray man na klaseng mga public servant ka mo dyan. Kaso ngayon, Sir Sudo, ha, paano ngayon kayo ito? Nag-resign na. Masalida po, ha? Mahanap po ning kasalida. Nakatutok na kami. Digdig kita, mga katindugon sa ibang issue. Ta si Mayor, eh, naduhan na. Kundi sa aga, interviewon taman sa na si Mayor. Kung online news publication ba yung apod kayo ni? Bako man ni publication, ta bako man tabloid, ano? Pero kaya ko niyan, baski dyaryo, ang mga dyaryo bagang ko niyan, nasa Facebook na, hindi kung may nababakal pa dyan na mga, may tabloids pa ko niyan nababakal, Sir Manny, igwapa man, o igwapa man pala. Ngunyan ba kayan mga tabloids at mga dyaryo niya, o naman pati sa social media, nagsarabaya na. Iyo, an inquirer, mahiling mo, nasa One Radio pa. Nasa social media naman. Filipino star ngayon. Social media naman. Abante. Gabos ini mga kunyan, ini mga dyaryo, ini panahon, mga tugas. Ngunyan, digdi sa satuya, madali no sa napag-ibon in Facebook account, Facebook page, iguaman kisarong account.

0: iniong Bicol News, Bicol Express ba ya? 902 Express, Bicol Express News Today, na may 95 followers mga tugang. An iguana naman kipigibong bareta, may pigsurat na naman na bareta. Kadakol man kay mga bareta na nagluluwas digdi, pero kinakaipuan sa ligsigo ning maray kan mga nagbabasa. Tabako gabos na bareta, totoo ang minaluwas digdi mga katindugon sa page ni Bicol News Express Today. Bata ang contributor kan bareta digdi, o konsisay man nagsusurat kan bareta na ini, dahil nakabugtak konsisay ang news writer. Kaya dipisilo ng pag-trace out. Iyo. Dipisilo ng pag-trace out, tabi mga tugang. Ano? Saro kaya yan sa mga mahiling nito ang mga totoong tabloid, mga totoong kunyan, inihong periodiko, totoong dyaryo, nakabugtak dyan konsisay po ang nagsusurat kan bareta. Halimbawa, hindi sa Filipino Star ngayon. Oh, 5-year term sa barangay SK Lusot sa House Second Reading by Joy Santos. Ganon. Pibugtak yan mga katindugon tabi. Digdi, wara. Sa Bicol Express News Today. Kinaladkad na naman mga katindugon sa pangaran kanalkalde na si Mayor Ray na nagtagamad at tabi ng 200 million pesos para sa AI blood monitoring system sa tabako. Siguro may nagfipid ng information digdi ano sa page na ini. Nahali man sa naligid sa tabako. Ta paano man ini maaraman kung wala kay mga kunyan informant ini digdi. Pero mali na magibo kanin bareta na bako konfirmado. Tapos bako reliable ang source na pinagkuanan mo. Kasi kung may nagtataram na limbawa may 200 million pesos ngayon na pigtagama, dapat ano yan, sigon ke arog ka ini konsisay kung anan mo kan source kan information mo eh, pero kung antuyo mo sana talaga magpabalangibog nin fake news, dawa day kumpirmado ang bareta, isusurat mo ang bareta. Nangyayari yan mga katindugon, ha? Nangyayari yan kasi kung iba man ang sa imong agenda, iba ang sa imong kuyan tuyo. O sign out na bareta na ginibo ka ini, uyugon mo na pinapaluwas na si Mayor Ray, protektor kan mga nagpapalusot ng kontrabando dyan po sa Piercan Tabako. Matindi ang aligasyon. Bako basta-basta aligasyon, no? Uyugon mong kontrabando. Kaya naduhana kayo ni mga tugang ang alkalde kan syudad.
1: Tira!
0: Sabi ko na nga ni Kutan, so kasubagong aga, kung nagimati ka mo, kung ako kay Mayor, sabi ko, dahil ko na inipapatulan. Kundi, abo man siguro kan alkalde na magparalakop inisalang informasyon na ini, na dahil ika-counter. So kinakaipuhan na ipaluwas sa publiko kung ano ang totoong bareta. Kaya minapaluwas yung statement ang alkalde. Pero kung ako sasaya, ipatrace ko ini sa cybercrime division, ipahanap ko ini. Konsisay ang admin kay ni tangani na makasuhan mga katindugon kasi malisyoso ang mga bareta na nagluluwas. Bako kumpirmado. Iyo, kung ako kay Mayor, ipatrace ko ni sa pagi sa Cybercrime Division, konsisay po ang admin kaya. Sisay ang contributor kan mga bareta dyan. Tanigdi sa Samuya, sa One Radio, pag luminuwas yan, madali nindo kaming masusugta kami, igwaning opisina. Aram nindo kung sa indumanon. Pwede nindong i-chat. Ha? Pwede nindong masusog kung sisay ang mga contributor, tuluman sa nakabinig na gasurat. Iyo. Madali man sa nang mahanap, mga katindugon. Dahil nagtatago kasi arami na ang piga susurat midigdi, may mga pinagbabasihan mga tugang. Oh, dahil ka mong kunya, dahil ka mong ki... Apod kayo ni? Sasabihin na iyan po, gibugibos na ng mga bareta. Dahil tayo kami kipisikal na lokasyon kung saan ka mo po pwede magduman para magreklamo kung igwaman. Diba? Madali nindo kaming mahanap. Ining kunya na ini, Bicol News Express Today, saan mo inihanap po? Dahil address. Kaya dyan pa sana, dapat pagdudahan na kan mga kababayan ta, nudi, bibihira man sa satuya sa mga kababayan ta mga katindugo na magparasaligsig pa kayan. Pipabaya naman sana. Kung ano dyan ang nagluwas, kung ano dyan ang nabasa, kung minsan nabibilog na sa isipan ta, na dayman lamang kita naghapot kung tunay o bako ang mga baretang minaluwas, nakakabilog na kita ng konklusyon sa satuyang mga saliring. Aminsan, mga ngurum-ngurum na sana kita, ay, arog palang ngayon ni kaayahan. Arog palang ngayon kaayahan si Mayor. Adi, kaya tama man, salado kayod kan alkalde na magpaluwas ng mga statement, katindugo na kung halimbawa may minaluwas sa arog kayo ni, na dayman lamang nag-effort na magpasiring sa opisina kan alkalde para hagadon ang side kan alkalde. Aramon ang kabilugan kang istorya kung igwaman siya kay mga sources na nagtataw sa ika information. Arong ka ng trabaho kan media. Pag tinawanan ka ng information, ano nga po ganyan? Confidential information. Eh, so totoo, ang media mga tugan kami na nagtatrabaho sa arong kayo ni pong profesyon. Igwa po kami kay pinag-aapod na confidential information. Ura lang kay confidential fans. Yo. Para kay confidential fans. Kada yung mga kami kaantatawanan. May mga confidential information na pipadara sa samuya na alimbawa, arog sa kuya, machan. Ngayon sir, arog kayo ni. May arog kayo ng insidente. Dahil mo na ngayon pag-mention na ron ang sa kuya ngayang pangaram pero may napamidibid kong sisay siya. Kinakaipuan may investigaran yan. Miski dahil po mga katindugo, nagpamidbid kami. Miski dahil may ipamidbid ba sa samuyang informant. Kasi pag pinamidbid mo sa samuyang informant, dahil na kayo may matiwala pa sa samuya. Wala na kimapadara ki mga confidential information sa mga miyembros kan media. Kaya ang media, iguayan ki confidential information na nakukuha mga katindugon direktamente, hali po sa field. Direktamente, hali po sa mga tao. Pero, iyan, may kondisyon. Dahil ko iluluwas si pangaran mo. Pero provided na kung in kaso magkaigwan ng investigasyon, paapudan ako, paapudan takaman. Taday man po pwede na malaag po sa langanin ang media na kami sana maging shock absorber. Kung totoo o bako ang information na pinapadara sa mo. Kasi kung may masagasaan kang darakulang tao, darakulang personalidad, pag-iinitan ka talaga. Magiging target ka rin na. Ang alasin na sa inka nagkukuha kang information mong yan. Iyan po mga katindugon tabi ang mga risk na pinag-aagihan man ka mga miyembros kan media. Kaya kung minsan baga, sabi ko baga sa sendo na aram ko na may mga kababayan kita digdi na nagdadangog. May gustong itaram pero takot na maglantad. Po pwede man po yan. Nagibuhon nindo sa paagi po kan pagtaon nindo ng information sa samuya ng mga media. And kami man ang bahala na magsaliksik, mag-interview, mag-imbestiga sa mga issue na sendo pong pinapadara. Kung talagang nga ning mahiling me na talagang makatotohanan ng information na pigpapadara nindo sa samuya, mga katindugon tabi, maski ang korte, dahil man makapirit sa samuya na ibulgar kung sisay ang samuya po na source na pinagkukuanan. Takon halimbawa, ibulgar me so pangaran kan tao na naging source kan information me, kung malag sa alanganin, kung totoan sa iyang mga bareta na pigtataw sa samuya, mga katindugon tabi, irak man ka to. Iyo, irak man. Buda, dahil na nanggad kimay matiwala pa sa media, dahil na kimapadara kay mga confidential information sa samuya, pag binubulgar me ang mga pangaran kan mga iyan. Iyo, kaya kadaklan ka yan, pag once nagpadara sa muya din ng information, dahil may pinagbubulgar. Dahil pwedeng ibulgar iyan mga tugang tabi. Pero dahil confidential funds, bagong araw kay Office of the Vice President na may confidential funds. sa Vice President, mga katindugon, may confidential funds. Mahanap niin ko niyan, mahagad niin information mga katindugon ng Presidente, uno o Vice President pa ya, unong sa iyang security, may mga informant iyan na inaapod. Diyan halimbawa, pasiring na sana diyan sa kunyan ang Vice Presidente, mapasiring diyan sa natunawan. Mahanap iyan, kan mga taga diyan sa natunawan, na po pwedeng makapagtaw sa iyan ng information, na safe siya na magpasiring po diyan sa natunawan na dahil kimangyaring maraot sa iya. O arog yan kayan. May mga informant iyan. Iyan na po sa pinagdidiskutiran diyan sa kunyan sa impeachment trial. Ngunyan, ang problema ta si Ipua, dahil man nga ni Aram kung papaano mga katindugon, pigagas susupira kan intelligence fund, budak ang confidential fund.
1: Pag alas 11 aga,
0: o kaya balikan ta su istorya digdi kay Mayor Ray. Dahil basta-basta ka mo magparatubod sa mga bareta napigsusurat mga katindugon tabi, lalong-lalo na kan mga news site na sa inyo pong nahihiling na daiman kamo kay magkakanigo mga katindugon tabi. Na kuyan, inihong kung magkakaduda-duda, daing sungaran ka news writer, daing address, daing ayang pagdudahan na po nindo yan. Ama, alas 12.25 na po nindo dito. O'y susospek palan kan pambabadil ka dandyan sa baka kay Elbay. Padagos pa po mga katindugo na pinaghahanap kan mga otoridad. May nagluwas ng testigo sa pagkagadan kan 27 anyos na si Ingo. Sabi mga tugang ni Police Major Akyatan and Hepe kan baka kay MPS, nakatutok ko niyan sa mga posibleng agihan kan sospek. Pababalik naman sa sendang lugar, tan sabi, taga-rapo-rapo man sa namang katindugon. Iyo, ang duminali. May testigo kaya na nagluwas. Ang sabi, susospek, subiktima, budas o testigo, nagkaigwa mga tugang ning komprontasyon. Pag sinabing komprontasyon mga tugang tabi, nagkaigwa ning kunyan, inihong hampangan na palitan ng diskurso. Nagkumprontahan, pinagkumpronta niya. So, biktima, buday ng testigo, manugod at tabi sa nawawara ng mga kagamitan, kantaksay. Tainipong si Ingo, caretaker mga katindugon, kantaksay. Oh. Nagkawara ng mga kagamitan, ito pong taksay, buda ang pinagdiskusyonan pa mga tugang, subako otorisado ng pagkuakan krudo. Ipapaihi ang sukrudo mga katindugon tabi. Ano? Sabi kang testigo, nagimata siya kan makadangog siya nin duwang putok, nin badil. Paghilingan niya sa lugar mga katindugon kan pinanggirihan kan putok, nahiling niya databi ang sospek na nagbaba, hali duman sa taksay na nakaduong dyan sa may party kan Sulaport. Na iyo mga katindugon ang pigtutukdo kaining suspect. Suspect, iyo ang positibo niyang minimidbid na iyo to ang may kaginibuhan mga katindugon kang krimen. Kaya pinagbabantayan ini mga katindugon sagkod sa mga oras pong inikan mga otoridad. Ano? So hopefully, magkaigwa na po ni tawag dito, development na madakop naman ang suspect na ini mga katindugon. As in, makuha naman tulos ang hustisya para duman mga katindugon sa biktima kan pambabadil. Ano po? So, kung sisay man databi, aniguanin maninigong impormasyon or nakakaisi mga katindugon tabi or nakakahiling kung sa ininaguling kunyan ng sospek, sabi po kan mga otoridad, dahil na po kamo magduwa-duwa na ipaaram sa sainda, no? Tangani po na makuha naman mga katindugo ng hustisya sa insidenteng initabi. Alright. Alas 12.28 na. Kinakaipuhan tanan na magluway-luway na magpaaram. Sa national, abangan ta, nagdadangadang na sana matapos ang impeachment trial. Uhuni pa, no? Mga katindugo, taan sabi po digdi, nagtutubod ang kampo ni Vice President Sara Duterte na mapapahalipot na tabi ang impeachment trial kung dagos ang ibabasura o babawion kang prosecution panel ang Article 3 ini may relasyon sa aligasyon ng bribery o panunuhol sa mga opisyalis tabi kang Department of Education. Iyo pala ni Sulaman kang Article 3. Sabi ni the respondent Vice President Sara Duterte committed bribery, panunuhol, graft and corruption, culpable violation of constitution and betrayal of public trust when she gave monetary gifts or payments to DepEd officials to induce the violation and circumvention of procurement and other related laws. Sabi ni mga katindugon sa Article 3, tinawanan mga tugang sinuhulan ni Vice President Sara Duterte ang nagkakapirang mga halangkaw na opisyalis kan gobyerno, lalong-lalo kan DepEd. Mga katindugon tabi, May relasyon ini sa procurement. Kan ano man nagamit mga katindugon sa Department of Education. Ini kung hahalion da ini, sabi po kan depensa, mga abogado ni Sara Duterte, mapapahalipot nga yan. Walang kapantay. Ang halatong tadigdi, susarong article, anong pamperang article daw ito, sumanungod mga tugang sa violation of culpable constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, misuse, appropriation, liquidation, confidential funds. Ini pa lang ang pinagdidiskuteran mo niyan. Ining manungod sa Article 1. Tapos na so sa Ansal N. Ini ang halatunta, ang Article 2. Respondent Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust when she amassed unexplained wealth, manifestly disproportionate to her lawful income. Ini ang hahalatunta, ining Article 2. Yan, tayo gwa kin bilop digdi na sinaraduhan. Biglang langkaw kan kayamanan kan vice presidente mga tuga. Yuminaman nun tulos. Halipot na periodo. Bilang vice president. Yan ang hahalatunta. Kuri, kapos sa kita ng oras. Salamat po sa mga parantabay ta. Salamat kay Kagawad Cheryl Binalia. Sa mga sponsors ta. Salamat. Thank you, Tabi, sa sendo. Sir Edison po, sana idinggin ang aking hiling po para sa aki ko. Anong hiling? Pwede po makahagad tabang po para sa aki ko po. Nelson Barya, dyan sa Bakaka Elbay, Marina Pagkauto, kay Christine Bongalos Bilen, Marina Pagkauto, Ronske Bilgar, Florina Agaw, kay Jenna Coderes, Marina Pagkauto, Tabi, Beth Cathy, Marina Pagkauto, kay Ren Castelo, Marina Uto. Alamat po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop sa Tabinas Store. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Balayo, Gravel and Sun. Thank you. Diba? Kay Mayor Ray, salamat. Kay Municipal Mayor Sikapo, salamat. Kay City Councilor Roy Bon Imperial. City Councilor Renner Buse, thank you. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr., salamat tabi. Sa paragos sa pagtuto. Kay City Councilor Renner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Renner Burse. Thank you po. Si Sir Manny dyan sa technical. Salamat po kasi nung panagos sa pagantabay. Saga naman. Ako po ni Sid Bordeos Pulaman. Para sa Banwato to. Ang sa kuyang angog, tabi, minalagatak, digdi sa mikrop. Muno! Bilang pagsaludo sa sendo. Digi po yan sa 1 Radio 91.3 News FM. Tin, dugo na. Hala, tira.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Valdear ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Valdear ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Spaw de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Ina

0: No segregation, no collection.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
5: 1 Radio, News FM, your best source of news and music. This is 1 Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. 1 Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang 1 Radio, News FM. 1 Radio, tindugo na, Bicolandia. 1 Radio.
6: You're listening to 1 Radio,
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: 1 Radio, tindugo na.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era natural organic shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
5: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
4: Dapat no retreat, no surrender din ah!
6: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
5: Honey, I'm home. Reporting for duty.
7: O sige nga, attention.
6: Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
15: Teka, teka. Iconic halahalo ba?

0: Piling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas ang berya.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
2: It's a minute after one on One Radio.
3: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
2: Sa One Radio 91.3 News FM.
3: Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolan Jow. Yan ang bareta sa oras na ini. Natod Sendo, Ken Best, Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in a supermarket nationwide. Gadan ang duwang Pilipino seafarer. Magkalihis ang pag-ataki sa Strait of Hormuza. Kinumpirma ka na bari ang National Shipping Company ka na Saudi Arabia na ang sa indang barko na SIDR ang tinamaan mantang naglalayag ang mga ini sa Strait of Hormuz ka na Agosto 31. Dahil na nagtaupan ni anumang dugang na detalye ang kumpanya mapadapit sa insidente. Alagad, sigon sa Maritime Security Agency na UKMTO na ang tanker ang tinamaanin tulong dahil maramang projectile sa mantang nag-aagi ini sa Strait of Hormuz. Kang nakalilis na bulan ang tinamaan pa ang sarong barko na kumpanya na Wediana Super Tanker mantang naglalayag iniharang sa kadagatan kan Oman. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon at tinduo na.
3: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta
2: sa One Radio. Sa One Radio, 91.3 News FM.
3: Kada oras, may bareta.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.

Mga broken-hearted, araw ng mga nasaktan, nasasaktan. It's Heartbreak Webes na naman, mga katindugan, and welcome po sa programang One for the Heart, Heartbreak Webes Edition with DJ Chloe, digdi sa One Radio 91.3. Tindugunan.

0: ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less.

0: One Radio 91.3 News FM. Tindugon na! Welcome sa programang One for the Heart. Heartbreak Webes Edition. Digdi po sa One for the Heart. Pwede kang magluwas kang sa imo mga namamatian. Lalo na ngunyan na Heartbreak Webes. DJ Chloe, the Love Ambassadress po, ang sa inyong mga kairibanan hanggang alas 3 ning pagkahapon. Kumusta mga padaba kong katindugon all around Bicol region? Of course, gabos na abot kang sa tuyong signal ngunyan sa mga nakatutok na since sign on hanggang sign off mamaya. Thank you sa pagiging loyal. Dagos po sa satuyang programa. Maray na hapon, Tabaco City, the city of true love. Siyempre sa satuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, sa bilog na Bicolandia. Hello po. Sa mga nakatutok via Radyo PH and siyempre sa mga nakatutok sa indang mga radio sets. Thank you. And dahil Heartbreak Webes today, may makaka-relate na naman siguro sa satuyang Heartbreak Webes. Question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo Gcash Padala, and Tabaco Electronics. More info about them mamaya. Ang satuyang Heartbreak Webes, question of the day. Ano ang pinakamalalang karanasan mo sa relationship o marriage? 0927-996-5002. Yan po ang satuyang text line. Go ahead and send your message or bisitahon mo si DJ Chloe, the Love Ambassadress, sa Facebook. And i-comment mo nang sa imong simbag sa satuyang daily post. May Heartbreak Webes post na ako dyan. So, feel free to comment. Or kung gusto mong anonymous message, i-message mo ako, i-PM mo ako. And ilag mo tabi sa top, anonymous. Or dai mo pagbanggiton ang ngaran ko. Ngayon, kitang dosa na makakaaraw. Rest assured. Hello sa mga busy sa indang mga trabaho and sa mga not so busy na rin. Ano, naway lahat. Hello sa mga nagpapadaba, sa mga pigpapadaba pabalik. Hello sa mga nakukulugan. Hello sa mga daing problema, aka mga single.
1: Ang galing mo, sana all.
0: Maski ano pa man ang sa imong relationship status katindugon, welcome cast to yung programa. Of course, we'll play songs na fit para sa mga broken-hearted. Kaya tuto ka lang, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, Boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: 1 Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Batata! Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing!
6: Batata!
5: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Playing the best songs on the radio.
9: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras din yung natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mamabakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nanindugan si Attorney Michael Pawa na wala siyang kinaaraman mapadapit sa confidential funds kan Department of Education maski na nagserbi siyang Chief of Staff o sin Undersecretary sa iraram kan liderato ka ito ni Vice Presidente Sara Duterte bilang kalihim kan ahensya. Sa ika-21 daw kan impeachment trial, sinabi ni Pawa na ang mga dokumento nagpapahiling kan responsibilidad sa pagkapot kan confidential funds ang nasa kamot kan special disbursing officer as in kan security officer. Si Pawa ang nagserbi bilang spokesperson, undersecretary as in chief of staff kan pamunuan ni Duterte kan DepEd. Sinabi pa ni Pawa na daing aram na security officer ang DepEd kun sa intinao ni dating special disbursing officer Edward Pajarda ang confidential funds kan 2023. Naaraman sa nasubot ang trabaho ni Colonel Dennis Nolasco kan sa pagdangog sa kamera kan Oktubre 2024. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo ko sa Erickson Brutas din tuguna.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio, 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, at sin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
7: Heads up sa sa Gabos, Mag-aki o Gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
6: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
8: Ang St. Anthony Infirmary, YACAP accredited provider na, kaya inquire na. And magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory.

for tuned in digdi sa One Radio 91.3 News FM Tindugna. Welcome back. Welcome to the second hour kan sa tuyong programa. DJ Chloe, the Love Ambassadress, digdi sa Heartbreak Webes edition of One for the Heart. Time check muna, oras na po 9 minutes makalipas ang alas 2. Ang oras sa Tutsa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize ng furniture for your home, office, business, sa sinibapa, gamit ang solid narang wood. Bisitahon lang ang showroom Kang and Boyon Furniture along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. And the announcement po mga katindugon. Visit of the pilgrim icon of our Mother of Perpetual Health with the team Ina ning Danay na Pagtabang Giya sa Satong Debosyon asin Mission. Sa September 29 to October 4, 2026 po yan. Yan, more information sa mga maabot pong mga aldaw, ano? Programang inihatod man sa Indokan, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for more questions or inquiries kung paano po mag-troubleshoot ka sa indong mga GCash accounts kung may mga kayamanan ka mo dyan na dainin doon nagkakakuroan for some reason. Caring-caring yan na

solusyonan ni Miss Jen Botardo. Bisitahon lang sa indang branches kasi parang naka temporarily suspended so sa iyang Facebook account, ano? Thank you po, Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iniba pang spare parts and supplies. Thank you so much po, Tabaco Electronics. Ready na akong basahon ang sa indong mga istorya, sa indong comments and messages na simbag sa tuyang Heartbreak Webes. Question of the day, ano ang pinakamalalang karanasan mo sa relationship o marriage? Gabos man na in a relationship or may buhay, may asawa na. Gabos kita, may mga iba-ibang klaseng karanasan. May mga taong sinwerte, nakahanap kitawong talagang pinadaba sindang tama. May mga tao man na sobra-sobrang nagpadaba, pero maling tao pa lang. May mga tao man na naglaog sa marriage na kumbaga huna ninda, ayun na ini, pang forever na ini. Pero habang nagahaloy, karoon na papag-isip-isip ninda na bako palang tabi magkakanigo ang pagkamuot sana, tanganing maging marhay ang sa indang pag-iribahan. Wow ha! Apaka-deep! Kaya ang satuyang question of the day, anong pinakamalalang karanasan mo sa relationship o marriage? Infidelity, sabi ni Achi Tanley. Saro sa mga pinakamalala na karanasan when it comes to relationships. Lalo na kung ikabagatabi, Achi Tanley. Diba? Ikaw magayon-gayon ka. Malinig ka. Magayon ka. No? May pinag-adalan ka. Tapos talagang maintain mo yung pagiging loyal mo sa sarong tao. Tapos only for you to be hurt. Ano? Kang sarong taong tinao mo ang gabos. Tinao mo ang gabos, naging loyal ka at lahat-lahat. Magayon ka, nakul nag-interest sa imo, pero dahil mo ito pinaransin, tapos siya, may in-entertain siyang iba. Ako, kakaloka yan. Arlene, hello po. For me po, pinakamalala kong naranasan sa relationship ko ay masabihan ng masasakit na salita at pagbuhatan ng kamay. Pero lahat ng yon tiniis ko po para sa anak namin. Oy, bako joke tabi ang maging biktima no, ng physical na pang-aabuso. So, kumusta ka naman today? Tabi-aki, ano? Tapos, nahihiling ko ang mga magurang ko na arog na kaiyan ang sa indang estado sa indang relationship. Maiintindihan ko ang sa kuyang parent kung mahali siya sa poder kang another parent, kang partner. Kasi, siguro, bilang magurang, iisipunta na mas stay kita para sa satuyang mga aki. Pero in reality, mas makulog ito para sa inda. Diba? Mas makulog na mahiling na ang sa indang magurang, mga magurang, dahil nagkakasundo. So, bakit anak yung dahilan ng pagstay? Eh, hindi nga rin yun makakabuti para sa kanila. So, I hope you're okay ngayon, Harley. Sinaktan mo lang, umibig sa maling tao. Nata, paano mo nasabi na maling tao siya, sinaktan mo lang?
Sabi ni Sonia Batagas.

Balaguer, yung umasa ka sa wala. Romeo Balaguer, babae. Babae ako, DJ. Napunta ako sa maling lalaking manluloko at sinungaling. Ikaw pa sa nang pinakainot kong na-encounter na babaeng Romeo ang pangarap. Bueno, para sa akin, DJ Chloe, yung umasam ako ng maginhawang buhay sa pangingibang bansa for 18 years. Maraming panahon ang nawala sa amin ng asawa ko para sa pansarili naming kaligayahan. At dahil mag-isa niyang inaruga yung mga anak namin, nagkasakit siya ng malubha dahilan para maging... maging widow ako ngayon. Kaya... Please, DJ Chloe, ihanap mo ako ng makakasama sa buhay ang minagalang hashtag mahiguso. Hirap din mo na. Super. Sorry sa imong naranasan. Hopefully, bako man ako ang makakahanap kang makakaibahan mo sa imong buhay. Pero, the only thing I can do para sa imuwa is to wish you well. Bako joke na mawaran ki tawong importante sa imo. Lalo na sa tawong kaagapay mo. Sa tawong katabang mo na mag-build ki a good life for your future, no? For your kids. Hopefully, sana maging okay ka. Wak, bueno. Just a Joy Basco. Hi, DJ. Pinakamalalang karanasan ko sa isang relationship. Kahit di mo na kaya, kailangan mong kayanin. Para sa mga bata, yung tipong gusto mo na lang i-give up, pero bawal. Ang hirap pumasok sa relationship kapag toxic na. Yan lang po, DJ. Tawa na lang para relax. Bakit? Dabi naman makamaritas, ano? Dayman, I wonder why it's hard na humali sa sarong toxic na relationship. Well, madali baga magtaram na, hey, toxic na pala yung relationship, hindi na tali ka pa maghali. Pero there must be reasons why, di ba, Jessa Joy? Ano ini? Sabi ni Romel Bendal, so nag-date kami. Nagrabas, nagkaon sa luwas, tapos nalingaw ako magtaya sa loto. Ayon, nakalimang numero, pero daing taya. Ha? Karelasyon mo ba yung ano? Yung teller sa loto? Ano? Ha? Sige. Sige, lugod. Siguro wala ka man na direktang bad relationship, ay bad experience sa relationship. Kaya wala kang may simba. Ika na. Ika na mo, ugma! Palakpakan tahanan sa naman ni Romel. Hi, DJ. Pinakamakulog kong naranasan sa relationship na maski day ko na kaya, tigpipirit ko pa magstay. Maski sobrang nakukulugan na ako, day ko aram kung hanggang sa in ko matitios. Ako kaya, DJ, mapagpadaba akong tao. Sabi pa iyan niya, sinaktan mo lang. Paplain, how do you heal a broken heart by Maiko? Manyago. Yung na-play ko po kasubago yung original kang How Do You Heal a Broken Heart. Please, DJ Chloe, anonymous to. Kami ni Agom, okay na okay kami. Pero sa mga nakapalibot, may red flag sinda. Ganun talaga minsan, no? Bako man direkta sa relationship so mga malalang experiences mo, kundi sa palibot nito. Madaling sabihon na day inasanin nito iyan pagtiinuhon. Day man iyan naambag sa relasyon nito. Pero aminon ta mga katindo. Day na daw kita magburuahan dikte. Aminon ta na pagka may nasasabi ang ibang tao, maski pa sabihon tang wara sindang ambag, makulog baga, ano? Makulog. Minsan day mo kayang i-ignore kasi you care for your partner. Diba? You care for your relationship. And syempre na makulugan dahil lang sa mga masasabi kang mga taong warang ambag sa relasyon nito. So anyway, sabi ni Boss Ai,
dahil akong relationship, yung minahal ko siya ng sobra, pero di pa rin sakpat para sa kanya ang pagmamahal ko para sa kanya. Bakit? Anong nangyari? Makamarites talaga. Romnick Bilaos, Maring na hapon. Hello man kay Anmi Bobiles. Hi po DJ, pabati po kay Mikay at si Melody Bobiles na yaon sa San Isidro, Iraya, Malilipot, Purok Dos, Family Boral at si Ate Anan na nagduduyan. Salamat po and request ko po labis na nasaktan o kaya malayong umaga. Hello sa inyo dyan sa Purok Dos, San Isidro, Iraya, Malilipot. Thank you so much for listening. And thank you sa indong mga simbag, mga katindugong. Salamat, salamat. Happy are those na nakatagpo ki tawong regardless sa mga bad experiences ay nagstay man giraray. Experience yung mga katindugol na hanggang unyan, pag narurunduman mo, kung mapapasabi kang, grabe, di ko unaon na naranasan ko ini. Di ba yung ganung galong level? Yung feeling na di mo in-expect na pwede palang ining mangyari sa imo. Tapos, nakulao ng impact sa imo. Maring na hapon kay Jean Abrera Chan. Worst experiences sa relationship, no? Or sa buhay may ago. Ano kang heartbreak, betrayal, cheating, emotional abuse. And may mga nagkakabarasa din ako sa social media na minsan so pakiramdam na magkailiba ka mo sa sarong harong pero garo ka mo dahil magkabisto. May mga tao man na siguro makaka-relay ka digdi katinto ko na naranasan mo na ba na pirmi na sana ikang nagtatao, nag-intindi, pirmi ikang nagsisorry. Kumbaga, feeling mo ikang nagsisave na lang pirmi kang relationship. Hanggang sa mag-abot ang aldaw na ma-realize mo na ika na lang pala ang naglalaban. Ay, naku. Ani pa ha, mga examples. Para damang-dama mo yung heartbreak webs today. Magkairiba ka mo, no? Halimbawa, magpartner ka mo, no? Parehas ka mo ang nag-uli sa sarong-harong, sarong lame sa pigkakanan nindo, sarong kwarto sa napigtuturugan nindo, pero day na ka mo nag-uhuron. Wara ng lambingan, wara ng kumustahan, kaya baga wara ng interes sa buhay kan lambang sarong. Tapos, biglang sarong banggi, papahapot ka na lang sa sadiri mo na kita naging mag-agong na garo roommates na lang kita. No, makulog ito kasi mga katindugon, technically, bako man ka mo hiwalay, pero emotionally, garong haloy ng wara ang sa indong relationship. Muni pa, ha? Yung mga taong paulit-ulit na lang na nagtataksil. May mga taong kayang patawadon ang sarong pagkakamali. Pero, ibang hururo na mga katindugon kapag nagiging pattern na siya. Picture this. Naaraman mong may kachat si partner mo. Pinatawad mo siya. Nangako siya, nadain na siya maotro. Pero, may nangyari giraray. O, ika. Pinatawad mo giraray. Hanggang sa mapagal ka na sanang, day ka na bako dahil dahil ka na nauubusan yung pagkamuot, kundi nauubusan ka na ng tiwala, which is very toxic, no? Very dangerous when it comes to relationships. And minsan, iyo itong pinaka-depisit ibalik, diba? Kasi na ibalik ang tiwala. Because forgiveness, mga katindugon, does not automatically mean na pwedeng magbalik sa trust overnight, diba? So, pirming ika ang nag-a-adjust. Nag-a-adjust sa oras. Nag-a-adjust or nag-iintindi pag dagit siya. Ika ang primerong nagsusorry. Nag-iisip kay paraan kung paano maayos ang sa indong mga conflicts. Tapos, sarong aldaw, mapapansin mo na lang. At agaro, ako na sana ang tao digdi.
minsan ang pirming nagigibong paraan. Kaya mga katindugan, a healthy relationship is not supposed to be one person constantly carrying the other. Kaya na relationship eh. Unipa, sabi ni Dave, yung marriage na puro survival mode na lang. Ako na nag-iisip, mga bayadan, mga aki, trabaho, responsibilidad, and dahil kaipuhan mong mabuhay urual daw, nalilingawan na nindong alagaan ang relasyon nindo. No? Again, technically, day maka mo naghiwalay. Pero you feel like you're not growing together. Parang partnership na lang para ma-survive ang buhay. Hay nako. Masyado nang natamaan si Bess. Oy, Bess. The first thing na kaipuhan mong isipon para magbago ang sa indong relationship dynamics ay self-awareness. No, kung may naisimbag ka ngunyan, may naisipan ka, na-comment or na-chat or na-text sa satuyang question of the day, at least, igwa kang pigapod na self-awareness. Aram mo yung mga bagay, yung worst experiences mo sa imong relationship. So, ibig sabihon, you're aware and you acknowledge na nag-exist iyan na problemang iyan sa imong relationship. And that's the first step para ayusin ang sa indong relationship kung sa present relationship mo iyan na nag-exist. Or to learn from it, di ba? So, dako lang bagay na din na napag-isip-isip mo ngunyan kung ano yung experience na yon, di ba? At least, that's the first step towards fixing yourself and fixing your relationship. Ano? Alas 2:28 na ning pagkahapon. Hello kay Beth Kate. Hi, DJ Chloe. Mahiguson tabi, si Huslaunon tabi, ika Mahiguson versus Huslaunon, pero God bless DJ Chloe, maging masaya lang po. Ano daw? Sige, pa-request at ang hirap. At ang hirap na nga talaga kapag mahirap din yung iyong kinalalagyan ngayon. Beth Kate, mas mahirap kasi hindi ko naintindihan yung iyong comment. Sorry na. Stay tuned for more songs na sinurat para sa mga broken-hearted. Digdi sa Heartbreak Webes edition of One for the Heart with DJ Chloe. Dito po sa One Radio 91.3 News FM.

0: Radio 91.3 News FM. Tinitungko na.
1: Ito ang patotoo na natunduran ng Pauli Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakateras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
1: Kaya Pauli Arco Capsule. Pauli Arco. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located

0: Impormasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

Fun Radio 91.3 News FM. Tindugo na. We have 10 minutes bago mag-alas tres. I'm still here, DJ Chloe, the love ambassadress po. And pahabol na shout out kay Marie Royo. Sabi ni Rachel Orilla, hi DJ Chloe, pinakamalala akong karanasan sa isang relationship. So maski day mo na kaya, kaipuhan magtios para sa mga aki. Ibang klaseng motivation talaga ang mga aki, no? Marilyn Bermilio Calios, ako po ang pinaka-toxic na nangyari sa buhay ko. Yung nagtatrabaho nga ni para makatabang sa iya. Taaram ko man na dai na niya kaya. Tapos, mainom pa maski dai mo man kayang gibuhon na maghanap ki kilalaki na may kwarta. Gusto ko paghirapan ko ang makukuhan ng pera. May takot ako sa Diyos. Pero ito, nagtsatsaga pa rin na mabuo pa rin pamilya ko. Ito lang meron ako kaya inaalagaan kong mabuti. Sabi ni Vincent Gray, Gray? Boral. Damay mga bata sa desisyon na pang sarili, definitely. Kaya kung may aki ka na, madesisyon ka, bako lang sa diri mo iisipon mo, no, Vincent? O sige, may nag-chat digdi sa kuya, tabi, mga katindugon. Sabi niya, hi po, pa-hide na lang identity. Meron lang akong gustong i-share. May GF na ako ngayon, 4 months na kami at nasa healthy relationship. But yung ex ko, 2 years ago, yung ex mo nung 2 years ago, nagbe-beg ngayon for a second chance. Yung ex ko ngayon is naging greatest love ko. Pero naging greatest pain ko din. Nahihirapan akong pumili ngayon kasi mahal ko na yung present ko at mahirap din para sa akin na deadmahin yung ex ko kasi ngayong bumalik siya sa akin, parang bumabalik din yung pagmamahal ko na akala ko nawala na kasi meron ang nagmamahal sa akin. Here's the catch, ano? Niloko niya ako past 2 years. Ngayon, bumabalik siya sa akin, begging for a second chance. Natatakot ako sa mga nangyayari ngayon o naguguluhan sa magiging desisyon ko. Mahal ko yung present ko, pero bakit ang hirap pumili? Hindi ko maiwasan yung ex ko kasi sobrang minahal ko siya nung panahong kami pa. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ayokong may masaktan dahil lang sa akin. Ano po ba ang may advice nyo? Thank you so much. Uy, thank you ha, first of all. Thank you, sender, sa pag-send ng iyong confession. Wow, biglang bumalik yung confessions with Chloe, ha? Well, first of all, this is your safe space, ha? Hindi kita huhusgahan kung nalilito ka. Kasi hindi naman talaga, you know, hindi naman talaga madaling harapin yung taong minsan mong minahal ng sobra, no? Lalo na kung siya yung naging, sabi mo nga, greatest love mo, pero siya rin yung naging greatest pain mo. So, ibig sabihin, malaki talaga yung impact niya sa'yo. Pero, para sa akin lang, ano, sender, magkaiba ang pagmamahal sa isang tao and ang pagpili sa kanya. No? Ibig sabihin, pwedeng mahal mo pa rin yung ex mo, pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mo siyang balikan. Kasi 2 years na yung lumipas eh. Nagkaroon ka ng hindi magandang experience doon. Ngayon, may partner ka na, no? Na sinasabi mong nasa healthy relationship naman kayo, samantalang yung ex mo, bumalik siya and nanghihingi ng second chance. So, the question is, kung hindi bumalik yung ex mo, gugustuhin mo bang iwan ang current girlfriend mo? Kung mahal mo na talaga yung present mo and hindi mo siya kayang iwanan, well, it's a big thing, no?
Kasi baka hindi naman talaga, hindi ka naman talaga pumipili between two people. Baka pinipili mo kung babalikan mo ba yung past or ipagpapatuloy mo yung life na binuo mo ngayon. Ito lang ha, tandaan mo yung very reason kung bakit natapos yung relationship ninyo ng ex mo. Hindi naman sa dinidiin ko yung ex mo ha, pero isipin mo na lang kasi niloko ka niya eh. Para sa akin lang personally ha, sender, hindi naman sapat na nagsisisi siya or nanghihingi siya ng second chance ngayon. Siguro kung gusto niyang magkaroon ng second chance, of course, responsibilidad niyang patunayan na nagbago na siya. And still, kahit na siguro patunayan niya na nagbago na siya, it still doesn't hide the fact na niloko ka niya in the first place, no? Kumbaga para sa akin, since you are in a healthy relationship right now, why not yun na lang yung pausbungin mo, no? Well, again, hindi naman madaling kalimutan ng isang taong may malaking impact sa buhay mo. Pero alalahanin mo rin yung times na naging loyal ka sa kanya, tapos niloko ka niya, tapos ngayon na okay ka na, ngayon na you are in a healthy relationship, bakit pa siya darating sa buhay mo? So siguro last reminder ko sa iyo, sender, you don't have to choose kung sino yung mas mahal mo. So isipin mo na lang, anong klase ng pagmamahal ang gusto mong matanggap everyday? Yung pagmamahal ba na may peace? May tiwala? Yung pagmamahal ba na consistent? Nirerespeto ka? Hindi lang yung pagmamahal o yung isang tao na nakakapagbigay sa'yo ng

I hope makatulong somehow yung aking advice sa'yo, sender. And update ka lang ha. Update ka kung kumusta ka. And chat ka na lang. Biglang nag-chat-chat si Duano. Sige. Update mo ako, sender. And kamo po mga katindugon, if you have advice no, or masasabi sa satuyang sender today, open ko mamaya. Ma-post ako mamaya for your comments. Okie-dokie. Perhaps kulang na ang satuyang oras, kaya ako po mapaaram na mga katindugon. Pasensya na, medyo shallow yung advice ko kanina. But mamaya, I'll get back to you, sender, ha? And of course, salamat sa indo mga katindugon sa pag-antabay. Salamat sa mga naki-comment, mga naki-chismis sa satuyang question of the day. Thank you so much. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka mo magharali. Hindi lang ka mo magtutok. So One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na! Mga radyo na kita. Alas 3 na!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Bluepix Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: The time now is 3 after 3 o'clock on One Radio.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
4: Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Biklan Jow. Uyana ang barata sa oras na ini. Natod sa indo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Kasunod kan ginibong groundbreaking ceremony. Ana nakatala ang puna ng ikonstruir ang multipurpose building kan Barangay Kalbayog Manlipot Albay. Sigun kay Kapitan Gilbert Bolaños kang nasabing barangay, haloy na ninda ining pigahagad pun pa kan taong 2022. Kaya alabian sa indang pasasalamatan na nautob na ininun niya na. Huli ka ini dahil na sinda madidifisilan in kaso na magkaigwaning mga aktibidades ang sa indang barangay. Dugang kan opisyal na nag-abota sa 11.9 million pesos ang itinagamang pondo para sa pagkonstruir kang nasabing edifisyo. Kun sa ina, may labi 200 na aldawa ang pagtrabaho kay niya. Dakula man ang pasasalamat kang sa indang opisina sa mga nagtabang na persona nganing mapuuna na ini siring kan lokal na opisyala asin ka na gobyerno kan manlipota. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon, tinto ko na.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
4: Sa One Radio, 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM.

0: Hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
1: Hi, hello mga katindu ko. Ano sige pa, ikembot.
0: Diba?
1: Lalabas ang iyong ganda. Gariya, ano ito ay? May ibang lyrics. Sige, ano?
0: Ay, sa baby dolls ito ha.
1: Nakakembot ka na.
0: Kaka-release pa lang ang anong ito, ang baby dolls. Diba? Sige lang. Dahil, andito na naman. Stress na naman. At patyatres na naman. Diba?

0: September 3rd, 2026. Kumusta naman so far? Ano sa tuyang September? Ay, so far naghaloy-haloy ang ano ang mga aldaw.
1: Tulong aldaw pa sina pero garda kulo na nangyari. Na-elect kang officer sa classroom kang aki mo.
0: Iyo.
1: Si Ma'am Rosby, nailig ko. Ano pa ba nangyari sa imo? Nag-break ka mo kang jowa mo.
0: Grabe man iya.
1: Bago pag... pagpapas kong mag-isa.
0: Diba?
1: Ano pa? Nag-exam ka mo? Diba? Full nangyari pa mga bagay-bagay.
0: Na-check out muna. Dapat i-check out. And i-check muna rin sa ang playlist mo. Dapat naka-ano na yan. Naka-kainin. So, Christmas playlist. Ding-dong, ding-dong. Siyempre, check mo na din ang iyong pagkahapon. Dahil alastras na naman. Tugtugan on one na naman. Diba?
1: Pero, kamo na naman, mga kalidyo boy.
0: Kami at kami.
1: Kami na naman ang sa indog makakaibanan ngunyan na aldaw.
0: Diba?
1: Secret pagkahapon ng ating dugon. Turugtugan ng mga chirismisa.
0: No? Ay, magayon na ng mga ano ha. Nag-aaragi ako sa mga schools baga. In terms, ano pala nun yan?
1: In terms week. Okay, so, pag ano, so gari baga, pag Argan entrams, gari sarabayan naman.
0: Sarabayan naman yan.
1: So September pala na yan tigagana.
0: Hindi pa natin September man.
1: Hindi ko aram. Basta, nag-ano lang.
0: Namiss ko lang ang ano, high school life. Diba? Namiss din namin kayo mga katindogon. Kaya nagbabalik. Ayan, sa Merkado Publiko, kumusta po ako mo dyan ang mga parasya ng mga paraba. Merkado Publiko, mapatsasabi ko mga driver. Ang mga drivers, bicycle drivers, yamron drivers, project drivers.
2: Pai-pai sa nang pagkahapon.
0: UV Express drivers, ABJ drivers. Parang na pagkahapon, tabi isa sa indo. Ay, mga taga sa Tarbigo, baka kayo manalipot malinaw. TV, tabako. Marang na pagkahapon, mga taong bahay. Hello, hello. Ini na naman po, ang tugtugan on one. Kaya banang kami dingin bako si Eric Swine.
1: Ini man po, si Berna Banaon.
0: Alright!
1: Happy listening sa mga nakatutok mo niyan sa Indang Harong.
0: Hello, hello. Ay, sa mga birthdays today, happy, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday, tabi ko sa inyo. Many, many more birthdays to come. Pecha tres nin, ano, nin, sa Tiyembre. Ayan, 113 days pa. Bago ang Pasko. May 113 days ka pa man para mag-ipon. Para mag- check out.
1: Para mag-ayos kang Christmas tree mo.
0: Ano, ma-December. Ano yun mag-arap?
1: Magsala, makabutan sa Ebu 2027 na.
0: Ah. Kaya ang ganyan pa sana, pag-isipan mo na. Pag-isipan mo na ang sa Ebu New Year's resolution na ayan. 15 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Para gustong tawanan sa tuyang pinag-isip ang playlist. Atip 2 and on 1. Hindi ganun yan sa One Radio.
1: Si Duganan.

0: Mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Birthday man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan ka tricycle.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing. At mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na.
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: 91 Radio.
1: 91 Important News FM.
0: Tingnan. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Aras niya to, di ba? 40 minutes after 3 o'clock in the afternoon.
1: Di ba? Malumu yun. Magaling dugo. Ano ang title kay itong kanta?
0: Pahintulot. Pinapahintulot mo.
1: Sabi ko ano, ikasabago kay Erickson. Di ba? Sabi ko, magayon nun yan na, ano, gamito na kanta pag ma-propose ka.
0: Anong proposal mo dyan? Project proposal pala.
1: Bakit po? Siyempre, sa imong namumotay.
0: Di ba?
1: Gawin mo na
0: ano,
1: yan.
0: Ayaw ka mo sa tuktok ng bundok. Tapos malumanay ang ihip ng hangin. Sabi nga, sa TikTok baga, sabi ni Daniel Padilla, pag nagsunod ang dawan mo, magkakaroon ng slow-mo. Wow. Diba? Pero or getting slow

0: habang nag-ano ka, papatugtog itong very soothing na ano.
1: Itong pahintulot.
0: Diba? Ay, ipinapahintulot din namin na mag-comment na kamo. Sa tatuyang question for today, hanapon lang ang Facebook page, Kantugtugan on One. Yan, mag-comment na kan sa imong hapo. Kasi baga ta, ang hapotan niyan, karo ano siya, mare-resolve ka inyo problem. Napakalaking problem.
1: Requested by Ma'am Rosby.
0: Request pala. Bako na parang pa, ano, bako lang pala na song at nag-request mo niya na din.
1: Pwede
0: diba?
1: Mo mga katitugan mag-request ka kapota. Nauubusan man kami kung anong pagay... gusto hapot kung mga kanindog ganda.
0: Diba? Pero pwede sa trip nindong paghururunan niya.
1: Pero bago iyan, mga katindog,
0: anong trip mo dyan?
1: Ta, ano, napaparanina ang aldaw, ano naman yan, September 3, ang Scouts Royal Brotherhood magkakaiguanin fundraising activity. Takbo para sa kalinga ng mga bilanggo. Yan, mga kalindugan. Kaibanan dyan ang BJMP. Yan. Kailan? Noa rin. Sa September 13 po yan, Sunday, 4 a.m. sa may New Road San Vicente.
0: Mm-mm.
1: Paano makapag-register? Ang, ay halat, ano mo na, registration fees mo na mga katindugon. Ang early bird, 150 pesos lang po yan. Hanggang September 5 na lang. Ang regular, 175 pesos po yan. On-site, 200 pesos. No singlet po. Kung gusto mo man na with singlet,
0: mm-mm,
1: 450 pesos po yan, mga katindugon. Paano makapag-register? I-scan po ining QR code sa poster na pig-post sa Facebook page Kantugtugan Online. Uh-huh. Or kaya, makipag-ugnayan kay Mr. Lawrence Transveren sa CP number 0936-727-0950. 0936-727-0950. Yan. Maging healthy ka na. Maging healthy ka na. Healthy ka na. Nakatapang ka na. Mm-hmm. Ano pa ang igwa? Hindi lang yan.
0: Hindi lang yan.
1: Mm-hmm. Tapako, bukod sa medal and certificate of participation, may cash prizes yan mga kadindugon. Ang champion, igwang 1,500 pesos. Oh, ang first runner-up, 1,000 pesos. Second runner-up, 500 pesos. Nakatalugi. Nagkatabag ka na. Naging health ka pa.
0: Diba? Try na sa takbo para sa kalinga ng mga bilanggo by Scouts Royal Brotherhood. Ay, 44 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Sasabihin yung pagbabalik to rotang taon. Pag-urunan niya na to and question natin for today. Kaya mag-comment na, mag-comment na, comment na, comment na, comment na, comment na! Mabalik pa ang Tugtugan on One. Hindi lang yan sa One Radio.
1: Dugdana.

0: pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwani mga serbisyo, Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
4: Dugan on One with Erickson and Berna.

lupa, ay babalik sa lupa at ang kaluluwa. Saan niya ba mapupunta? Paano kung ito na ang impyerno? At ang kamatayan ang sagot sa langit na ginugusto. Ang galing sa lupa, ay babalik sa lupa at ang kaluluwa. Saan niya ba mapupunta? Paano kung ito na ang impyerno? At ang kamatayan ang sagot sa langit na ginugusto.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natod sa indok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Posibleng mahali sa serbisyo ang sarong police officer sa Cavite in kasong mapatunayan na tunay ang alegasyon ng pangulog asin pagbubanta sa sarong college student sigon sa National Police Commission. Ipigsugo ka na pagkom ang investigasyon sa reklamo kang 20 anyos na estudyanteng itinago sa alias na ACE kontra kay Police Senior Master Sergeant Don Carlos Almonduvar kan General Trias Component City Police Station. Sigon sa reklamo, nangyari ang insidente kan Agosto 27 bandang alas 11:30 ng banggi sa Governor's Drive sa Barangay San Agustin, 13 Martires City. Sinabi kan estudyante na makali siyang mag-U-turn, lunad nin motorsiklo. Bigla siyang sinundan asin binangga kan bihikulo kan pulis. Inakusaran man kaini si Almonduvar nin pangulo gamit ang baril asin pagbumanta nagagalingin siya. Dinarasubot ang estudyante asin ang sa iyang 19 anyos na kaibanan sa hipaturakan pulis ngani na ayuson ang insidente. Basa naman sa napol.com, nagpositibo sa alcohol consumption ang pulis sa ginibong breathalyzed sir test. Enot nang ipiglipat si Almonduvar sa Cavite Police Administration and Records Management Unit. Kasunod kan reklamo, mantang nagsasagibo nin suway na investigasyon ang napol.com Calabar Zone. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata. Aram mo ako si Erickson Brutas, Team Tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.
3: This is Team Salox exclusive.
4: Bang bang bang bang bang bang.
5: You're dancing to the music with exclusive mix by

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Ang top nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
8: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 FM.
0: That was Magbalik, kaya nagbabalik na kita sa Tugtugan on One. Oras niya 22 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Alas 4 na! Ano naman?
1: Alas 4 na.
0: Diba? Kaya... Maraming na magkahapon ko na pala dyan sa mga taga-Isla San Miguel. Hello. Mga yaon sa Bulon, maraming na magkahapon. Mga barbershop business establishments, maraming na magkahapon. Mga karinderya na nakatutungon dyan sa One Radio. Hello. Maraming na magkahapon tabi. Ano lamang sa iyong merindalan dyan? Saktong-sakto, kunan sa iyong merindalan. Partneran mo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampahealthy na, pampasexy na. Walang siram ka iyan. Diba? Mababakalin na yan sa mga butika at supermarket nationwide. Ayan.
1: At ano mo niyan? Webes.
0: Oo, Webes. Ano ang ano mo dyan sa Webes? Ako ano?
1: Friday na sa aga.
0: Yan ang ano, motivation of the day. So, Webes na. Ang sunod kaya, syempre, biyak. Diba? Ayan! Ay, ano pala na? Ingat-ingat mga tindugan sa ano. Kung pwede magsulat kay face mask pag ano, sabi kang apse mo, diba? Ang haze na nakabot na sa satunan ng nasyon, hali sa Indonesia. Kaya nag ano ang air quality kang ano kang
1: kaya baga iba talaga sa pagmati.
0: Diba? Kaya ingat-ingat tabi ang mga katindi mo. Keep safe always. Pati maparusin baga. Parusin kasi bag. Tigtatal po. Kung ba't nos kinasa motor ka na, tigtal po. Ayan. Dahil dyan, nag-chirismisan na kita. Masirin na kita sa tuyang chirismisan portion ang Tugtugan. Anong question natin dyan for today?
1: Ang question tong nyan, mga katindugan, ang hapot ng nyan na Webes Besh. Anong mas nakaka-drain da? Sabi, ini ang requested din ni Ma'am Rosby. Tig ano niya ako? Tig mention niya ako? Pwede dahil ni panghapot.
0: Sige daw.
1: Ano ang mas nagaka-drain? Ang partner na bako financial stable o suwarang emotional intelligence?
0: Oh, ay, grabe ha. Pero ano, it's a battle of peace of mind and peace of mind. Nakadepende sa preference.
1: Kapag bako ka financial stable, wala kang peace of mind.
0: Diba?
1: Kapag may partner ka man na...
0: Bako man emotional intelligence.
1: Wala ka man na peace of mind.
0: Diba?
1: Pwedeng pareho.
0: Nakadepende na lang sa preference mo. Diba? Kasi ang abot ka ini, usually lang ha, ang pag-abot lang sa ano, duman sa saro, pag-abot sa emotional intelligence, pwedeng both, ano yan, both parties, ang lalaki tapos babae. Or, pag financially stable, usually, sa mga lalaki, aapod ka ang, ano, dahil sinabag speak upod na provider, di ba?
1: Pero kaya, garib ako naman yan, uso mo yan.
0: Depende.
1: Kapag sinabi mong
0: sa
1: lalaki
0: preference.
1: Dapat provider. Dapat, ano, dapat man talagang igwa ka. Pero bilang sarong babae man, dapat na igwa ka man para ready kang maghali anytime kapag talagang bako na healthy ang sarong relasyon. No? Kung magaday ka man, depend sa iya na, ay, wala akong kwarta. Pag binayaan ko siya, paano na ako? Ganyan.
0: Pero isn't it, ano, considered na sa mga nanay niya to dyan, di ba trabaho nininde itong, ano, apodkaan? So, sa mga gawaing bahay, di ba? Pero wala man sila na ako kung ang sweldo duman. Kaya, it's a burden for them na kapag ako, ano, financially stable ang sarong pamilya. Because, ang trabaho ninda talaga, usually, sarong lang. And wala man sindang tigkikita.
1: Yes. But ako naman, iba naman kaya ngunyan, mga katindugon, pag sinabi, dati ka, pag sinabing babae, sarong ka lang. Pero ngunyan, dahi na. Pareho na ka mo may work. Tagabos na ngunyan, nagmamahal. mahal, diba? Hindi mahal na ang bigas, pati lata ng sardinas.
0: By ano ang isingsingan at nagkanta ka iyan.
1: Sige, tapatugtog ka daw iyan.
0: Mahal ang magmahal.
1: Ayan, mahal ang magmahal. Ngunyan, mahal ang magmahal. Lalo na ngunyan.
0: Pati lata ng sardinas.
1: Kung mamahalin kita ngayon, sabay tayong maguguto.
0: Pero sa story ni ano, aram mo so kay Ryan Bang and Jen Constantino.
1: Ay, trendy! Trendy!
0: Diba?
1: Chica, minute, ano?
0: Dahil ano, si Ryan Bang, ano da ah?
1: That time.
0: Chika-chika lang ngayon na yan.
1: That time,
0: mga past, ano, mga 2010 da ah, sabi niya, 2010. Nag-delete sinda niya yan, kaso bako pa siya, ano, financially stable. Kaya, dahil pa siya committed na maray kay, ano, kay yung Constantino. Dahil naman niyang, ano, muya niya, pag nag-ano sinda, siya so nagsasagot kang dates, ang araw niya, di ba? Dates niya. Pero ang nangyayari pala, si Yang so nang ano sa
1: pero that time kaya, sikat na si Yang.
0: Oo.
1: So, naiguan naman talaga siya.
0: Pero ang ano, plot twist pala, eh, ano man sa iya si Yang, kaso, si Ryan Bang so nag, ano, nang ghost! Grabe!
1: Ghost da si Ryan Bang. Kung baga, ang nasa isip da, sabi ni Ryan Bang, ang nasa isip niya da that time, na parang, da, eh, gari baga so, bako siya fit duman sa kung anong igwa si Yang Constantine.
0: Tapos, dahil duman, siguro, naisip niya, garo nga yung makain ni sa kuya. Tapos, ngunyan, kaya na kuta ni Ryan ba? Kaya na nakakuta man libre da sa BGC, mga araw ka
1: pero
0: dates,
1: di na pwede.
0: Kaso, hindi na pwede.
1: Kung baga, that time, financially stable. Bako financially stable si Ryan Bang, pero igwa siyang emotional intelligence.
0: Pero that time, bako man siya emotional intelligent, di ba? Dahil, bigla siya ng ghost.
1: Bigla diba? Siya ng
0: sabi
1: ghost.
0: Sabi ni Yang, nadain na dahil siya nagparamdam.
1: Sa point of view ni Yang, nang ghost si Ryan, na pero, para kay Ryan Bang, daiman, ano, garin niya, daiman.
0: Pero nang ghost din, di ba? Dahil naman siya nagparamdam.
1: That time daw, sabi nila, nagchat-chatan sinda, like, arkito. Pero gari, naramdaman niya yung, bakit kaya lumalayo si Ryan?
0: Di ba?
1: Yan na lang ang baguro siya. Pili kita naman sa hapot, mga kating dupon.
0: Diba? Ano preference dyan? Para sa mga lalaki, mas mayamay, syempre, ano, so may emotional intelligence. Dahil, para sa kuya ini nga, sa kuya, point of view ko man ini. Dahil, emotions, garo magayon rin na pure intentions ka mo pare.
1: Diba?
0: Ay, di na daw kita, na mauubos ang kitang oras. Sunin na, nakasimbag ninda. Kaya, Ma'am Irene, abil ako Prada, para sa iya daa, mas kaipuan ang financially stable, saka po ang emotional intelligence, at makatulong po sa pagpaplano po ng buong pamilya natin.
1: So,
0: sumuya niya both.
1: Duwa.
0: It's a combination.
1: Tama, yun na agad.
0: Ipuan man talaga pare.
1: Kung mapili ka man agad, pipiliyon mo na ang duwa, diba?
0: Thank
1: you, Ma'am Irene.
0: Kung ikaw man talaga mga ano kay itong tapo kay ito na igwa both, diba? Why not?
1: Thank you, Ma'am Irene. Kay Ma'am Rosby, ninaso nag-ano kang hapot.
0: Ano sabi
1: niya? Good afternoon po. Para sa kuya po, suwarang emotional intelligence and mas nakaka-drain. Pag bako financially stable, pwede pa pagtabangan, mag-ipon, magkaigunin plano. Pero pag warang emotional intelligence, wara nin pag-intindi, wara nin pag-apod, pag maugma o masakiton ka, mayo nin communication, mauubos ka sa kakasabi, kakapaliwanag, kakaintindi. Yan. Ang kwarta kikitao, natatrabaho, pero puso as in isip, pagdayaram magdangog, as in magrespeto, mauubos ka talaga.
0: The point na ang pera, naiipon niya. Pwedeng pagtulungan na ipunon. Pero, ang emotional intelligence. Pero, it's within.
1: Diit-diit ka niyong uubusun. Kung baga, padaba mo siya. Pero, gari, day mo na kaya mag-stay sa arcade. Kasi ako man, nabuk ko man na warang intelligence and emotional intelligence. Maloloka ka dyan, talagang buromanggi ka dyan, mag-overthink.
0: Diba?
1: Feeling mo, mag-isa ka. Pero, magkaiba ka mo, pero feeling mo, mag-isa ka lang. Parang
0: kay DJ Chloe, sabi niya, suwarang emotional intelligence mo. Although makadrain man ba, pag financially stable, mas madaling magibuhan kiparaan na magkakwarta kaysa magpasabot sa partner na kaipuhan i-manage ang emotion sa positibong paraan. Ay, oh, I like it. Same points in the ni Ma'am Rosby, di ba? Na, ano, dipisilan taramon sa ano mo, sa ano mo, sa partner mo. Dapat arog kain. Pero hinasan ang arog kain.
1: Diba? Sabi daw, ang pag-ibig, di man dapat tigtutok doan ka partner mo kung ano mga dapat mong gibuhon. Dapat aram mo. At naglaog ka sa sarong relasyon. Dapat aram mo ito.
0: Although,
1: dito sa 1-4 the heart. 1-4 the heart.
0: Diba? Kaya, it's a matter of, ano, dapat igwa kang pagsabot pero. Pero pag na-drain ka talaga, usually, duman ka nagbibigay. Nakulo na nawawasak na relasyon, yes. Dahil dyan, diba? Sa, ano, kawarang ki emotional intelligence. Pero minas na lang, yeah, nagralayog lang dyan sa mga plato.
1: Maski anong mailing mong warang pakpak, malayog.
0: Oo, malayog iyan. Makaulok isipon, pero kung ikaw maka-experience, pero kumugun mo sa mga.
1: Tama.
0: Diba? Kaya, kaipuhan, may ano ka, financial stability, emotional intelligence, para dai madrain.
1: Yes. Kaya sa mga kabataan today, kaipuhan mo unang pag-adalan.
0: Iyan, bago ang paglaog sa sarong relasyon.
1: Saka na lang, pagyaw na ka mo, feel ko, may pagsisisihan ka mo. Day mo muna inadal support ng mga arog kayo. Dapat, ang
0: time. Oo, diba? Dahil, kung wala kang, ano, financial man sa financial man ngayon, arog kayo. Saan ka makuha ang pandemic? Diba?
1: Yes. Alam mo naman, ihagad yan.
0: Alam mo naman, ihagad mo yan kay mama. Money lang.
1: Dahil ka yan.
0: Kaya nga, pigpak lasing o na. Lasing o na. Until the time will come.
1: Nakaya mo na. Thank you mga katindugon. Napahalaba kita. Pero maray nahapon kay Ma'am Janeline Camo. Kay Sir Joseph Belolo. As in kay Sir Gina Abrarachan. Happy listening.
0: Sana ay kung financial stable ka naman ngayon, at may emotional intelligence ka na, umamin ka na sa iyong iniiwan. Dahil
1: baka
0: masulad ka kay Ryan at Yen. Diba? Kung ano ka man, kung alam mo naman na kaya mo na, and you have the feelings for her, for him, ay na, na.
1: Yes, diba? May narealize ako, manya na panahon, baka na about sa edad, uy, arog na niya kayo yung edad mo, mag-agom ka na, baka na arog ka yan, kung may kwarta ka na, go ka na. Pero maski pa abutong ka din ki 40, 50, kung wara ka man ki, ano, kwarta, ki ipon, dae. No, kita dyan.
0: Ay, 35 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Mabalik pa ang Tugtugan on 1 sa One Radio.
1: Teen, Dugan.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: On Radio
3: 91.3 FM
2: Tindugan. Ay, nagbabalik ito sa Tugtugan on 4 minutes bago ang alas 5 nin pagkahapon.
3: Yes, so early ano naman, mga
2: Tindugan. Thank you sa mga nagkakaibanan niya itong unyan na pagkakaroon. Sa mga katugtugan. Oh, hello. Good afternoon.
3: Yes, thank you mga katindugan sa Aga Friday.
2: Ay, belated happy birthday mo na da kay Irene Avila Coprada. Birthday niya da kasuod ma.
3: Happy birthday.
2: Belated happy birthday. Ayan! Ay, sa mga pauli mga halit sa sa'yo ng mga trabaho. Ingat po mga katindugan. And syempre, masunod po para na trying ta kami man po garara and send ng mga kakaibanan. Kasi rin na kami and send ng nakaibanan ng unyan. Nasasabihan, turug-tugan. Then iba ako si Eric Son.
3: Iniman po si Burr na Banawan. Salamat mga katindugan sa aga girara. Itigdilang yan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na!

0: kailangan mahal.
1: Sa Indong Nadangog, ang programang Tugtugan on One. Makisoundtrip as in makijaming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Rasyada at mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30! Barreta Lugal!
1: Parada 30! Parada 30!
3: Sa headlines kan mga parada nin barata.
1: Parada 30! Parada 30! Headline!
3: 200 million pesos na pondo para sa AI flood monitoring system sa Tabaco City. Sarong fake news, sigun kay Mayor Ray Bragay.
4: 9 anyos na estudyante, gadan, duwalo gadan, magalis aradoon ng jeep sa Verata.
3: CHR Bicol kinondinar ang banta kontra sa Bicol Human Rights Lawyer, Attorney Raiko.
4: Suspek sa pambabadil gadan sa sarong parasisera sa baka kay Albay, nagpapadagos.
3: Pag-construir kan multi-purpose hall kan Barangay Kalbayog Malipot, pupunana kasunod kan groundbreaking ceremony.
4: Mga opisyalis kan Barangay San Roque, Tabaco City, nagkaigwanan ni napagkasaro makalis ang alitan.
3: Salado National, VP Sara padago sa buot sa trabaho sa tahaw kan impeachment trial.
4: Attorney Michael Poa, pignigarang may kinaraman sa confidential funds kan DepEd.
3: 33% kan mga Pilipino nagsabing nagayon ang kalidad kan sa indang buhay.
4: Senator Tulfo, kunasyon ang garis sa buot pagsasayang nin oras sa impeachment court.
3: PNP, mas dinoble ang pagbabantay sa publiko ngunya na Berman.
4: Cavite ko, pigi-imbestigaran kang Napolcom sa subot pangungulog sa college student.
3: Prosecution, nagduduwa-duwang ipresentar bilang testigo si Colonel La Chica. Huli ta posibleng da ima-antisiparan ang mga pahayag sigun sa political analyst.
4: Duwang Pilipinong seafarer, gadana sa pag-atake sa oil tanker harani sa Strait of Hormuz.
3: Sa luwas ka nasyon, DNA testing ginibo sa Nepal, ngani na mabisto ang mga biktima kan malagim na pagbaha.
4: 1.4 milyones na estudyante sa Indonesia nag-online classes huli sa 10 aso gikan sa wildfire.
1: Parada 30! Parada 30! Headline!
3: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Alda po katangon niya ni Nuweba, September 3, taong 2026. Kami po, ang sendong magiging tagapagatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
4: Ako man po, si Bernadette Banawan.
3: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. oras niya to, alas 5:05 nin pagkahapon. Pasi rin na kita sa detalyes kan mga barata natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lukan.
3: Bigli now ni Mayor Ray Bragais na warang katotohan ang sarong barata na pigpapakalat kan Bicol News Express today unong sa pigtagama subot kan lokal na gobyerno kan tabako na 200 million pesos na pondo para sa AI flood monitoring system. Sa Facebook post ni Mayor Ray sa iyang social media account, sinabi kaini na dai na dapat magpalansi sa salang impormasyon asin inapod niya ining sarong fake news. Yan tras tanto pigtaawan doon man kan alkalde na importante sa lokal na gobyerno ang silag asin ang tamang paggamit kan pondo. Kung sain ang kada proyekto asin paggastos nagaagi sa magkakanigong proseso nin pagpaplano, pagbabudget, pag-aproba asin procurement na nakaangkla sa ley. Kung magigarumduman ka nakaaging Agosto 26, pigbarat aman kan Bicol News Express today na igwasubot ng mga nakalusot na kontrabando sa Pierport kan tabako. Taan mga ini, igwanin padulas na pigtatao kay Mayor Ray. Alagad mahigot man ining pinahimutikan kan alkalde is asin inapod man niyang fake news.

0: Dainaman ipigdetalye ka na Tabako Public Information Office kung ano-ano partikular na mga mensahe ka nalambang saro sa saindang liwat na pagkasararo. Kung magigirumduman, sinda Barangay Kagawad Cheryl Binalya, Jonathan Broquesa, dating Barangay Kagawad Mark Anton Balimbinga, ang mga nagsunad din kaso sa ombudsman laban kay punong Barangay Bobelest kung saina pinatawan inini na sarong bulan na suspensyon na. Kung nakaaging September 1 asin 2 sa kan magin epektibo ang pagdimitir ni Barangay o ni Barangay Rodela Bonaobra asin Mark Anton Balimbinga.
1: Kinon din Arkan Commission on Human Rights Bicol ang na-report na kontra kay Human Rights Lawyer Attorney Bartolome Bart Rayco Makalis Madukayan ang duwang bala asin mensaheng malapit ka na sa Luwaskan Family-Owned Eatery sa Legazpi City kan Agosto 28. Nangapudan ang CHR Bicol sa Kapulisan, NBI asin iba pang otoridad na magsagibunin marikas masinsinan patas asin independent na investigasyon nganing ma-identifikar ang nasa likod kan huma asin mapanimbag ang responsable. Agad man kan komisyon ang marikas na lakdang nganing masyarto ang kaligtasan ni Rayco asin kan sa iyong pamilya mantang nagpapadagos pa ang investigasyon.
0: Gadaan ang sarong 9 anyos na estudyante mantang lugadan ang duwa kaining kapamilya makalis araduhon ni sarong pampasaherong jeepa anas sa indang motorsiklo sa Luwaskan na San Vicente Elementary School sa Barangay San Vicente Veracatan Duanes sa kasugma ni Naga September 2. Sigun sa report kan pulisya, nakapundo sa gilid kan tinampo sa hampang kan eskwelahan ang motorsiklong pigmamaneho kan lolo kan mga aki. Buin o buminaba subot ang duwa niyang makuapo. Inian may edad na 5 asin 9 anyos kan suminalpok ang jeep sa school safety barricade bago tuminama sa motorsiklo asin sa mga biktima. Sa inot na investigasyon, nangiturog subot ang 40 anyos na driver mantang nagmamaneho kaya nawaran inin kontrol sa jeep. Dinara sa Eastern Bicol Medical Center ang tulo na biktima alagad. Idiniklarang dead on arrival ang 9 anyos na estudyante mantang padagos na pigbubulong ang sa iyang lolo asin na 5 anyos na tugang. Arestado man ang driver asin yauna sa Kusuriyakan Veraca Municipal Police Station kung nasaina nahampang ini sa kasong reckless imprudence resulting and homicide and physical injuries. Isinasayaron man sa technical inspection report o TIR ang jeep bilang parte kan investigasyon. Paisikan Katanduanes Police Provincial Office sa mga motorista lalo na sa mga pampublikong driver na dai magmaneho pagpiroto o kulang sa katurog asin magingat sa mga school zone.
1: Kasunod kan ginibong groundbreaking ceremony ang nakatalaang po na nang ikonstruir ang multipurpose building kan Barangay Kalbayog Malilipot Albay. Sigon kay Kapitan Gilbert Bulanos, aloy na ninda ining pigahagat poon pa kan taong 2022 kaya labian sa iyang pasasalamat na natupad na iningon niyan. Huli ka ini, dahil na sinda madidifisilan in kaso magkaiguanin mga aktibidades ang sindang barangay. Dugang kan opisyal na nag-abot sa 11.9 million pesos ang itinagamang pondo para sa pagkonstruir kanasabing edifisyo kung sain may labi sa 200 days ang pagtrabaho kay ni. Nakula man ang pasasalamat kan sa intang opisina sa mga nagtarabang na persona nganing mapuna na ini siring kan mga lokal na opisyal asin lokal na gobyerno kan malilipot.
0: Mian trastanto, padagos ang isinasagibong investigasyon na kan Bakakay Municipal Police Station sa suspek sa pambabadilgadan sa sarong parasisera sa sityo Pasulmoka, Porok 3, Barangay Sula, Bakakay Albaya. Binisto ang biktima na si alias Ingo, 27 anyos, residente kan Barangay Karakarana, Rapu-Rapu. Sigon kaya Police Major Nino Aquitan, Chief of Police kan Bakakay MPS, pigbabantayan na kan mga otoridad ang mga posibleng agihan kan suspek peka pabalik sa saindang lugar. Sa isinagibong follow-up investigation, nagluwas ang sarong testigo na nagtaunin importanteng impormasyon na dapit sa mga nangyari bago ana bago pagkatapos kan pambabadila. Sigon sa tataramon kan testigo, nagkaigwa subot din komprontasyon na sa pangultangan kan suspect, biktima asin testigo katakod sa nawawarang kagamitan asin iba pang pagsasadiri kan fishing vessel, siring man sa subot dai otorisadong pagkuha nin diesel fuel. Sigon pa sa testigo, nagimata subot siya makilis makadangog nin duwang putok nin badila kang nagsiirip subot siya, nahiling subot niya ang suspect na nagbaba hali sa sarong fishing vessel na

0: Nakadaong sa sulak porta asin positibo sa buot niya ining namigbidana. Padagos ang hot pursuit operation kan baka kay MPS para sa posibleng pagdakop sa suspeka mantang nakikipag-ulay naman ang pulisa sa concerned units asin stakeholders para maaraman ang kinamumugtakan kay niya. Padagos man ang investigasyon kang pulisya para matauwanan ni justisya ang biktima asin mapanimbag ang si isay man o namapatunayang responsable sa nasabing insidente.
1: Parada 30 Alas 5 tras ng pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado National. Natobsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30 Parada 30 Barata National.
1: Padagos, nagagampanan ni Vice Presidente Sara Duterte ang sa iyang mga opisyal na katungdan sa gobyerno mantang ang sa iyang legal team na ang maatindir asin marepresentar sa iya sa impeachment trial. Sigon kay Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Cular, bilog na pagtitiwala ang itinaukan Vice Presidente sa iyang mga abogado ang responsibilidad sa pagatindir sa mga paglilitis tanganing day maantala ang sa iyang paglilingkod asin serbisyo sa publiko. E dinoon man kan tagapagtaram na day obligado ang vice-presidente na personal na mag-atubang sa lambang hearing ulita pigtutugutan sa iraramkan rules kan impeachment na mag-representar an sa iyang mga legal counsel. Alagad sinarto kan depensa na personal na maatindir si Duterte kung kinakaipuan asin hagadon an sa iyang presensya sa proceedings. Mientras tanto, mantang nagpapadagos ang mga legal na proseso para sa impeachment, nahiling ang vice-presidente sa Peña Francia Basilica Minor sa Naga City kan sa Chamre 1. Nag-atindir si Duterte sa salong banal na misa bilang pakikisumaro sa pagpuon kan taunang Peña Francia Festives sa Bicol.
0: Nanindugan na si Attorney Michael Poa na wala siyang kinaaraman mapadapit sa confidential fund kan Department of Education maski na nagserbing chief of staff as in undersecretary sa irarumkan liderato ka ito ni Vice Presidente Sara Duterte bilang kalim kanahen siya. Sa ika-21 aldaw kan impeachment trial, sinabi ni Poa na ang mga dokumento nagpapahiling kang responsibilidad sa pagkapot kan confidential funds ang nasa kamot kan special disbursing officer asin kang security officer. Si Poa ang nagserbi bilang spokesperson, undersecretary asin chief of staff ka na pamunuan ni Sara Duterte kang DepEd. Sinabi pa ni Poa na dainya aram na security officer ang DepEd kung sa inya tinao ni dating special disbursing officer Sir Edward Fajardo ang confidential funds kantong 2023. Naaraman sa nasubot ang trabaho ni Colonel Dennis Nolasco kana sa pagdangog sa kamara kan Oktubre taong 2024.
1: Mas dakol ng Pilipino ang nahiling na naging mas marahay ang kalidad kan sa indang buhay kaining Hunyo susog sa bagong survey kan Social Weather Survey o SWS. Basado sa survey, 33% kan mga adult Filipino ang nagsabi na mas naging marayan sa indang buhay kumpara kan nakalis na taon. Mientras tanto, 33% man ang nagsabing mas nagraot ang sa indang buhay, mantang 34% ang nagsabing warang pagbabago. Uli kay ni nakalistaan SWS ni net gainer score na 0 kan Hunyo unya na taon. Masalangkaw ini kumpara sa negative 26 na score kan Marso. Isinagibo ang survey poon Hulyo 20 sa COD-29 sa 1,200 na adult Filipino sa bilog na nasyon.
0: Kwenestyon ni Senator Judge Erwin Tulfo kung nataakaipuhan na si Attorney Michael Poa ang magsimbaga sa mga kahapotan na may kinaraman sa paghampang ni DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo sa House of Representatives. Inapot kaya ni Attorney Benjamin Tolosa ko na marurumduman ni Attorney Poa ang dapit sa naging kasimbaga ni Fajardo sa House Committee on Good Government and Public Accountability kan maghampang ini sa nasabing panel. Antes ang pagquestion ni Tulfo, enot naman na nagpayag nin objection si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sisona. Sigon kay Senator Tulfo, nasulamenting Sinda Fajardo as in Representative J.J. Suarez ang ipigpapahilingkan House Panel sa Korte. Punto kan senador, nagaring pigsasayang sana ini sa oras kan korte. Pinaburan man ni Senator Jesus Cordero an obserbasyon kan sa iyang kapwa Senator Judge.
1: Mas dinobling unyan kan Philippine National Police an sa indang presensya sa mga matawong lugar poon kan maglaog an permanent. Sigon kay PNP Chief Police General Jose Melancio Nartatas Jr. sa iyang ipinagsugo sa Gabos na Regional Asin City Police, napakusugon ang sa indang police visibility, pagpapatrolya asin pagbabantay sa mga establishmento. Kaibanan man sa indang babantayan ang mga transport terminal sa siniba pang mga pampublikong lugar na permihang pigduduman kan mga tawo. Bigalat kay subuot na sa araw kaining mga bulan, nagdadakulman ang mga paraabon na nagsasamantala sa mga lugar na kadalasang pigpapasyaran kan mga tawo. Paglilinaw man kan PNP Chief na bilog na taon na nakabantay ang kapulisan, tanganing masyato ang kaligtasan kan publiko.
0: Posibleng mahali sa serbisyo ana sarong police officer sa Cavite en kaso mapatunayan na tunay ang aligasyon na pangungulog asina pagbabanta sa sarong college student sigon sa National Police Commission. Ipigsugo kang Napolcom an investigasyon sa reklamo kan 20 anyos na estudyanteng itinago sa alias na ASA kontra kay Police Senior Master Sergeant Don Carlos Almonidovar kan General Trias Component City Police Station. Sigon sa reklamo, nangyari ang insidente kan Agosto 27, bantang alas 11:30 nin banggi sa Governor's Drive sa Barangay San Agustin, Terrace, Martires City. Sinabi kan estudyante na makalii siyang mag-U-turn, lunad nin motorsiklo. Bigla siyang sinundan asin binangga kan bihikulo kan pulisa. Inakusaran man kaini si Almonidovar ni na pangungulo gamit ang badil asin pagbabanta, nagagadanon siya. Dinarasubot ang estudyante asin ang sa iyang 19 anyos na kaibanan sa hipaturakan pulisa nga ninaayuso ng insidente. Basado man sa Napolcom, nagpositibo sa alcohol consumption ng pulisa sa ginibong breathalyzer test. Enot nang ipiglipat si Almonidovar sa Cavite Police Administration and Records Management Unit kasunod kang reklamo mantang nagsasagibunin na suway na investigasyon ang Napolcom Calabar Zone. Sigon kay Napolcom Commissioner Rafael Vicente Kalinisana, posibleng mahampang ang pulis sa administrative charges huli sa grave misconduct as in conduct unbecoming of a police officer kung mapapatunayan ang mga aligasyon. Posible man subot ining madismiss sa serbisyo kapag napatunayang administratively liable. Bigsog umani kalinisan si Almonidovar as in Annapolis investigator na nagkakapot sa kaso na maghampang sa Napolcom nga ni na ipaliwanag na sa indang lado.
1: Nahiling kan sarong political analyst na matibay ang lado kan prosekusyon sa paglalahad ni naratibo dapat sa articles of impeachment na pigakampang ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa ibong kaini, inihayag ni Attorney Edward Chico na amay pa nga ni na magtaunin assessment huli taalawig pa ang pag-aagihan kan paglitis. Kan mahapot man ang abogado dapat sa epekto kan pagpresentar kan prosekusyon bilang testigo kan mga dating opisyal kan Office of the Vice President as in Department of Education sa eraram kan pamamayo ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi kaining igwana nin dalan na pigsundan sa saindang mga testimonya. Paliwanag kaini na sinda Defense Counsel Attorney Michael Poa, dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta as in iba pa ang dati nang nagtestigo sa pagdangog kan Quad Committee kan Kamara de Representantes. Kaya aram na ang mga informasyon na inihayag dapat sa nagkaperang mga kaputan sa confidential funds. Dagdag pa ni Attorney Chico na posibleng nagduduwa-duwa man ang prosekusyon na ipaapod si Colonel Raymond Dante La Chica maski pa nagkaperang best inning itinuro na nagresibi kan dakulang kantidad kan confidential funds. Duda ka na sabing political analyst na duda ang prosekusyon sa mga impormasyon na ihayag kainis sa korte asin posibleng di maantisiparan ang mga sasabihon. Bilang abogado ang kukwaon subuot na testigo iyo ang mga persona na syerto sinda na magpapakusog sa naratibo sa kaso.
0: Gadan ang duwang Filipino seafarer makaliis ang pag-ataki sa Strait of Hormuz. Ini kinumpirmakan bari ang National Shipping Company kana Saudi Arabia na ana sa indang barko na SIDR ang tinamaan mantang naglalayagaan mga ini sa Strait of Hormuz kana Agosto 31. Dahil na nagtaupanin anumang dugang na detalye ang kumpanya mapadapit sa insidente. alagad. Sigon sa Maritime Security Agency na UKMTO na ang tanker ang tinamaanin tulong da imaramang projectiles mantang nag-agini sa Strait of Hormuz. Kang nakaliis na bulan ang tinamaan pa na sarong barko na kumpanya ni Wedian na super tanker mantang naglalayag ini harani sa kadagatan kan Oman.
2: Parada, kwenta, parada,
1: kwenta, parada, national. Alas 5.23 din pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sa Indo kan Best Caps Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na ngaipuan yan in minerals kay gulo na paginom din sa rungkap sa laural daw. Ngani makalagay kita sa kahilangan. Ang Best Caps Mineral Food Supplement, mababakal po ninyo yan sa mga butika nationwide.
2: Parada, kwenta, parada, kwenta, weather update.
1: Ang sabi po kan Pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 16, unong kay Tropical Storm Pilandok. Ang lokasyon kan sentro kay Nina sa 1,030 km east-northeast kan extreme northern zone. May dara ininin kusog nin paros na maabot sa 75 km per hour. Bagbugso na maabot sa 90 km per hour. Mantang nagiro pan-northwestward sa kaskas na 20 km per hour. Mientras tanto, wara pa man o wara man, kiit nilaag na tropical cyclone wind signal sa bilog na nasyon. Alas 5.24 nin pagkahapon. Base rin mapugita sa mga barata sa luwas ka na Sean. Ipikukundusir ang DNA testing sa Nepal. Ngani na maaraman ang pagkakabisto kan mga hawak kan mga biktima sa malagim na pagbaha na tuminama sa nasyon kan nakalis na semana. Nagtataon ng DNA samples ang kaparyantas kan mga nawara. Ngani na may tugmaan sa indang genetic profile sa mga nakuang bangkay. Mantang ang ibang pamilya ang nagsasagibo ng symbolic funeral para sa mga padangat sa buhay na daipan na dudukayan. Sigon sa mga report, 12,200 na ang nagadaan sa Nepal as in 14,000 man ang nawara makalis ang flash flood kan Agosto 26. Nagpuon ang kalamidad makalis ang pagrasay nin yelo as in gapo hali sa glacier sa Himalayas na nagkausan ng makusog na pagragasa nin tubig as in debris sa mga komunidad na harani sa border kan Nepal as in China. Kaibanan sa mga matinding naapektaran ang Rasuwa District kung sain nagpapadagos ang search and rescue operations. Paragos man ang pagkolekta ng DNA samples sa sinibapang impormasyon, ngani na maraman ang mga day panabibistong mga biktima asin mayuli sa saindang pamilya ang mga hawak.
0: Mientras tanto, luminipat sa online learning ang 11.4 milyones na estudyante sa anum na probinsya sa Indonesia uli sa naglalalang polusyon sa paros na kausakan mga forest as in land fires. Sigon kay Gogot Suharwoto kan Ministry of Education kan Indonesia, nasa 1.43 milyones na estudyante ali sa 12,874 na eskwelahan ang presenteng nagsasairarum sa distance learning sa mga lugar na labing naapektaran kan wildfire Hisa. Kabali sa mga probinsya na apektado ang Riau, Jambi, South Sumatra, West Kalimantan, Central Kalimantan as in South Kalimantan. Sa numerong ini, 11.1 milyones na estudyante ang gikan sa West Kalimantan, ang probinsya na nakapagrehistro ng pinakamahewas na danyos sa mga kasulungan na taon. Nagpuon ang remote learning kanagosto 31 as in piglalaomang madurar hasta Septiembre 4 mantang padagos na sinusuri kan mga otoridad ang kalidad kan paros kada tulong aldawa. Ipaniliwanag man ni Suharwoto na ipigpapautoban online classes paglumagpas sa 200 ang air pollution standard sa sarong lugar.
1: Ipinahiling kan Hollywood ang star ni Lea Salonga sa Walk of Fame kan Miyerkules sa Chamber 2 perang aldaw bago ang makasaysayang unveiling kay Lee. Nagkatala ang ilantad ang star ni Lea sa Biyernes alas 11:30 nin aga Pacific Standard Time o Sabado alas 12:30 nin mag-agahon sa Pilipinas. Isa sa gibo ang seremonya sa 6225 Hollywood Boulevard sa Hampang kan Hollywood Pantages Theater sa Los Angeles, California. Si Lea ang magiging ka inot-inoting Pilipino na magkakaiguanin sa Daring Star sa Hollywood Walk of Fame. As in, ika-2,855 na personalidad na marisibi kanasabing honra. Mapapabali ang sa iyang star sa live performance category. Isto si Leia sa iyang mga pagganap sa Broadway as in bilang singing voice ninda Princess Jasmine sa Aladdin as in Mulan sa Mulan. Iyan naman po ang naging katriponan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Ilang parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po magali, masulod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. This is One Radio 91.3 News FM.
2: Team Dugunan. Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon ang palintigdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 din banggi hanggang alas 10 din banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Teka, iconic halo-halo ba?
7: Dito ka na!

Kunia Billy. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Ako ba'y napapakinggan nyo? Napapakinggan nyo ba ako? O ako ang hindi ko napapakinggan ang sarili ko? Hello, ako lang hello. Nahe-hello na ako. Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Atid po sa atin ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Naka... Yung volume pala ng headset ko ay nasa number 2 lang kaya naman pala. Hello ako ng hello. Hindi ko naririnig ang sarili ko. Nahihello na ako. Ay, ang programang ito. Nabanggit ko nga. Hatid po sa atin ang pinaka-the-best na herbal na kape. Parami na po ng parami uminom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ramdam na po ang magandang epekto na nabibigay po nito sa ating katawan, sa ating kalusugan. Dahil po sa mga herbal ingredients, mayroon ang ating Best Cafe Green. Siyempre, formulated po ito ng extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Yung pampatamis po natin ay stevia.

naman po natin ang pagsasayaw. Isa po ito sa magandang ehersisyo para sa magandang katawan. Malakas. Puno ng lakas na katawan.

And by the way, ngayong araw po ng Huwebes, kabilis po ng takbo ng oras, no? Today is the third day of September 2026. Araw po ng Huwebes. Kami mga birthday po, ang aming pagbati po mula po sa programang ito na napapahinggan po sa buong Kabikulan. Mula po Daet, Camarines Norte, tumungo tayo sa probinsya ng Albay, probinsya ng Camarines Sur, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. O ba't kayo natatawa? Totoo

yung mga nakikinig po, siyempre dito po sa UKFM Daet 98.5. Maraming maraming salamat, siyempre sa dalawang One Radio sa Kabikulan. Dito po sa Daet One Radio 99.7, kaisa ng Cam Nortenios, One Radio Daet Tindubun na! Siyempre, saan pa ba? Sa Tabaco City, kung saan po nagsimula ang One Radio. O, diba? Kung saan po nagsimula ang lahat. One Radio 91.3 News FM, Tabaco City, Tindubun na. Maray na hapon po sa Gabos! Siyempre, sa Sorsogon City, sa radyo natin 91.9, mga kapartner natin dyan, sama-sama tayo sa programang ito. Araw-araw pong napapasa inyo, ha? Kasama po yung mga tugtugan na ating paborito na pinapakinggan po sa radyo. Dito lamang po sa programa, Completos Ricados, Healthy Happy Show with Kuya Billy Banana. Huwag mong kalilimutan, ha? Kapag healthy ka, syempre, happy ka. Kapag may nararamdaman ka, nako, syempre, magiging malungkot ka. Anong pipiliin mo? Maging masaya o malungkot? Siyempre, masaya. Kaya dapat maging healthy ka.

Healthy Happy Show. Kasama po ang New Lincoln. Ang inyong Kuya Billy Sarajo. Ay, pag-usapan natin guys sa mga pagkain po na dapat nating iwasan o limitahan. Ayan. Kasi lahat naman ng pagkain pwede, di ba? Kailangan po, limitahan lang po natin ang pagkain po ng mga pagkain na ito. Upang maiwasan ang alta presyon. Ano ba yung alta presyon? Siyempre yung ma-high blood tayo, di ba?

0: eto na nga po mga kabes, mga pagkain dapat iwasan o limitahan po natin. Syempre po yung itong mga maaalat po, ano, yung mga maaalat pong pagkain, mga kabes, iwasan po natin ito. Iwasan po natin ito, yung mga maaalat pong pagkain. Ayan. Mga matataba at matatamis. Pati na rin ang masasamang bisyo at hindi malusog na takbo ng pamumuhay. Grabe, no? Stress kasama po dyan, ano? Okay, sige. Yung mga, doon muna tayo sa pagkain, okay? Sa mga pagkain po. Mga pagkain dapat iwasan po natin o limitahan po natin. Maalat at may mataas na sodium. Ayan. Yung mga matataas po ang sodium, mga maalat na pagkain, ano-ano ba ito? Siyempre, asin. Obviously, asin. Iwasan po natin na marami tayong kainin o ilagay na asin sa mga linuluto nating pagkain. Toyo. Yan po, toyo. Number one din po yan. Diba? Pag nasobra natin yung toyo ng pagkain, nako, grabe, para bang umaasim na siya.
1: Umaasim ba?
0: Okay, parang umaasim na siya, no? Kapag nasosobrahan po ng toyo, at siyempre patis, yan, iwasan po natin ang patis, bagoong at mga sarsa tulad ng ketchup, okay, yung mga sauce. Iwasan po, hindi naman totaling iwasan po natin, limitahan lang po natin. Kung may iwasan, mas maigi. Pero kung hindi, limitahan lang po ang pagkain po nito, okay? At ito pa, yung mga processed at canned goods. Ayan. So, iwasan po natin na kumain po ng palagi or kumain palagi ng mga canned goods or mga processed foods, o limitahan po natin ang pagkain po ng hotdog, ng bacon, ng ham, tocino, longganisa, corned beef at mga dilatang sardinas o tuna na may mataas na asin. Ako, mga paborito ko pa naman yun. Ano na lang kakainin ko? Mga paborito, no? Limitahan lang po natin, okay? Mag-set tayo ng limit. Mag-set tayo ng limit kung, ang tawag nito? Limitahan or mag-set tayo ng limit. For example, hindi yung araw-araw. Paminsan-minsan pwede naman. For example, twice a week, di ba? Pwede naman yon. Twice a week. Ano pa ba? Aside po ng mga ano, ng mga processed at canned goods, iwasan po natin yung mga instant foods, kagaya po ng mga instant noodles, canned soup na may masinsinang seasoning powder. Masinsinang talaga, no? Grabe yung mga seasoning powder, ano? Yung mga instant foods natin, kagaya po ng mga noodles, mga pancit canton, ayan, ako. Limitahan po natin ang pagkain yan, ha? At eto pa po, ha? Chichiria at junk foods. Nako. Yung mga chips, maalat na mani at mga biskuit na may asin sa ibabaw. Nako. Limitahan po natin ang pagkain ito, ha? At eto na nga po, yung mga mamantikang pagkain, yung mga sa fast food, yung mga pritong manok, usok-usok po ang mga fried chicken ngayon, burger at mga pagkaing mataas sa trans fat at kolesterol. Iwasan po natin kung kakayanin or kaya naman limitahan po natin, okay? Ayan po yung mga pagkaing dapat iwasan o limitahan po natin. Hindi naman lang po natin sinasabing huwag na natin kainin ang mga ito. Okay, pwede naman, pero limitahan lang. Ayan. Kung sa pag-inom, drink moderately. Sa alak yan, ha? Pero sabi nga, kung maiiwasan, mas maigi, ano? Oras natin, mga kabes, alas 5:46. Sa buong Kabikulan, kayo po ay nakatutok sa programa
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
3: Healthy, Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, magbabalik pa po tayo. Pakinggan po natin yung mga patunay ng ating mga kababayan, mga kapwa Bicolano, mga Oragon, na umiinom na po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, maraming salamat, ha, sa inyong lahat sa mga tumatangkilik. Parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marami na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
2: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
8: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Healthy, happy show with Kuya Billy.

Okay, nagbabalik pa ang programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong lingkod, Billy Banana. Ang inyong Kuya Billy, nakakasama nyo tuwing alas 5:30 ng hapon. Naalala ko yung palawa sa TV, yung TV show para sa mga bata, yung 4:30 na. Ang TV na. Sa radyo naman, 5:30 na. Healthy Happy Show na. Siyempre, hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parami na po ng parami ang mino. Maraming salamat, ha? Dahil mas pinasarap po ang Best Cafe Green. Yes! Masira mo nga ni. At mas pina-healthy pa. Dahil po, mas pinili po na meron ng mga ingredients na ito, mga extra cobred alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Hindi kailangan ng napakadaming ingredients. 6-in-1 lang yan. Best Cafe 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. By the way, mamaya mapapakinggan niyo po si Tita Poliana para sa The Tita Poliana Show 6 to 9 sa buong One Radio. Mapapakinggan po dito po sa Diet sa One Radio 99.7 at sa Tabaco City One Radio 91.3 News FM. Ayan, tindugo na sa buong Bicolandia. At dyan naman po sa Sorsogon City, sa radyo natin, mapapahinggan DJ Mean sa pagpapatuloy ng kanyang programang Request Express. At dito naman po sa OK FM Diet, ang inyong paboritong OK Sound Trip sa gabi! Alright, playing the song right now from Taylor Swift, The Fate. Ano ba? The Fate of Ophelia. Playing right here on the healthiest and the happiest show on the radio. Ito po ang Healthy Happy Show.

0: start making a habit to be healthy. Mga masustansyang pagkain, dapat araw-araw ang ating kinakain, puno ng sustansya, protina, rich in fiber, para po sa tuluyang magandang pakiramdam ng ating katawan. Alright? At syempre, ang pag-ehersisyo, huwag pong kalilimutan ha. Find time to exercise. Kailangan pong pagpawisan tayo. Sweat it out, ika nga, no? Napakadaling gawin ang mga ehersisyong ito. Walking, jogging, or running. O kaya naman stretching sa loob lang ng bahay, guys. Pwede kayong mag-zumba, di ba? Mag-zumba. Sumayaw, sumunod. Sa mga tugtugan na ito, di ba? Pwedeng-pwede po yan, guys, ha? Kaya napakasimple po. Pwedeng-pwede po kayong sumayaw. Kahit nasa loob ng bahay, ha? Takasan nyo, sumayaw kayo, pagpawisan kayo. Magandang ehersisyo po yan, ha? At eto pa, ha? Eto pa, guys. Mga bisyo at mga kaugalian na dapat nating iwasan. Mga boys, mga paninigarilyo, ayan, nakakapinsala sa mga daluyan ng dugo at nagpapataas po ng presyon, ha? Sobrang pag-inom ng alak, nagpapataas din ng tsansa na magka-alta presyon. Kapag kulang sa exercise, ayan, ang kawalan ng galaw o ehersisyo, healthy lifestyle ay nag-aambag sa pwedeng tumaas na blood pressure or presyon. Alta presyon. At eto pa, last but not the least, stress. Ang labis na pag-aalala at puyat ay nakakapagpataas ng presyon. Nakaka-high blood pala yan, ano? Kung hindi man high blood, low blood. Okay? Maging anemic kayo. Di ba? Huwag masyadong mag-alala. Di ba? Mag-relax lang kayo. Kayang-kaya yan. Malalampasan ang lahat ng mga pagsubok na yan. Natural lang po yan. Kasi kapag wala mga pagsubok o problema na tayong tao, pag wala tayong dinadaanan ng mga ganito, abay, abnormal na po yan. Mas problema, mas delikado. Lalo tayong pinapalakas, okay, ng mga pagsubok na ito. Para ano man ang hamon sa buhay ay kakayanin natin to. Di ba, guys? Kayang-kaya yan. Okay, maraming salamat po sa pagantabay sa programa. Anong oras na ba? Time check tayo, 5:57. Maraming salamat sa mga nakikinig po sa atin araw-araw sa programa. Sa Tabaco City, Paring Chad, maray na hapon sa emo. Mami Normita, hello. Sa lahat ng mga customers, mga suke ng aking kaibigan na si Paring Chad sa kanyang barbershop. Yan, Chad Barbershop sa Tabaco. Ay, Kuya Mar, dito sa Daet. Si Kuya Alex Imperial, hello. Diyan po sa Sorsogon, sa lahat-lahat po, ah. Sa gabus pong nakatutok sa programa, God bless you all. Always remember, healthy life is a happy life. So stay healthy and be happy. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang programang Healthy Happy Show ay inihatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, barato na, healthy pa!
1: Healthy Happy Show with Kukumi at Billy.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Kuladya.

Bonggang Banggi, Bicolandia. Yes, it's Banggi na naman. And of course, tayo na naman ay magkakatalamitan ng tatlong oras. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. You know, I'm pursuit tonight. Ah, ganun. Siyempre, hindi naman po ang indong lingkod na bako masyadong magayunon, pero mahamutol. Gurang na, pero may harang pa. In English, not so pretty, kinda smelly, but goody goody. Nadanaw po kita sa One Radio Tabaco. Diyan po naman sa First District Avalbay. Second and Third Districts, mga parte ka na Second and Third Districts ka Avalbay. Of course, diyan po naman sa Sorsogon, Catanduanes, and Camarines Sur. Nadanog man po kita sa One Radio Daet. Nadanog po kita sa Bilog na Provincia kan Camarines Norte. Asi mga party man kan Camsur ASEAN Quezon Province. Parang masyado akong pa-sweet. Answer to your hotline 09.

0: Marami nagsasabi na, ay, palagi sila nakikita sa mga Uro events. Ano yan? Bakit sila palagi nagkakasama? Wala naman silang pride. Projects na pinagkakabalahan together. And of course, marami ding nagsasabi na, bakit ba? Ano namang pagkakamali dun? Dahil sa isang event, talaga namang nakita silang may pagka-sweet-sweetan daw. Dahil nagbukas ito si Donnie, pangilinan ng isang bar or bistro, kung saan isa sa mga special guest ay si Liza Subirano. Actually, aaminin ko na, no, nung magkaedad, nung sa edad ko, yan si Liza, ganyan-ganyan ang face ko. Pero ay, biglang nahulog. Nahulog sa upuan. Sabi niya, well, actually, no, to be honest lang, and to be humble, mas maganda ako sa kanya. Lumala. Pero wala pa namang pag-a-admit nitong dalawa. Baka naman eh nagkakagustuhan pa lang. Kasi syempre naman, Liza is very attractive. And Donnie is very attractive. He's a very sweet, gentle man. And he's kind of single. Dahil never naman na naging sila nitong si Belle Mariano. Oo, marami nang sabing, oy, talaga, eh, actually, no, halatang-halata naman na talagang pang-drum up lang sa kanilang love team. As in, love team lang talaga sila at hindi sila tumawid sa katotohanan. Tumawid sa katotohanan na maging sila. Dahil itong si Belle Mariano ay may sariling private life. Ayaw niyang makita, maramdaman ng publiko ang kanyang totoong buhay. Ayaw niya yung mga pinag-uusapan ng ganun, mga personal, ayaw niya nun. Kaya nakita niyo naman, medyo distant itong si Belle Mariano, pero respetado siya. Actually, you have to respect, no, her privacy. Kaya maganda naman, maayos naman ang kanyang pagka-candle nito. At napansin niyo naman, talaga namang siya ay inaabangan ng kanyang mga fans. At lahat ng kanyang mga pelikula, lalo na nung magkasama sila ni Donnie Pangilinan, ay, oh, it's so blockbuster. May katotohanan nga ba? Sina Donnie at si Liza? Well, nasa limbo pa rin tayo.
1: Showbiz!
0: Pwedeng meron, pwedeng wala.
1: Showbiz! Papitik!
2: Ganda mo!
0: Thank you. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net with your Tita. 16 after 6.

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataga!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataga!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataga!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. A show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Kita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Para!
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: I'm Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
11: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Special Bihon, also available Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
2: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oha,
3: oha, hola, hola.
4: The Tita Puliana Show.
3: Ano sa East Trenday 5 na po? My voice is so girl, di ba? Sana po naman kayo dyan ay naghahanda ng inyong hapunan. Yung iba naman, I'm gonna skip dinner today kasi I want to be slimmer naman tomorrow. Ganon. O yung iba naman, kumain maaga pa. Sabi nga nila, no solid food after 6 o'clock para mapanatili ang ating balangkinitang karawan. And of course, sa ating Chica Grande. Inspired po naman ito mula sa isang text message ni Marilyn. Huwag na lang daw banggitin ang kanyang apelido. Wow. Pero ang apelido niya ha, eh parang sa isang national hero. Ay, hulaan niyo. Ano kaya magandang apelido ni Marilyn? Anyway, ang sabi niya, hi Tita, good evening. Hindi ko po talaga kakayaning tanggapin ang katotohanan na nawasak ang aking relasyon dahil sa sugal. Nakakatakot pala yan. Wala na kami dahil sa sugal. Grabe talagang epekto niyan sa buhay, di ba, teta? Oh, love, Marilyn. Alam mo, ginagawa na lang natin parang masyadong magaan ang temang yan. Pero napakatindi talaga ng epekto ng pagsusugal sa ating lipunan. Online man o aktwal, pareho ang maaring maging kapalit. Kasi ang pagsusugal, naku, matagal na yung bahagi ng ating lipunan. Mula sabong, sugal sa baraha, at casino hanggang sa online betting, e-casino at iba pang sugal na ilang pindot lamang sa cellphone. Ngunit habang mas nagiging madali itong maabot, mas mabilis din itong naaabot ang buhay ng maraming Pilipino. Nako, napakatindi po ang maaring maging epekto nito tulad ng pagkasira ng kabuhayan. Ewan ko lang kung naranasan ito ni Marilyn. Basta't nag-break lang daw sila. Kasi ang perang nakalaan sana para sa pagkain, matrikula, bayarin sa kuryente at tubig, gamot, at syempre yung ipon, ay maaring mapunta sa pagsusugal. Ang pinakamapanganib na kaisipan o mindset ay yung
5: bawiin ko lang yung natalo ko.
3: Yun, napakatinding mindset yan.
5: Bawiin ko lang ang natalo ko.
3: Madalas ang resulta niyan, mas malaking pagkatalo.
6: Aray ko.
3: At syempre, kasabay na rin po niyan ang pagkawasak ng pamilya. Sana naman hindi ito nakarating doon sa level na yan si Marilyn. Kapag nalulungkas ang isang tao sa sugal, hindi lamang siya ang naapektuhan. Maaring magkaroon ng pagsisinungaling tungkol sa pera, pagtatago ng utang, away ng mag-asawa, pagkawala ng tiwala, kapabayaan sa mga anak, at tuluyang pagkasira ng pamilya. Ang sugal kasi ha, ay maaring magsimula bilang libangan lang, ngunit magtapos bilang problema ng buong tahanan. At lalo na ngayon, mas madaling malulong dahil sa online gambling. Noon kasi kailangan ka pang pumunta sa isang lugar para magsugal, di ba? Nasaan ang tatay mo? Nandun po sa pasugalan. O, di ba? Maraming ganun sa Maynila, no? Lalo-lalo din sa may Quiapo. Meron talagang pasugalan. Nakita niyo sa mga lumang pelikula. Kailangan talagang pumunta ka dun. Pero ngayon, ha? Cellphone lang ang kailangan. Ito pa ay 24/7. Madali na ring magdeposito. May notification at promos. Kaya dahil dito ang pagsusugal ay maaring maisingit kahit nasa trabaho, nasa bahay, bago matulog, o habang kasama pa ang pamilya. Kapag laging nasa bulsa ang kasino, naku, mahirap iwasan yan. Diba?
6: Aray ko.
3: At syempre, nagkakaroon ito ng epekto sa pag-iisip at damdamin. Ang matinding pagkatalo at pagkabaon sa utang ay maaring magdulot ng matinding stress, pagkabalisa, o anxiety, hiya, galit, kawalan ng pag-asa, at pag-iwas sa pamilya at kaibigan. Minsan, hindi agad nakikita ng iba ang problema dahil ngumingiti pa rin ang mga taong unti-unti nang nalulubog sa utang at pagkatalo. Nako, dumadami din ang alin. Dumadami ang utang at problemang finansyal. Para lamang makabawi kasi, maaring umutang sa kaibigan, magsangla ng ari-arian, gamitin ang credit, umutang sa online lending apps na talaga namang nakakaloka, o di kaya manghiram ng paulit-ulit. At dito nagsisimula ang isang mapanganib na siklo. Natalo, umutang, nagsugal para makabawi, mas natalo, mas umutang, naku po!
6: Aray ko!
3: Basta ha, hindi lahat ng nagsusugal ay gumagawa naman ng krimen. Ngunit kapag desperado ang isang taong baon sa utang, maari siyang matuksong gumawa ng maling paraan upang makakuha ng pera. Maaring mauwi sa panlilinlang, pagnanakaw, pangungutang gamit ang kasinungalingan, o iba pang pagsisisihan kalaunan. Nako, napakalaki po ng epekto nito dito sa Pilipinas. Dahil ang sa kahirapan at kawalan ng sapat na oportunidad, may mga taong kumakapit sa pag-asang manalo ng mabilis. Ang pangarap nila ay ganito, isang pangako lang. Pag ako'y nanalo, makakaahon na ako. Ah, ganoon. Pero ang katotohanan, hindi maaasahan ang sugal bilang paraan ng pag-unlad. Ang tunay na problema ay kapag ang pag-asa ay ginawang produkto at ang desperasyon ay naging dahilan para patuloy na tumaya. Palakpakan natin ang mga hindi na maawal sa pagsusugal. Hintayin na lamang natin na magkaroon sila ng kapaliwanagan sa kanilang isipan. Yung parang sila ay tapikin ng hindi nakikitang power. Wow, power. At sila'y magising sa katotohanan. Eto naman, meron tayong tanong ha, para sa ating lahat ito. Kung ang sugal ay nagbibigay ng pag-asa, bakit napakarami ring nawawala ng pag-asa dahil dito? hindi masama ang mangarap. Hindi talaga masama ang mangarap ng mas magandang buhay. Pero tandaan ha, ang pangarap ay dapat pinaghihirapan at hindi ipinupusta. Kaya mga kumare ko, nangarag-ngarang at mga puyat-puyat, walang masamang gustong yumaman, pero kung ang puhunan mo ay pagkain ng pamilya at ang puhunan ng kinabukasan mo ay swerte, baka hindi kayo mayaman. Baka unti-unti ka nang nauubos. Kaya ingat lang. Kung hindi nyo pa nasimulan, iwas na. At kung nandyan na kayo, eh tigilan nyo na yan. Dahil wala talagang mangyayari. Pero sabi nila talaga daw, pag nagiging adik-adik na sa pagsusugal, malimit pinagpapawisan, nangangatal-ngatal. Talaga, lalo na dyan sa online betting. Meron talagang iba dyan na wala na. Pati pustiso, sinasanla. Wow. Sino naman kayong kukuha sa pustiso mo? Kasya ba? Ang ibig nating sabihin, no, kahit yung pinakahuli-hulihan mong kayamanan, talagang ipupusta mo. Wag naman. Sana po naman kahit papaano ay madampian kayo ng realisasyon na mas magandang mamuhay ng maayos, na hindi tayo nasa pustahan mode palagi. Di ba ni? Oh, thank you so much, Marilyn. Ay, may pahabol pala siyang katanungan. May ginagawa ba ang pagkor nito? Ang pagkor lang may kasalanan eh. May kasalanan talaga. Uy, grabe naman. Mamaya-maya, pag-usapan natin yan. Ano nga bang papel ng pagkor sa pagkalugmok ng maraming Pilipino sa pagsusugal? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet with your Tita! 647.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show! The Tita Poyana Show! Woo! Oh, oh, oh! Woo! Welcome sa ikaduang oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Kay ba naman po giraray ang sinuling kuhal? Na ba kumasyado magayunoy? Kaya naman mutoy? Diyosan ang kahibangan! Para dun sa hindi pa nakapasyal, pasyal naman po kayo sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Ang dami na rin pala nag-follow, maraming salamat po. At yung mga nag-follow, fina-follow ko rin. Kaya mag-follow on tayo. Follow mo ako, follow din kita. Ah, o, di ba masaya? O, check out yung ating mga contents doon.

advertisement na aktwal na nag-uudyok ng hihingayat sa pagsusugal. O nangaakit, no, sa pagsugal. Hindi ito simpleng usapin, ha? Hindi ito simpleng usapin ng negosyo o kalayaan sa pag-aanunsyo. Usapin ito sa pampublikong kapakanan. Bakit naman? Bakit? Siguro pwede yung tanong, ano? Bakit? Pinapakialaman ba kayo ng pag-core? Bakit nangingialam? Kasi ginagawa ng normal ang pagsusugal. Kapag palaging nakikita sa TV, naririnig sa radyo, nababasa sa Facebook, sa YouTube, at sa cellphone ang mga patalastas, unti-unting nagiging ordinaryong bahagi ng araw-araw ang pagsusugal. Ay, good evening nga pala kay Tita Melds Canoy. Maray nabanggi po, Tita. Babae po sa mga kagawad mi digdi sa kabasan na pagod sa kakaalalay sa pagbinigay ng bigas. Wow. 10 kilos. Salamat, Yorme. Okay, thank you so much din, Tita Melds Canoy. At sa pagpapatuloy ng ating tinataleke tungkol sa mga pagsisugal, at ngayon naman ay tungkol dun sa advertisement, yung paulit-ulit yung naririnig, nababasa. Ito po, tinatarget nito ang kahinaan ng tao. Aminin natin, medyo may kahinaan tayo minsan. Lalong-lalo na dahil paiba-ibang ating moods. Pwedeng biglang sa isang pagkakataon ay parang walang-wala ka at narinig mo ang panghihikayat ng pagsusugal. Maraming patalastas ang nagbebenta ng pangarap. Baka ikaw na ang susunod na manalo. Pero bihirang ipakita ang realidad ng pagkabaon sa utang, pagkasira sa pamilya, at pagkalulong. Oo, masakit yun. At saka maraming mga tao talaga in denial sa ganun, di ba? No, hindi! Hindi ako adik sa pagsusugal! Di ba, ganun? Pero wala na silang datong. Hindi rin sapat ang maliit na disclaimer na yung sinasabing ang mensaheng gambling can be addictive. Know when to stop. May mga ganun, di ba? Ganda pa ng boses. Gambling can be addictive. Know when to stop. Mahalaga yan. Ngunit may malaking pagkakaiba sa simpleng babala at ang aktwal na proteksyon laban sa mapanganib na pagkalulong. Meron bang ginagawang hakbang ang pag-core dito? Meron naman. Napansin nyo, ha? Siguro meron kayong naririnig minsan na mga patalastas mula sa pag-core. Sa TV at sa radyo. At ganun din naman sa inyong mga social media, no? Meron silang ginagawa. Sa mga nakaraang patakaran, inalis na o hinigpitan ang maraming outdoor gambling advertisements at pinalakas ang pagsusuri ng mga gambling ads. Noong Hunyo 2026, iniutos din ang pagpapalit ng ilang gaming-related advertisements ng information tungkol sa National Problem Gambling Helpline. Kaya meron silang ginagawa dyan. Pero sapat ba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tita at 13 after 7 o'clock.

0: One Radio
1: News FM Tinduguna Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapy claims.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
8: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
10: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
13: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
12: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
13: Sige, papalaundry ko na lang.
12: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
13: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Suresoft Softener.
14: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Suresoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap.
15: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
16: Available in all supermarkets near you.

excited much? Kasi weekend na naman. Pero agad na makipag-date sa inyong mga jowa. Mag-focus muna tayo sa ating family para magkaroon tayo ng mas magandang bonding. At syempre, dahil Thursday ngayon, pinapaalalahan na natin ang lahat na dapat tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day. At dahil nga masyadong humid ang panahon, pwede kang magdagdag ng isang baso. 11 to 12. Ano bang sweet ko? Oh yes, sinabi ko naman sa inyo. I promise, maging sweet ako every night.

At sa pagpapatuloy pa rin ang ating pinag-uusapan sa ating Chica Grande, kailangan talaga natin itong baluti ng maayos. Ngunit bago yan, binabati natin si Jean Abrera Chan. Good evening. Ganon din kay Annalisa Binoz Balmaceda. Hi, good evening. And of course to Embol. Sabi ni Embol, good evening Tita Polly. Shout out sa birthday girl na barangay treasurer kana Sulong San Antonio na si Divine Divina Behino Kamataa. Tama ba? Kamata? Parang may double A? O baka Kamata nga ito. Divine Divina Behino Kamata. Keep up the good job, Permi, and happy birthday to you. At sana naman ay maging masaya yung birthday with your family and friends. O, oh, diba? Parang masyado naman akong pa-sweet. At sa katanungan naman ni Marielena, kung may ginagawa nga bang hakbang ang Pagcore? Sige, tuloy pa natin ito. Oo naman. Dahil sa, di ba, sa mga nakaraang patakaran, inalis na nila o hinigpitan ang maraming outdoor gambling ads at pinalakas ang pagsusuri ng mga gambling ads. Kasi noong Hunyo 2026, itong nakaraang ilang buwan lang, iniutos din ang pagpapalit ng ilang gaming-related ads ng information tungkol sa National Problem Gambling Helpline. Malaki pong problema ang pagsusugal sa napakaraming tao ngayon dito sa Pilipinas. Ngunit ang mas malaking tanong, kung alam nating maaring makasira ang labis na pagsusugal, bakit natin ito kailangan ipagbili na parang ordinaryong produkto? Kailangan pa ba talaga itong i-promote? Diba? Kahit subliminal yung hindi diretsahan, yung minsan na, ay, gambling is not good. Ay, nako, yun pa rin yun. Parang pinapaalala, sasabihin pa nila, a reminder from Pagcore. Ay, ganun na rin yun. Hello. Sinong inuuto-uto nyo? Kaya hindi ko sinasabing ang lahat ng legal na pagsusugal ay kailangan agad ipagbawal. Ngunit ang agresibong pagpo-promote, lalo na sa online platforms, ay dapat seryosohing pag-isipan. Mas makataong direksyon siguro ang itigil na ang ads na direktang ng hihikayat ng pagsugal. I-ban ang gambling promotion sa radyo, TV at social media na madaling makita ng kabataan. Higpitan ang paggamit ng celebrities at influencers sa pag-iendorso ng sugal. Palitan ang promotional ads ng impormasyon tungkol sa panganib ng gambling addiction at kung saan makakakuha ng tulong. Unahin ang proteksyon sa mamamayan kaysa kita mula sa pagkalulong. Minsan kasi parang pera-pera na lang ang buhay. Kahit nakakasama, sige, go lang. Diba? Eh, syempre, may pangangailangan ng tao. Eh, di kailangan talagang kung ano-ano na lang ang pasukin. Kahit ito naman ay hindi nakakabuti sa ating pangkalahatang lipunan. Kaya mga Mars kung puyat, mga Mars kung may utang pa sa tindahan, mga Mars, Jupiter, Neptune, Uranus, Pluto, Venus, and Mercury. At syempre ngayon yung pinakapaboritong planet, Earth. Ang isang produkto ay kailangang araw-araw ipaalala sa'yo para subukan mo, baka hindi lang pala ikaw ang naghahanap ng swerte. Baka may naghahanap din ng paraan para makuha ang pera mo sa napakadaling paraan.
So ang tanong ay hindi lang legal ba ang pagsusugal? O ang mas mahalagang tanong ay hanggang saan dapat payagan ng lipunan ang pag-iendorso ng isang bagay na maaring magdulot ng pagkasira sa pamilya at kabuhayan? Nagmamahal, Tita Pollyanna. Ilang beses na rin hinihikayat ng mga kaibigan na magsugal, ngunit subalit tatapuat parang wala sa sistema ko yun. Ewan ko ba, kaya siguro ako mahirap pa rin. Kahit lahat kasi, kahit hindi nga sugal eh, ayoko. Shirley Sabilia Belier, malay na banggi po. Kaya hanggang saan yung pag-ibig? Minsan sinusugal natin ang ating puso. Pagkatapos mamaya natalo tayo. Pero nandyan pa rin ang puso mo. Tumitibok-tibok pa rin. Naghahanap pa rin ang paraan na magmamahal muli. Minsan naman ang iyong damdamin. O di kaya naman ang iyong mga desisyon. Sinusugal mo para sa anumang dahilan. Pero pag ito ay natalo, pwede mo namang bawiin pa. Pero kung ang pera at kabuhayan ay naisugal na, ang hirap! At hindi lang ikaw, pati yung mga nagmamahal sa'yo at umaasa sa'yo, ay talaga bibit-bitin nila yan na parang 10 kilong bigas. Ang bigat nun, no? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. At 14 minutes before 8 o'clock in the evening.

0: again and again and again and again. Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Terrific Thursday night. Aldaw mo niyan kan mga paha. At nagpapagiramdam sa tuyag gabos. Dapat kitang mag-irinom nin tubig. 8 to 10 or 12 glasses a day. Dipisiron kaya kung magkukulan nin tubig an sa tuyang hawak. Hawak mo ang beat. Oo, talaga napakahalaga ng tubig, ano? Dahil maraming nagsasabi na, or kahit nga sa science, diba, sinasabi nila na the world or this planet is composed of 80% water. Mali po yan. Dito sa Pilipinas, the Philippines is composed of 95% water. Underwater. Lalo-lalo na nangyayari ngayon dyan po naman sa may western part of the Philippines. Dyan sa Calabarzon at syempre sa Region 3. Region 2. Tama ba? Grabe. Hindi natin malaman kung saan ang galing yung tubig. May nga nagsabi na, nagsuggest, no? Laliman daw ang dagat. Saan galing yun? Mayor or governor ba yun? O, na isang probinsya dyan sa Central Luzon. Sabi niya,
1: laliman natin ang dagat para mas maraming mapuntahan itong mga tubig ulan para hindi tayo bahain dito.
0: Diba? Paano yun? Paano mo pa lalaliman ang karagatan? Ay, nako, simple lang yon.
1: Dapat natin talaga iwasan yung mga ganyang mga ano, ha, politiko. Kung ano-anong pinagsasabi.
0: Siguro naman natututo na tayo ngayon sa dami nating pinagdadaanan, hindi lang po pa isa-isa, padala-dalawa, patong-patong po na mga depekto ng mga politiko ang ating nararanasan. Ang epekto pati matindi. Tapos yung inaaksaya yung oras natin sa mga walang kapararakan na mga pinagsasasampi. Hello. Saan tayo makakahanap ng totoong magsisilbi sa bayan ng walang pag-iimbot at buong katapatan? Kung saan po naman ay unti-unting uunlad ang sambayanan at ang mamamayan. Kailan pa darating yan? Diba? Kailan? Kung tayo ay nilonod na, ay nako, mahirap yan. Minsan kasi sisinuhin mo na natin yung ating mga politiko, no? Lalong-lalo na sa katiwalian. Nako, paulit-ulit na lang yan. Walang katapusan. Yung iba, na-convict na, pinalabas. Ayan na naman, na-convict na naman. Di ba parang nakakahilo naman at pabalik-balik na ito? Pag nakakulong na, ikulong na yan. Huwag na yan palabasin. Para hindi rin sila pamarisan. Kasi sabi ng iba, alam mo, talagang ako'y magpapakabuti kasi naman, ako na mahirap na pala, makukulong ka pag ikaw itiwali. Tapos mamaya, ay, teka sandali. Nakalabas siya. Pwede, pwede pa rin. Meron din isang nagsabi na kapag mayaman, naku, mahirap yan na ikulong. Dahil meron niyang pampiyansa. At meron yan silang mga makukuhang mga abogadong babaluktutin ang mga katuwiran upang pumabor sa kanila. Diba? Bago tayo matulog.

0: Dahil nararanasan mo naman yun, nakakaranasan mo talaga yun.
1: Bakit ganyan magsalita si Tita Poliana? Wala lang. Bakit ba? Gusto ko eh.
0: Sure.
1: Mahilig kasi ako makipag-usap sa sarili ko. Iba't ibang bosses. O diyan sa'yo. Diba? Kasi nga, kasi diba palagi naman ako nag-iisa. Meron akong tinatanong. Kumain ka na ba, be? May sasagot. Hindi pa. Ano gusto mong kainin? Ano bang masarap? Gusto mo chicken, pork, veggie? Gusto ko pizza. Sige, mag-order tayo ng pizza. Diba? Di nagkakasundo rin. Pero alam niyo ba na ang mga taong kinakausap nilang kayo ng sarili ay matatalino? At masayahin din. Kasi praktisado na silang magipag-usap. Ganon din po yung mga stand-up comedians. Kasi noong mga 80s, no, yung nagsisimula pa ng mga stand-up comedies sa Maynila. Marami akong mga friends na gano'n. Yan sina Arnel Ignacio, yan sina Ay-Ay. Diba? Talagang ano, ang usapan namin palagi, ano, kinausap mo bang sarili mo kanina? Anong sabi? Akala mo, napakahalagang pinag-usapan. Pag halimbawa magkikita-kita na kami, sabi niya, anong sabi ng sarili mo kanina nung kayo lang? Oh, grabe. Sabi gano'n. Bakit? Lumipat na raw ako ng apartment. Bakit naman? Kasi naman. Yung mga lalaki. Palagi na lang na nakaano sila, nakatopless. Huy, grabe ka naman. Natural na talaga. Di magtopless ka rin. Yung mga ganyang usapan, parang wala lang. Parang walang halaga. Yung pampalipas oras lang. At saka, syempre, pampaaliw. Isipin nyo na lang, sa 24 hours na buhay natin, ilang oras ba kayo natutulog? Ilang oras kayong tulog? Ilang oras kayong gising? At sa inyong pagkagising, sa mga oras na gising kayo, ilang oras kayo masaya? Ilang oras kayo inis? Ilang oras kayong tumatawa? At ilang oras kayong may kasamang ibang tao? Diba? Kung susumahin mo yung lahat, palaging mas lamang na lagi kang nag-iisa. Depende na lang kung clingy yung jowa mo. Ayoko ng clinging jowa. Diba? Kaya mas nade-develop natin yung ating communication skills kung kinakausap natin ang ating sarili may at maya. Tapos minsan may masabi, ano ang tamang pronunciation nito? Pwede ka naman pumunta ka agad sa ano, diba? Sa Google. Pwede ka sa YouTube. I-type mo lang yung word at maririnig mo kung anong tamang pagbigkas. Self-development din yan. Kaya huwag kayong mahiyang makipag-usap sa sarili nyo. Iba kasi sa, I don't like kasi to talk to myself. They might think that I'm something's wrong with me. Ganon. Mas something's wrong with you kung hindi mo kakausapin ang sarili mo. Diba? So kanina nag-away kami. Inaway ko yung sarili ko. Ayaw niya kasing pumayag. Sabi niya, ayoko nga, huwag kang magpalagay ng kilay. Gusto ko kasi magpatato ng kilay. Sabi niya, no! Mahirap na yan. Tapos sabi ko, gusto ko rin magpa-hair extension. Bakit? Artista ka ba? Kasi kung hindi ka naman artista or hindi ka naman an influencer, bakit ka magpapa-hair extension? Sa init ng panahon, magpapa-hair extension ka. Buti sana kung ano ka, 24/7 naka-aircon. O di kaya nasa Canada ka. Pero kahit sa Canada, mainit din ngayon. O diba? Kaya marami tayong mga kapalaraanan para maging masaya pa rin sa ating buhay kahit tayo ay nag-iisa. Di maning? Correct ka, Janine.

0: may sumagot.
1: Anong ulam niyo, Neng?
2: Wala lang. Palugaw-lugaw.
1: Aba!
2: Pahinge. Ano ka ba? Inubos mo na?
1: Ayaw nga pala. Ako nun palang nakaubos. Parang, ha?
0: Basta, eto lang ipangako nyo sa inyong sarili. Hindi ako malulungkot kahit kailan. Siguro may mga bagay na nagpapalungkot sa atin. Loss of love, loss of a loved one, loss of a opportunity. Pero dapat hindi pa rin natin yang ikalungkot ng tuloy-tuloy. Malungkot ka lang mga 2 seconds. 2 seconds lang. Balik ka uli. Ay, nako. Tapos na yon. Tapos na yung lungkot na yon. Ganun lang. O, diba? Super chika. Weekend na naman. And of course, paalala. Weekend is for family. Alright? Para po naman maiwasan ang iba't ibang mga problema sa mga darating na panahon, you have to face it right now. Kung meron kayong mga anak, i-check nyo kung ano ang kanilang mga feelings, projections, goals. At syempre, buong pagmamahal natin silang i-guide para naman ma-inspire sila. Ang pinakamahirap kasi kung walang nag-i-inspire sa'yo, diba? Alam mo yan, Ning?
2: Yeah, I know.
0: Wow! Miss Lumagod. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Dita. Butut balat, pansabi ni Kuya Loin.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Banana!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Banana!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Banana!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Banana!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Banana!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Banana!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Banana!
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection.
10: and other skin problems.
11: High quality na sa murang halaga.
12: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
15: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
21: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
22: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
23: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan.
24: The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa.
25: The Tita Puliana Show, ang saya-saya.
26: The Tita Puliana Show, the best.
27: Oh, ha?
28: The Tita Puliana Show!

Havana, mãe. Gavina. Eu amei vi. Ana vi, as e vi. Em horas, às 8h38, na pôr, diros da tira pôr em show. Sana naman ay naging joy kayo sa aking pagpapasweet. Kasi minsan nakakapagod din naman kung masyado kang... Wala lang. Masyadong... hindi ko alam. Hindi naman ako mataray, no? Sweet ako eh. At syempre, paulit-ulit po tayo nagpapaalala. Make it a family weekend. Alam niyo na yan. Ilang buwan at ilang taon na rin. Palagi kong pinapaalala yan na pag Biyernes, isipin natin ang ating family. Saka na muna yung jua. Pero syempre, kung feeling mo part of the family na rin ang jua, edi go!

Sana naman fresh na mga bagyan. Nakapajama na. Nakapajama na, oh. At ang ating mga lola naman ay nakaduster na. At amoy cologne. Para matulog. Oh, kasi hindi naman basta-basta matutulog ka na lang ganun. Kasi paano nga yung ano, yung mga taong mapapanaginipan mo? Tapos hindi ka fresh. Nakakaya naman sa kanila, di ba? May mga friends ako na hindi nila matake yung idea ng yun. Yung idea na bago matulog, dapat mag-freshen up. Although natural naman yan, siyempre magto-toothbrush tayo, di ba? Oh, hygiene yan. Pero ang pinaka-importante talaga, para hindi tayo nakakahiya sa mga mapapanaginipan nating mga tao. Pero nga nagsabi na pag napanaginipan mo raw isang tao, ang ibig sabihin, iniisip ka niya. Eh, paano kung pumanaw na? O di kaya naman may nagsasabi din na pag ikaw daw ay nagigising sa gitna ng iyong pagtulog at matagal kang nakakatulog uli, ibig sabihin, merong isang taong nagmamahal sa iyo na iniisip ka. Pwedeng si X. Sabi niya, kailan kaya magbabayad yun? May utang ka pa kasi. Nahihiya lang siya na maningyaw. Minsan naman, bigla na lang tayo nagigising sa gitna ng ating pagtulog, mga madaling araw. Dahil may nagkakaluskusan sa bubong. Yung mga alaga naglalandian sa bubong. Hayaan nyo lang sila. Tapos tawagin mo. Minsan naman, nagigising tayo dahil nagugutom. Yan, yan ang sinasabi ko. Kaya dapat kahit papaano ay kumain man lang tayo. Diba? Tama lang. Yung iba nga, talagang natutulog tapos gigising para mag-midnight snack. Ano yan, Noche Buena? Noche Buena na, oh. Ay, palaging merong mga nagno-Noche Buena. Ano bang masarap yung Noche Buena? Siyempre, mga biskuit, ganon. Mga fruits. Parang masyado mabigat naman kung mag-Noche Buena tayo ng baduya. Diba? Sumbigat. Pinalakpakan talaga ang baduya. Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Daily's Condensed and Evaporated Milk, Drink of Float, Golden Town Sardines, Jolly Candies, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman po sa inyong mga pamilyang bayan region-wide. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. At syempre, alas sa ito yung mga magagayon in the City of True Love. Sarong lugar sana po para sa tuyang self-pampering as in me time. Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihit, Tabaco City. Mabalos po, Pink Spa. Ini naman po ang sa inong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton.
po ako namamaalam dahil bukas magkakasama na naman tayo. Same time, 6 o'clock in the evening. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Ito po naman inyong Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Walang sana kung meron kang bakit. At walang bakit kung meron kang paano.

0: mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Aldino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unisha Drug, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drug Store.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Information all in one radio station.
1: One Radio
2: 91.3 News FM.
3: Tinidugo na.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
6: Maraming salamat po.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
8: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
9: Evenings on One Radio.

0: Bataco City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ban.
4: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa iyong lugar.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa urit ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Evenings on One Radio.

0: Impormasyon, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Bataco City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
2: Jaya Enterprises.
1: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin. Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
2: Jaya Enterprises.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, tininay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makinis to. Parang walat.
6: At parang vatang-vata
5: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarket.

0: Waking Up with Kinky.
1: Kinkig. Mga surpresang pareta sa lado lokal, nasyonal, international as in sports. Talagang surprise ka to the max. Kinkig. Surpresang pakonsuelo. Surpresang komentaryo. Kinkig. Bueno. Surprise. Kinkig sa One Radio.

0: Ang One Radio.
1: Oh.
0: Hanabot
1: Lola ko nalungkot.
0: Ang One Radio. Pestong mga balita. Ang hatot ni Boy O. Informasyon pa kung selo servisyo publiko. Asin lagot sa mga
2: lakong banayan.
1: Ang galing-galing mo.
0: Marahay ang

sa siyudad ng Tabaco, asin binog na Pilipinas, 57 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa saidugamos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kikig. Ano man po ang saidong mga pinagigibo? Ano man po ang saidong mga pinagkakasiributan? Laomi po na yaon kamo sa marayrahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katimaadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you Lord for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang-maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: Gwapong lalaki, alagad, very inviting, as in, day, nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig Kig! Kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa Kig Kig!
0: Sa enot taratsada kan programang Kig Kig, ang kabugdakan kan panahon, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Paro sa bagat ang nakakapiktar sa Luzon, asin, Visayas.
1: Si Bueno sa
0: na iyo mga katindugon ang madaran in paminsan-minsan pagdalom nin kalangitan asin mga paguraan na pwedeng magdarapo mga katindugon nin mga pagbaha. Base sa ipinagpaluwas na kasuguan kan Palasyo Malacañang, ang NCR buda 15 pa ang mga probinsya sa Pilipinas ang makondusir nin alternative learning mode sa mga pampubliko asin pribadong iskulahan dahilan po sa huma kan mga pagbaha darakan makusog na paguran kausakan paro sa bagat
1: si Bueno sa
0: ang Mindanao localized thunderstorm sa nakakaapiktar mantang igwaman po giraray nin tropical cyclone na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility alagad sa satuyang karkulo ano ha mga katindugon dahi man po makakaapiktar nin tuda sa kadagaan kan Pilipinas apwera na sa naman sa pagpapakusog kan paros habagat
1: si Bueno sa
0: marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Madam, sir, nini, nonoy, oy. Nagpapadagos ang co-curricular, extracurricular activities sa mga eskulahan. Sa laog na po kan end of term one block para sa school year 2026-2027. Kaya ano pa man, kasuod ma, naging matrayumpo man ang ginibong regional school safety drill kan Department of Education digdi po sa Kabikulan, particularmente dyan po sa San Fernando High School, Santo Domingo, Albay. Sa mga katindugo niya itong in-charge, inkargado sa kalinigan, mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management Team, ang mga taga maliliput na sa batanan niya ito, pano na si Sarong sanit na truck, mga katindugo na atab pa naghakot na kan mga basura sa mga barangays na pinagsisirbihan kan Solid Waste Management Team. Mantang digdi sa sentro kan siyudad din tabako. Busy na ang dakul na mga katindugon niya to. Yaon dyan, nakapalibot sa merkado publiko. Si mga para habal-habal, oy, nagkaharagahan. Naman na naman sinda mga katindugon na ang hururon. Maluya sana ang pahit mga katindugon.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Sa mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, perming magpasiguro, tanganing makaibitar sa peligro. Dakol ang kuyangon yan, ha? Dragon fruit, yaon dyan kay Panyaw, ano tabi, Madam Feli? Sa inhali palan iyan. Dakol, ano ha, mga puwerting prutas. Saro dyan ang dragon fruit na paborito niya to. Kundi, mahal ang dragon fruit manong mani, ano ha? Na saro minsan talagang garidae mo na masinsilyo ang pandok mo.
1: Si Bueno sa King King
0: ang programang ini atod sa Edukan Best Cafe 6-in-1 with herbal mix. Masiram na, barato pa. Siyempre mga katindugon na hatod man sa Edukan Manok ni Osang Fried Chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni Libre Gravy ang mga aki. Nagkukuray ko sa sabay tara manok utang tilam. Igwaman na dyan sa banwaan ka na malilipot na guwara-irak sa siyudad ng Tabaco. Igwa naman sa Malinaw, Tiwi, Asin, siyudad kan Ligaw. Si Manong June sa Peter nakatapos na naman ano ha? Nakaluto na naman ki Pritong Bunay. Buda nakasanlag na, may pansit na, ano pa man. Lord sa satuyang pagbalik ang Ratsadakan, King King Barreta.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
5: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
5: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin na si kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
6: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudagulo na maluto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyaw, nyaw, nyaw. Uta!

0: Mga bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan. Kailangang bantayan. Boss, Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Si Bueno sa
3: King Philippine Standard Time, 11 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa sendugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsadakan. King King Barreta. Enot sa lado lokal, guminamit din boom truck ang lokal na gobyerno kantiwi albay tangani sa nang matrayumpong makapagsumpit din tubig and fire truck sa bush fire na nangyari sa bulod na party kantiwi sa ngay boundary. Ang naunabita ng kasulo na anotaran kasuhapon na enot ipinag-report kansarong concerned citizen sa mga otoridad tanganing magkondusir nin validation na sin pag-responde konsain tulos na nagkondusir nin interagency coordination ang mga personalized kantiwi municipal police station. Matapos na resibi o ma-resibi ang report, ang TV MPS ang nakipag-koordinar sa Sangay Municipal Police Station tanganing i-report as in ma-validate ang naunang bita ng bush fire. Siringman, nakipag-koordinar ang TV MPS sa Bureau of Fire Protection para mas makapagtaoning tulos na aksyon para sa verification, situational assessment, monitoring as in maninigong pag-responde. Sa sarabay na pag-respondi kan team gikan sa Bureau of Fire Protection TV as in Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na kurtar ang bush fire na nangyari sa may party kan TV sa ngay boundary. Nagpatanid ang mga otoridad sa publiko ibitaran ang pagpagkot nin kalayo sa mga maawot na lugar dahilan sa apuera sa matindi ang init sa kapalibutan. Makusog pa ang paros habagat.
2: Si Bueno sa King.
3: Nagtutubod si Schools Schools Division Office SDO Albay na ang seguridad bako insidente kundi resulta inikan panagos na preparasyon. Inani pinagpahayag ni Schools Division Superintendent Dr. Nene Rosal Miriones sa mga taga-media matapos gibuhon ang Regional School Safety Drill sa San Fernando High School Santo Domingo Albay na nagpuon alas 9 nin pagkaga kasunma. Tinawad doon ni Superintendent Miriones na importante ang komunikasyon na sin koordinasyon na kan gabos na ahensyas ni gobyerno tanganing padagos preparado ang mga eskwelahan sa pag-respondi sa mga dai pinaglalauman na pangyayari. Alagad naglalaom ininalugod sa paagi kan aktibong partisipasyon kan mga stakeholders, partikularmente mga bagurang daiman nin mangyayaring makakarawraw sa seguridad kan mga estudyante, mga paratukdo asin personal.

0: Mientras tanto, mga katidugon, papanginutan kan Albay Police Provincial Office an information campaign sa mga eskulahan tanganing mapakusog ang seguridad kan mga paratukdo, estudyante asin personahis kaini. Iniman ang ipinagpahayag ni PNP Albay Provincial Director Police Colonel Noel D. Nunez sa pagsasabing mababa sinda sa manlain-lain na eskulahan para mas makahuron ang mga paratukdo asin personahis kaini. Konsain ang mga ini magkakaigwaning lectures unong sa anti-bullying, sexual harassment, Safe Spaces Act as in terrorism. Siringman, makondusir ang mga inining simulation exercises para sa mga posibleng sitwasyon arog kan bomb threat as in kidnapping. Tinawad doon ni Colonel Nunez na piperito ni Dang Gabos ma-cover bakusa na mga estudyante kundi bilog na komunidad kan eskwilahan. Ang lakdang kan Albay PPO katakod kan 32nd National Crime Prevention Week na ipinaglutsar kanakalis na September 1, 2026. Mientras tanto, aktibo man mga katindugon ang Albay Police Provincial Office na nakipartisipar para po sa Ginibong Regional School Safety Drill. Kasuod ba dyan sa banwaan kan Santo Domingo, Albay?
1: Si Bueno sa King.
0: Malita pang kalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau de Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau de Arco Capsule ay higit 40 nang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau de Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa King.
0: 19 minutos na nga makalipas po ang alas 5. Panagos ka muna ang tabay digdi sa King Barreta. Ipinagpaliwanag ni Father Jim Penetrante, Diocese of Legazpi Chancellor, ang importansya kan pagsalingoy, Diamond Exhibit kan Diocese of Legazpi, particularmente sa mga jóvenes. Bukas sa publiko ang pagsalingoy, 75 taon in biyaya, pag-antabay asin misyon sa Museo de Legazpi na ipinaglutsar kanakalis na Miyerkules. Mga katindugon kan simbahan ang pagsalingoy sarong Bicol na taramon na buot sa Bicol.

0: aton pagbabalik tanawa. Tampok digdi an mga historical milestone as in pagrumdom sa mga hagyat na pighampang as in nalampasan ka diocese of Legazpi sa laog din 75 taon basado naman sa temang biniyayaan, inaantabayan, sinusugo. Uya po mga katindugon si Father James Penetrante.
1: Laki po ang kahalagahan nitong ating official Diamond Jubilee Exhibit, lalong-lalo na po para sa ating mga kabataan, para maging in touch po sila sa history ng ating local church, itong Diocese of Legazpi. So dito po sa ating exhibit, makikita natin yung personages, important events, important artifacts, para magkaroon po sila ng sense of history. Kapag hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ay hindi makakarating sa paroroonan.
0: Si Bueno sa King. Si Father James Penetrante, ang Diocese of Legazpi Chancellor.
2: Si Bueno sa King.
0: Marata. Sa satunyang mga maygos na miyembros kan PNP sa kapalibutan. Good morning. Perming ngaon, taganing mag-antabay. Nagkakaigwaning foot patrol. Yaon man ang sa indang mobile patrol, ano po, digdi sa kapalibutan tanganing mamantiner ang katrangkiluhan. Good morning.
3: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa intrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. At Fraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anros Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Para sa mga oras na sinasabi sa sarili, kaya mo yan. Tuloy mo lang. Hindi magpapatalo sa sakit para tagumpay makakami. Magtatagumpay ka sa anumang hamon ng buhay. Fast Relax. Kaya mo yan.
11: Sakit

0: 30 minutos na makalipas po ang alas 5. Laboy, oy, tuna, madam, tuna. Badag na! Marina, good morning kay Manong Arnella Asweta. Kay Manong Nog Avila. Siringman kay Manong Terso Bunaobra. Kay Wilbert Vitadora, Joel Blanquesa, Wilma Fuliero Clidoro, Elmer Araojo Bihino, Candy Bunapos Doktor, Manilin Beya, Rizaldi Estrella, Noreen Cirillo, Imelda Colar Cupino, Evelyn Cornell, kay Car Barnido, kay Mami Dil Madrid, Jan Salus Montes, Ding Buen Bores, Milanyo o Milanya Pinto, Clara Caguco Rimonte, Charol Caño, Randy Bilista, Pabs Brugada Colorina, Erlinda Benitez Vilches, kay Jane Abrera Christian, kay Madam Milba Oliva Gaita, Siringman kay Manong Ginny, kay Miltura Bertumen, kay Toy Binyas.
1: Iyan ang parailihan.
0: Good morning, Sir Buen. Pakihurunan ko po, Kap. Yung tubig, ano, mahirap. Walang tubig sa San Isidro Ilawod. Oh, San Isidro Ilawod. Daing tubig. Sa'yin ang daing tubig. Takasuod ba? So, purok dos, buda purok singko din doon dyan. Naapiktaran kan pinagibong rehabilitation kan mawasa digdi sa may party kan San Jose. Dahil lang niya to aram ko nakabalik na. Gabos na mga naapiktaran, ano ha? Diyan sa Muya, ayos na. Kay Toy Binyas, kay Shani, Shania, Mia, Ubas. Bati naman po si Juan Davis Bin sa happy birthday, iyo po. Happy birthday, Tabi, Konsi. Konsi, ano ang pahit? Kay Dorothea Kaw. Kamusta, Tabi, madam? Kay Vine T. Biqueño, Nilda Borbi Borse, kay Idol, retired principal Fernando Pando Margalio, na Madalagan, na bilang official kan barangay sa barangay 2, kan Malilipot, Fernando Pando Margalio. Yugoy-yugod. Rhea Breeze, Marina, good morning. Kay Chris Sunga, Erlinda Bulanyos, Elsie Bungalos, Elby Burak, Ani Burak. Ano tayo, Madam Ani Burak? Mata na si Lola Sining. Nag-happy birthday pala si Hana. Abo magpabati. Pero nakanamita ko kan sa inyang handa. Ano, Ani Hana? Ikaw na lamang.
2: Buen
0: Osa. Kawasa si Anji man, ansa indong tugang, garit-garitan man. Ang programang ini, atun sa Edo Candinil Bakery, tinapay puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na parte, Kantabaco City Hall, pagsadiri asin, pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, perming yaon ang barsaga itiri, mga masiram namin nyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindanan, pamanggihan sa Barsaga Itiri, Sulbka. Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan, digdi sa sentro kan syudad din Tabaco, ang Barsaga Itiri, 24 oras nang nagsisirbi. Igwa pa po sinda, nin air condition na enting barbershop and salon. Matapos, magpagwapo asin magpagayo, ninabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri, perming yaon si Ati Beth Barsaga. Siyempre yaon man ang Malilipot Cockpit Coliseum, pagsadirikan Familia Beya, pinamamahalaan ni Rabos Boy asin Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road yan po sa Barangay San Isidro Ilawod, Malilipot Albay, sa mga parabulang tandaan. Oy! Sa maabot na Domingo nin Banggi, September 2026, igwapo ding 2 hits ulutan with timbangan. Early bird banded versus early bird banded. Unlimited mga katindugon, ang 15,000 pesos na premyo and pot money 1,000 pesos. Minimum bet 5,500 pesos. Maximum bet 22,000 pesos. At sa indo, mga katindugo na ni Francisca, siyempre kan malilipot, kakpit, Coliseum. Partner kan mga Mr. and Mrs. na abo mapasma, tabakan labahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Luck Laundry Shop, nagagamit nin makabagong teknolohiya kun kaya ang mga musingon nindong labahon, pagluwas sa makina, iturang baguna, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, the worries. Just relax, makukuha along National Road, dyan po, o dyan po sa Purok Uno, Poblasyon Malinaw, Albay. Maraming good morning kay Sir Nads, kay Mambing, asin Lian Kalmada. Siyempre mga katindugon, si mga mapagayong kansa indang opisina, House of the Rising Sun, igwa nin proyektong beautification sa barangay, sa mga eskulahan. Nagahanap ka mo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwa sinda, color na korsonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan po sa Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega. Oras 36 minutos na makalipas po ang alas 5. Aldaw po kita nin Biyernes, petsa 4 na kadbulan na Setyembre 2026. At masunod na mga bareta atod sa Edo ni Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriations, kan sangguniang panlungsod, kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lano lokal. Nasa official travel ngunyan si First District Congresswoman Criselle Burse Lagman, pasiring po sa nasyon kan Malaysia. Ini ang pinag-confirmar kang kongresista sa kig-kig ngunyan na pagkaga sa pagsasabing ma-attender ini asin matarama sa ASEAN Forum of Parliamentarians on Population and Development AFPPD, konsain ini po ang treasurer kana grupo asin chairperson kan Philippine Legislators Committee on Population and Development. Sigon kay Kong Criselle, ini mataram unong sa migrant care economy o migrant care economy and unpaid care work. Magigirumduman si Kong Criselle saro sa 98 kongresista sa bilog na Pilipinas na igwang perfect attendance asin ini da isa na nakakapag-attender ning sesyon kung nasa official business. Arog mo niyan na apwera sa ini official kang grupo maserbi pang resource speaker sa ASEAN Forum of Parliamentarians on Population and Development na pinagigibo sa nasyon kan Malaysia.
1: Si Bueno sa
0: para po duman mga katindugon sa mga nagpapara-reklamo na nagiging biktima nin mga balubagi asin iba pa dyan po sa social media. In kaso po, bagi kamong biktima kana cybercrime, ano po ang sa idong mga dapat gibuhon? Sigun po kay Police Captain Carl Michael C. Camba, kan Regional Anti-Crime o Cybercrime Unit, Bicol, dapat tulos po kamong magpasiring sa hipatura kana Philippine National Police asin magsumbong. Tangani na tulos pong maaktwaran. Dangugon po niya to si Police Captain Carl Michael C. Camba.
2: Ang unang-una po ninyong gagawin, pumunta po sa pinakamalapit na Philippine National Police, local MPS, local CPS. Kapag malapit po kayo sa aming address, sa aming kampo, sa aming opisina, ang Regional Anti-Cybercrime Unit 5, ang aming opisina po ay nasa loob po ng Camp Brigadier General Simeon Aola Legazpi. Ang aming number po, ang aming numero ay 0998-598-8104. Ang aming
1: po si Bueno sa King.
0: Yan mga katindugon, si Police Captain Carl Michael C. Camba, bilang po pag-asigurar duman sa mga nagiging biktima nin cybercrime na inkaso, tolos po na magpasiring sa mga ipaturakan kapulisan digdi sa kapalibutan o kunbako magpasiring sa saindang opisina duman na nakabase sa Campo General Simeon Ola sa siyudad din Ligaspi.
1: Si Bueno Sa.
0: Mientras tanto, matrayumpong na-rescue kan mga otoridad ang 8 kababaihan sa sarong anti-human trafficking entrapment na pinagkondusir kan lokal na gobyerno kan libmanan ka Marinisur, katuwang ang National Bureau of Investigation NBI vehicle sa sarong resort sa naunang bitan ng Banwaan. Sigon kay Alcalde Sun Marfil, duwang lalaking pinagsasabing imbolto bilang walkers o bugaw ang nasa liod sa naunang bitan ng operasyon. Sa inisyal na investigasyon, naglalataw 2 sa 8 na rescue ang minor de edad na tulos ibinugtak sa kustudya kan Municipal Social Welfare and Development Office na pinagsasabing nasa Marayman na kamugtakan. Panagos ang pinagigibong hararom na investigasyon kan mga otoridad tanganing ma-identifikar ang iba pang posibleng imbulto sa naunang bitan ng transaksyon.
1: Si Bueno Sa.
0: Aktibong nagpartisipar ang Tabaco City Police Station sa ginibong public hearing kan sangguniang panglungsod kan siyudad ng Tabaco unong sa propuestong school-based security ordinance kasurma. Katuyuan kan naunang bitan ng ordinansa na ipinagsunada bilang author ni City Councilor Ramboy Berses kasabay si City Councilor Yub Unrobian na mas pakusugon ang safety and security measures sa gabos na educational institution sa siyudad din Tabaco. Ang pagdangog publiko ang pinanginutan ni City Councilor Rinner Burse bilang presiding officer. Konsain ang propuestong ordinansa nagmamaot na ma-establisar ang Tabaco City Security Program magtaon in preventive measures laban sa anuman na klase ng biyolensya sa eskwelahan, pakusugon ang presenting safety and security mechanism sa mga educational institution asin ipromoter ang mas salbadong learning environment para sa mga estudyante para tukdo asin gabos na personahes asin komunidad kaini.
1: Si Bueno Sa.
0: Mientras nanto, nakatalaan magtao ang lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay sa mga eskulahan, partikularmente sa mga high school nin walkthrough, metal detector, CCTV camera, siringman, public address. Ini ang ipinagpahayag ni Alcalde Bong Bandar sa ginibong regional school safety drill sa San Fernando High School, kasunma. Sigon sa alkalde, sa indang isasabay sa budget ang pagbugtaka kanaon ang bitan ng safety precaution sa kabus na darakulang eskwelahan sa Banwaan. Apoyra kaini sa indaman na ipapasairarom sa training ang mga barangay tanod sa self-defense para mas maging preparado sa paghampang sa mga sumbikala na mapasaway sa eskwelahan man o sa barangay.
1: Si Bueno Sa.
0: Mga katindugon, dahil po niya ito makakasabay ngunyan sa tuyang kongresista duman sa K na K, Crisel sa Kongreso. Kaya duro-diretso po ang programa ang Kikig, sundo alas 6:45. Taod-taod mga katindugon, ang iba pa.
3: Tao po.
4: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
3: Bibili sana ako ng pampahid.
4: Pampahid? Gusto ba ko na lang? Ay.
3: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
4: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulinement.
3: Paulinement?
4: Oo.
3: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
4: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap mo extra?
3: Sikap mo?
4: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
3: Hirap din kasi ako makatulog.
4: Kakaisa sa akin?
3: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
4: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
3: Siyempre, para sa future natin.
4: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
3: Hindi, isa lang.
4: Bakit isa lang?
3: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
4: ay,
3: isa lang.
4: Ay, nakakaloka magmahal ah, para kang Paulini Man.
3: Bakit naman?
4: Kasi sa Paulini Man, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
5: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabasco. Baku City. Multiple brand new tires. De kalidad na recap tires. Nitrogen tire inflator. Pickup center tires for recap. Wheel balancing. German patch vulcanizing. At mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na. Para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe, Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
9: Jaya Enterprises.
8: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
10: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
11: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
13: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
12: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
16: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang power committees.
17: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
18: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
19: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
20: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
21: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
1: Si Bueno Sa King, King.
0: 53 minutos na makalipas po ang alas 5. Public service announcement po mo na kita kung si Sayman ang nakakuakan wallet na kulay brown na may laog pong national ID tapos may laog na kwarta, baad ko nawaltak dyan sa may mini park. Ano ha? Pakibalik na lang digdi sa One Radio o mag-contact po sa 0956-336-6879. Siring man, si Sir Seth na Butalon, baad tabi Sir Seth, kaipuan mo pa, ining sa imong mga IDs, ano? Si sa imong ID case, nawaltak dyan sa may party kan San Francisco, big turnover po digdi. Yaon digdi kay Manong Mani. And sa imong PRC ID, ma-expire sa 2029 pa, Sir Seth. Sir Seth, oy, tibaan kun may nagdadangog dyan sa SDO Tabaco City. Pakitaram na lang kay Sir Seth na Butalon na susa iyang ID case. Tapos may mga ID niya on po digdi sa One Radio.
1: Si Bueno.
0: Marana, good morning kay Madam Annalyn Vidal. At sa ating mga kababayan dyan sa Tondo Medical Center, Manila. Maray na good morning man kay Minerva Bendicio. Pa-shout out sa mga taga San Roque, Malilipot. Siring man kay Marites Bruncano.
1: Si Bueno Sa.
0: At ngayon sa ating mga balitang pambansa, patuloy ang pagtaas ng mga naitatalang kaso ng leptospirosis sa bansa dulot ng mga pagbahang hatid ng habagat nitong mga nakalipas na linggo. ayon kay Dr. Mark Steven Kapungkol, hepe ng DOH Health Emergency Management Bureau, mula Agosto 2 hanggang 29 ay nakapagtala na ang ahensya ng 77% pagtaas ng leptospirosis cases mula sa nakalipas na dalawang linggo. Mula Enero hanggang Agosto 29 naman, umabot na sa 6,253 ang leptospirosis cases, kabilang ang 378 patay. Sa Metro Manila, nasa 1,961 ang kaso ng leptospirosis. Ayon kay Kapungkol, ang Maynila at Quezon City ang may pinakamataas na cumulative number ng mga kaso na sinundan ng Caloocan at Taguig.
2: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Samantala, nakakuha na ang House Prosecution Panel ng mga kopya ng mga bank account at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Mance Carpio at kanilang mga kumpanya. Dahil dito, kaya maaari nang magsagawa ang panel ng masusing pagsusuri sa mga dokumento bilang paghahanda sa paglalahad ng mga ebidensya tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na inilabas na ng Senate Impeachment Court ang mga record sa prosecution panel matapos nitong matanggap at matiyak ang mga dokumentong isinumite bilang tugon sa mga subpoena. Binigyan na rin po ng kopya ng Senate Impeachment Court ang prosecution panel ng lahat ng tax documents ng pangalawang pangulo, kanyang asawa at ng kanilang mga kumpanya, dagdag pa ni Ridon.
2: Si Bueno sa King, King.
0: Samantala, dinaan na lamang sa tawan ni Senador Panfilo Ping Lacson ang akusasyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may demolition job sa kanya tungkol sa Taguig Flood Control at Land Reclamation Project. Sa hearing ng Senate Committee on Finance sa panukalang 2027 budget ng Office of the Ombudsman, sinabi ni Lacson na gusto sana niyang tanungin si Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya tungkol sa flood control at illegal reclamation sa Taguig, pero hindi na lang niya ito itinuloy. Napag-usapan yung basura, I was tempted to inquire about the Taguig. Maka mapagbintangan akong nagdi-demolition job. Wika ng natatawang si Lacson. Sa Facebook live stream ni Cayetano, inupakan nito ang trial by publicity na ginagawa umano ni Lacson sa saiyang daga o paghahanap sa umano'y mga ghost at maanomaliyang proyekto sa balwarte ng minority leader sa Taguig.
2: Si Bueno sa King, King, King.
0: Bumuo na ng panel of office of, o an office of the ombudsman upang siyasatin ang racket ng mga local government unit LGU sa National Capital Region NCR sa basura. Ito ang isiniwalat ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya matapos tanungin ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III hinggil sa nauna nitong revelasyon sa programa na ginagawang negosyo ng mga LGU maliban sa Pasig City ang basura. O, pirming exempted si Bico, ano? Tultol. Anya, may malaking papel umano ang Department of Environment and Natural Resources, DNR, sa problema ng basura, pero nasasapawan sila sa kapangyarihan ng mga local government unit.
2: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Taon-taon, mga katindugon, ang iba pa.
3: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
22: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
23: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
24: Classes begin August 10.
25: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
26: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
24: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: Ang St. Anthony Infirmary, YACAP accredited provider na, kaya inquire na. And magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
6: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudagulo na maluto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyaw, nyaw, nyaw. Utam!

0: Bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio.
0: Tindugo na.
1: Bicolandia. One Radio.
2: You're listening to One Radio
1: News FM.
0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Si Bueno sa pakikinig.
4: Philippine Standard Time, 8 minutos na makalipas po ang alas 6.
5: Alas 7 kambang.
4: Na putol su kinaban. Maray na, good morning kay Madam Salvi Atondo, Perla Bindal, Verna Dacer, Carmen Dollar, Oria Borse, Angela Codires, Perds Rodriguez. Pa-shout out kay Jibaki na barkada ko. Jibaki, ano, kumusta ang panghit? Aida Cortuna, Karing de la Cruz, Paterno Bilan, Angie Bueno, Jasmine Barido Sauler, Linda Baro Canillo, Cherry Car Borja, yugo-yugon mo an. Ano-anong Jerome, kay Ate Beth Botalon, kay Pading Carlo, kay Billy, ninyo muna kay Lily Beth. Sa mga taga-barangay Salvacion, sa mga taga-barangay San Roque, siyempre mga katindugon sa mga taga-Santo Cristo. Bako ngayon po yung taga-Santo Cristo ka, iyo po, taga-Santo Cristo po ako. Ano nga nang purok ako dyan? Purok size ba yan ako? Baka ngayon po yun. Yata tanagali ka ngayon po yun sa Santo Cristo. Anong nangyari mga katindugon? Kantaon 2006, Nobyembre 30, mga katindugon, sinakob kita kan bagyong siriming. Makusugo nito. Mala, nagkaigwaning lull period ito. Puminundo ito mga katindugon. Nagpasiring na ako digdi sa sentro kan tabako. Ha? Kan panahon na ito manong mani, ining city mall na ini, bako pa ini tapos. Nagpasiring na kami dyan ta. Malaal daw baga ito manong mani, so bagyong remain. Paghiling mi dyan sa may party kan Bulkan ngayon, madiklo mo na. Daralaga naman kami pa uli. Uya na. Puminahit na ito, so panduwang ratsada ng gad manong mani. Makusugo na parus, tapos makusugo na uran. Kinabanata ng rirat sa dangani so sa muyang House of the Rising Sun dyan sa purok sa iskan Santo Cristo. Paguna ko magagaba, di nagtataragdo na. Sabi man ka ito, si sa kuyang ano, ang panugangan, si Dipuntong Mamalita. At anang makusugo na nga ni so parus muda, grabin ang tagdo. Sige pa ang kwando man, so basa-bas maghan, may dar-dar siyang istik. Sige ang ano. Yako, ma, di ka po tabi magpararibo. Ikaman ngayon, oy. Nailing mo ngayon nagkakadya ako. Diyo. Uya na sa mga barangay officials. Ang mga barangay officials ka ito sa dating Municipal Councilor Dick Martinez. So grupo, uya na. Ako na nga, evacuate na kaya di tamang tama sa mga angki ko saraday pananggad mga katindugon di ako nagsabay sa pag-ibakwar ta ako ang natada dyan sa muyang House of the Rising Sun nakapasiring so sa kuyang pamilya si Agom buda so sa kuyang mga aki dyan po sa digdi sa kuya na ini sa city mall na ini mga katindugon, ratsadahon niyan kiparos. Maray nga ni tanakap paiplisin na duman manong mani sa CR. Tas mga kisa mi bang ito, nagka, ah, guminaragsak. Di salbado. O di ano ngayang nangyari buin sa emo? Pa labaw ng gadso tubig manong mani sa laog kanarong. Nasaraduan ako duman. Tapos, susamo yang ano na sana, so rep, na iyon na sana ang pigto makan ko. Naglataw pa itong kinaba na ito. Isus, Isus, Isus. Di matapos kuminulpa. Ah, tamang-tama kan paliog ko na sana mano so tubig sa laog kanarong. Luminuwas ako. Ta igwa na kinagtutok-tok sa ko. Ngayon, sir, sir, sir. Di niya ako nakagakod ba ganyan ako. So, kuyang ko dyan sa luwas. Tagin ako dan so pintuan. Niya ako, aliyan na sugakod. Pag kwanangan, bukas kang pintuan. Lumuwas nga ng ganan so tubig na makusugon. Kinaban, madadara pa ako duman sa. Ah, kuyan manong mani sa pigaagihan mi. Nararumon man so tubig. Ay, puon ka ito. Mga katindugon, kadabis igwanin bagyo, naagahan kami dyan sa so mga kuan baga digdi, mga hotel-hotel, so mga kurokaraturugan o dyan na kami. Kaya ito ang rason kung yata naghanap kita nin lugar na dahil na lamang pagbahaon. Pero sagkod-sagun yan, dyan pa ako nagbubuto, manong mani, hindi pa ako nagbubuto sa tabako. Pigisip ko nga ni na ngunyan sa presidential election maglipat naman ako sa malilipot ta senior citizen ako dahil pa ako nakaku ang ID ta banya ako kung dahil man ako rekonosurion. Yan mga istorya mga katindugon kunyata ta nagadi kita dyan sa Santo Cristo ayan pero maugmaman sa ko yung mga experience dyan. May mga barkada man, may mga sumbikalan man. Ah, kinaban. Kumusta ngayon buwin an updates duman sa proposed postponement kan barangay asin sangguni ang kabataan election? O uni, tandaan po nindo. Nagprigunta si Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri na ito nga ni, pigi-insister niya na tawananin importansya itong propuesto na i-extend ang term kan mga

0: closely divided on whether the elections should proceed or be postponed. Siya pira na sa naman na aldaw manong man, filing na kan certificate of candidacy. Remember, sabi ni Comelec Chairman Garcia, dapat magdesisyon ang Senado o ang Kongreso, unong sa propuestong postponement bago ang filing kan certificate of candidacy. Ta kundae, mga katindugon, doon ako nalungkot. Tibaad kon magka-igwanin problema. And aside from that, perming pigkukutiil mga katindugo ni Garcia na kon in kaso mapuspon ang eleksyon, nagsayang po kita ng 8 bilyones de peso.
1: Pasaway ka, mga makusugod, basta makabaylisan na kan.
0: Mientras tanto, updates kita sa kamugtakan kan Bulkan Mayon. Panagos na naglalangkaw mga katindugon ang sulfur dioxide emission na i-record kasuod ma September 3, 2026 ang 8,165 tonelada. O alangkaw po ini mga katindugon. Kaya kung sa Endong maririparo, maski dyan sa barangay San Jose, nariparo po niya to na grabe ang alpog sa mga panahon na ini. Sabayan pa, kan makusog na paro sa bagat. Kaya dapat siguro na magsunod kita duman sa pigtataramkan mga otoridad sa salud na magsulot po kita ning face mask. Eyo, kaya ako nga ni nagdara na ako mga katindugon ta gari niya ako ang mga senior citizen dahil magparapabaya. Nagdara na po kita mga katindugon ki face mask na dakol-dakol. Diba? Sabi ka na mga otoridad N95 o di nagpait kita N95 mga katindugon. Yan, igwapo kitang daradarang unyan, tapag luwas niya to digdi, mapahit na naman kita sa ngudoy, ta ana parus-parus dyan sa palibot da iman niya to sigurado kung gura no kahibog and concentration kan kunyan dyan particulate matters itong PM na piga sasabi niya to na sarado yuton o mga pinuhon na particles nakakasabay po dyan sa paros na kung masingot po niya to pwedeng duro-duretso sa satuyang baga na delikado para po sa salud lalong-lalo na duman sa mga vulnerable o mga matapong sektor, arugan mga senior citizens, mga kaakian, mga bados, as in iba pa mga katindugo na igwanin kondisyon, ibang kondisyon ang lawas. Yeah. Magsunod na ngani pong dai mabugtak sa peligro, as in dai po magbasol.
2: Si Bueno Sa
0: King 19 minutos na makalipas po ang alas 6. Ma'am Salvi, Mahadilla, happy birthday po, giraray. Iyo. Dorodobleon ko ini, tatibad kun makalingaw ka, pariyasan pakalingaw ni Ma'am Prel.
2: Si Bueno Sa King.
0: Kay! Oy, Lola Jilay, Lolo Basi, Lola Ingay, Marina, good morning. Kay, Lola Aida Bitara. Kay! Lola Febitara. Siyempre kay Madam Lita Bitara Bilan. Kumusta tabi, Madam? Ayos man ngaya, Bueno, na lapakan ka. Ayos man ang kinakban. Iyo? Di sige, dapat permiso na kitang ayos. Ano, Pading Boy, buda Mading Auring na Nunez. Buda kay Manong Efren. Buneyo. Kay Pading Noel Banyal. Buda kay Baning Nimpa Banyal. Kay Manong Jun. Buda Ma'am Tess na Miranda sa Panarayon. Sa mga taga binitayan dyan sa resettlement site, kumusta man ka mo? Out pa man lugod na luway-luway na po kitang nakakapag-adjust dyan po sa satuyang bagong lugar. Bagong lugar na kamuman sana po ang pwedeng mag pakaray tanganing mag-establish din marayrahay na environment. Iyan sa paagi.

0: kan sa indong pagkasararo sa bago po nindong lugar, sa bago po nindong pigiistanan. Kung paano nindo iyan, gigibuho na produktibo ang kapalibutan, asin maray na pag-iribahan. Maray na good morning man sa mga taga-barangay San Francisco. Ano tabi kung si Papa O ang pahit kay ABC President. ABC President Binal niya, kumusta tabi? Kay ABC President man, Third Bursa, digdi sa siyudad din Tabaco. Sa mga taga Bakakay, uy, advance happy birthday celebration man. Although pizzadoso birthday yata ito ni Mama Grace Breeze, pero sa agaan sa indang silibra o sa iyang silibrasyon. 78th birthday man, kan dati niya tong pagiriba dyan sa Sugod National High School. Siya po nag-retiro naman sa serbisyo as in nag-i-enjoy kan sa iyang bonus life. So, kamusta mga nagserbi sa gobyerno ng Unyan? Yao na sa pagpatyal-patyal matapos na maging matrayumpo ang sa indang tour of duty, dainin dakol na problema, nakaritero sa serbisyo kay Sir Vic na Kariso. Kamusta tabi Sir Vic dyan sa Pawa, Tabaco City, siring man sa imong padabang misis kay Domski, kay Sir Dominador dyan sa Bangkilingan, kasabay man si Madam Ispidoroy, si Ma'am na Evelyn Camasis sa Ginubat. Ayan, Ginubat pala niyan. Kay Ma'am Rose na Bulufer, kay Ma'am Valladolid, siring man kay Parauma, kay Sir Joel na Balyeta, si Ma'am Des na Basco. Dakol mga katindugon, ano si mga pagiriban niya to sa Department of Education na matrayumpong na katapos kan sa indang tour of duty, nakaritiro as in ngunyan nag-i-enjoy kan sa indang bonus life. Si Mading Agnes Balyeta, so padabang agom ni Parauma, nagretiro naman mga katindog. Oh, si Sir Nards, pero manini sa mga nakatapos man kan sa iyang pagserbi sa gobyerno, nagretiro. Si Police Officer Roy Martires Palana, nagretiro man sa serbisyo bilang miyembro kan Philippine National Police.
1: Wow.
0: 23 minutos na makalipas po ang alas 6. Taod-taod, paburbaya ka mo na digdi sa pigahagad kan Department of Information and Communication Technology, DICT, sa meta mga katindogo na dapat an akuon sana na maging parte kan Facebook asin iba pang mga application itong igwa mga katindugon nin national ID.
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad bayad ng maaga para iwas aberya.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
4: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
0: Twenty-seven minutos na makalipas po ang alas 6. Marina, good morning kay Usla Unon. Ang national ID, maski minor di edad, igwa. So, pag may national ID pala, ako una sa FB. Ang current age restriction ni Meta, 13 years old and above. Pasaway lang talaga, mga Pinoy. Day nagsusunod. Good morning kay Ami Rabbit. Ah, inda ko. Kay Manong Lorito Luna Senior, Josephine Bikilio, kay Edwin Bilan, Flucer Agravante, Sai Blanc Quesa Buncalos, Nida Buqueyo Buticario, buda kay Leonila Otor, Christian Masinas, Rosita Bunaw. Mga katindugon, pig-iing ganyar, nya ta dapat pigiin ganyar. Day dapat nasuguon kan DICT, ah? Pigiin ganyar kan Department of Information and Communications Technology, DICT, ang Meta na i-require mga katindugo ni National ID para sa verification, ah? Kan mga Filipinong nagagamit nin Facebook, Instagram, as in iba pang platforms kaini. Obheto mga katindugo na gibuhon mas madali na mamidbidan ang mga nagagamit kan social media para sa scams, cybercrime, as in iba pang illegal na gibuhon, pinagigibo. Ang problema sa tuya, nailing nindo dyan sa social media, dapat ang Meta talaga itong mga fictitious ang mga pinagagamit na pangaran, dahil pag akuon automatic i-take down, taan mga makusugon, magmuda makusugon, mga katindugon, mga maisugon ang mga nagagamit mga katindugon kan fictitious name dyan sa social media, diba? Nagtatagusin na mga katindugon, sa mga pseudonames na dai basta-basta midbid kan sa indang piga raratakan sa social media. So siguro total igwaman ning age limit sa naman, automatic maaraman kan Meta ay ika ngayang minor di edad kang lapakan ka dai kapuide. Bako arog gunyan, maski minor di edad, igwa mga katindugo ning kuyan diyan sa Facebook. Tapig pipiki nindaan sa indang edad. Diba? Igwang account dyan sa Facebook, sa social media, maski na 5 anyos, 6 anyos, mga minor di edad, tapig pipiki nindaan sa indang edad, mga katindugon. Pero kon, gibuho na requirement ang national ID, paano pa nindu yan mapiki, mga katindugon? Diba? So siguro, tangani na mabawasan ang konsumisyon kan mga Filipino as in kitang mga tultul na nagagamit kan social media, pwede na gayon ining pahiton kan DICT buda kan gobyerno nasyonal na i-insister sa meta mga katindugo na dai magparagamit din mga pseudonym na din mga aliases. O dapat ang retratong ipahiling dyan so picture na latest, ah, mga katindugon. Tangon yan, mahiling nindo, kunyata takadakol na mga sumbikalan dyan sa social media, mga tarantadong minagamit kan, ah, platform na kuta na para sa mga kapaki-pakinabang na, ah, bagay na gabos, makikinabang asin makakakuha, ningeya para sa pagdesisyon. Ah, sa Urual daw, daita, bubumbahan ka ki mga fake news, bubumbahan ka mga katindugon ki mga saltong informasyon. Umala, ito nga ni mga katindugon na pigtatarampalan ni DA Secretary Tio Laurel na nagkakadaragit mga katindugon ang mga nagaatamanin uring. Ah, na nagsasabi digdi si Tio Laurel mga katindugon na ang mataos niya nin baga matao mga katindugo nin baga sa gabos na mga hog racers na nalugi dahilan sa hababang live weight price kaine, piki pala nini mga katindugo yugo-yugon mo an nadagit na sa mga hog racers po niya tuta an paguna at ang pwirtihon ang pakalayout mga katindugon gan pahit, totoo na ang sekretaryo kan Department of Agriculture na inkamugtaki ang desisyon na lugi nga ni sa mga hog racers tahababaan na presyo kan live weight kan urig pero an presyo kan mga pagkaon itong feeds iba nahara lang kawon tapos papahiton sa nakan sekretaryo ngaya kan Department of Agriculture. Tawan ka mo kibagas. Di piki palan, samantalang kun, kutana, sabot mga katindugon, ang pangaran ka nag-post, klarado, as in, aram ni Meta, ang sa iyang tunay na pagkadawo, di madali kutana ng mabukod kan Department of Agriculture, itong sumbikala na ito, na nag-post mga katindugon, nin, peke, Buda, kapag ka-eleksyon mga katindugon, makakasiguro kita na ang mga magbubutwa dyan na impormasyon, tama. Yeah? Taduro-duro difícil. O, tandaan mo, alimbawa ako, si Manong John Sapiter, si Manong Richard Montales, alimbawa si Payang Buda, si Madam Pili, igwaman ki Facebook account. Nag-post ka magaga dyan mga katindugon na uni nga yung kandidatong ini, mauraagun nga niya. Dakul nga yan mga nagkatarabangan ka ini. Oho, gabos-gabos. Iyabaan na, makukuya na baga, mabibiripikar mo baga kung totoo. Ta, ang nagbugtakan, ang nagpost mga katindugon, midbid nindo. Pero kung nakabugtak diyan, piatos, ikos, iyabaan na, paano nindo yan mabukod? Ako pabor na digni kung i-insister ini kan Department of Information and Communication Technology DICT siring man ang sa tuyang gobyerno itong mga government agencies na pwedeng mag-regulate mga katindugon o di okay na ini na i-require man ng God ang si isay man na Filipino na nagagamit kan Facebook, Instagram at sin iba pang platform mga katindugo ni Meta na magpahiling kan national ID.
3: Si Bueno sa
0: pero halat ka ikwa na baya ka mo ki national ID na-release na kan Philippine Statistics Authority PSA ang sa indong mga national ID ika ngaya buinong lapakan ka igwa ka na irak ninyos mga katindugon. Sige pa ang halat niya to. Hirak ni Diyos mga katindugon, pirang taon na, sang taon na labi, na kita nagkua, kuyan man kan sa tuyang national ID nag-apply. Nagpasiring pa dyan sa PSA mga katindugon sa San Jose National High School. Hirak nin Diyos, sangkod sa mga oras na ini, dahil kong ID. Kinaban! Oo. Oh, nakiurun ka mo sa ko na tangani ngayang masaraman niya to. Gabos na mga estudyante. Pati naman ngaya ka mo, sir, madam, na daing panahon na magpasiring sa samuyang opisina, dyan na sa nangaya i-process i-process niya to ang sa indong application. Nam, ano na ngunyan? Lampas ng isang taon, mga katindugon. Ura man, nag-aabot na national ID. Wow. Eh, kinaman. Parehas man dyan sa Land Transportation Office. Ang papahiton pang papadusahan sa mga nagbakal nin bihikulo na temporaryo ang plaka, mga katindugon. Nata, sala miman daw iyan na ang mga dealer magtaoning temporaryong plate number, tapos nadakupon kita kan Land Transportation Office na sumbikalan ngaya kamo. Kamo bagaan na mga sumbikalan, taka mo ang nakakasabot ka iya. Yata tadainin do, si isang palingki o kaso ang mga dealer na iyan na dapat sa indang lookout iyan. Sa indang responsibilidad po iyan, bako iyan responsibilidad, nyamong mga nagbakal nin bihikulo. Bata, bisiklo na sa nanganian sa tuyang bihikulo, tapos dadakupon pa, taan sa imo ngayang ano, plaka, temporary. Sabi ni Paito

0: 27 minutos na makalipas po ang alas 6. Didigdi kita sa katatapos pa sana na nationwide simultaneous school safety drill na pinanginutan led by the Department of Education, DepEd mga katindugon. So sa tuya, it is timely as a reminder, ano ha, that safety preparedness should be a regular part of every school community. Dapat ang pagpreparar para sa seguridad kan mga sa eskwelahan mga katindugon, seguridad kan mga estudyante, mga paratukdo, as in komunidad ka ini maging parte na duman sa regular na aktibidad kan mga eskwelahan. Pero nahihiling po niya to mga katindugon na di yan ma-realisar kung mismong ang mga magurang di po nadidisiplina ang sa indang mga kaakian. Kung ang mga kaakian kulang ang nakukuha mga katindugon na pagirumdom sa mga magurang. So just imagine, may mga obserbasyon kita na pigpaapod sa guidance office. Daog na kanaki ang magurang.
1: Si Bueno sa King.
0: Bako na talaga magayon ang disiplina niya to. Bako arog ka ito na igwapa ning corporal punishment. Si Madam Buda, si Sir, pwede pang bumarabad ki erase the board sa mga pandukan estudyante. Pwedeng magbarabad ning chok manong mani. Buda badulan ni na bala ang mga kaakian at talagang anpahit mga katindugon. Maalaog sa eskwelahan ang mga aki. Uyan na naman ngayon si Madam Ulmong na kita.
1: Si Bo?
0: Mana ka ito? Piga o obligar kita ni Madam na mag-garden. Madara kita ki asadul, madara kita kisundang mga katindugon. Tama ba sabas? Di man kita ki mga kurukaso na nanigbas ng badol mga katindugon. Di man ki kaso. Ta-disiplinado sa mga tao. Hindi pa ano, mga katindugon. Tangon yan, ang mga liislador niya to, mas pigihiling na protihiran niya to ang mga kaakian. And itong mga gururang na dapat dai magpahiling nin kariringisan sa mga kaakian. Padabaon ng mga kaakian. Pati mga magurang, bawal na magkastigo. Tamadali ka mong child abuse. Kaya, kung ka ito, kuyan pa sana, hiling pa sana kan mga magurang, lalo kan mga lola sa mga aki, ulmong na. Kung yan, hiling kan mga aki, sulula muna sa magurang, iyon na ang ulmong. Pati si Madam Buda, si Sir, uto na sana sa gilid, nagkakagat kiko ko.
2: Pasaway ka! Turaw ka!
0: Sa Josan's Eatery, dyan sa second floor wet market, makusugo ng kigkig, masira mo ng paksiw na bangus. Pwerte pala ng paksiw mo dyan sa Josan's Eatery. Pwede lamang kita dyan makalibre. Buakan ngayon, buwen, para naunang bitanan mo nindiit na oras an Josan's Eatery sa second floor kanwit market, maagad kakilibre.
1: Si Bueno sa
0: nakukonsuluan ako dyan manong mani sa eskulahan. Di, may mga, or aldo bagat, siyempre may daradarang pagkaon ang mga paratokdo. Kada bismalaog ako sa duman baga sa room na pinagagamit kan mga kanya-kanyang department. May nagkakaraon. Nga sir, kaon tabi. Nga ko okay na, salamat tabi. Dahil nga sir, igwa ako digdi. Papa, pipiritong ka talaga na tawanan. Nga ko talaga kamu ano ha. Pirmi kamong igwang preparasyon para sa pade.
1: si Bueno Sa. King.
0: Day man kipakilabot sa padi. Naunambitan pa lang ka. Kinabad. Ah, mga lapakan ngayon ka mo. Pero dakulang bagay na maski puro paano maray ang iribahan sa eskulahan. Ta libyanuhon sa na. Paulok-ulok sa naman ang pahit. Bako na kapag ka nga ni tensyonado ang sitwasyon, ang relasyon baga sa mga eskulahan, ang bangs ni Principal Permingunos.
1: Si Bueno.
0: Kinaban! Mga katindugo na pangyari. Yo, o di sige. 43 minutos na makalipas po ang alasize. Thank you so much sa satuya mga mabuot na sponsors sa D&L Bakery kay Madam Gina Nang. Masiramon dyan ang ano? May nabakal ako dyan kay Madam Gina Nang na tinapay. So, tuna. Basta so tuna dyan. May tinapay dyan na ang palaman tuna. Nakatindugon, masiram. Thank you so much man sa Barsaga Itiri kay Ate Beth muna sa Inting Barber Shop in Saloon. An, kuyan dyan, bulalo ni Ate Beth Purte. Muna uya na karning karabaw na maharang-arang iabaan. Thank you so much man sa Maliliput Cockpit Coliseum. Sa mga parabulang sa Domingong Banggi, September 6, 2026. Igwa po dyaning two hits ulutan with timbangan. Early Bird Banded versus Early Bird Banded. Unlimited po ang premyo, 15,000 pesos. Pot money, 1,000. Minimum bet, 5,500. Maximum bet, 22,000 pesos. Maray na good morning kay Boss Boy Buda, kay Madam Girly Maya. Thank you so much man sa Adam Laclown Rishamp, kay Sir Nats, kay Mambing Asindian Calmada. Thank you so much man sa Tabaco Color Mix Paint Center. Gabos na klase nin pintura, igwasinda, color na korsonada, ipatimpla po sa Tabaco Color Mix Paint Center. Maray na good morning kay Boss Nestor Asin, Madam Helen Berwega. 45 minutos na makalipas po ang alasize. Aldaw po kita nin Biyernes Pizza 4, kadbula na September 2026. Thank you so much man kay Tabaco City Councilor Renier Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Sa ino po, gabos na paragos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM, tindugo na. Kasabay si Manong Mani. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po, si Bueno. Tindugon pa.
3: Lalo pang nagbayli na.
4: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
8: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Apat na variants po yan ha, na pwede niyong pagpilian mga ka-wellness. Alin man dyan ang maging paborito po ninyo, siguradong panalo po kayo ha. Nandyan syempre yung original blend natin kung saan ay proud na proud po tayo ha. Dahil hanggang ngayon, after almost 13 years na natiling number one dahil patuloy po na minamahal at tinatangkilik ng ating mga kababayan, ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dyan po tayo nagsimula. simula, ano? Actually, masasabi ko na dyan sumikat ang Best Cafe sa dami ng mga totoo at magagandang testimonya mula sa mga taong gumamit po niyan, ha? Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, mas pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Nandyan din po yung paborito ngayon, ha, ng mga mag-asawa, yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, dahil ang mga sangkap nito maliban sa nagbibigay ng ekstrang enerhiya, ekstrang lakas, ano, ekstrang gana, ano po, eh napatunayan sa maraming pag-aaral na ang mga sangkap nito, mga ka-wellness, ay talaga pong tulong para maiwasan ng mga chronic diseases tulad ng sakit sa kidney, sa liver, sakit sa puso, maging ang cancer, ha. At syempre, nandyan din yung paborito naman ng mga nagpapasexy, nagpapamacho. Kung gusto nyo tumama ang inyong timbang, ha, maiwasan ang pagiging overweight at pagiging obese, andyan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil po sa husay ng mga sangkap ng Best Cafe, napili po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customer's Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging sakanado ang inyong mga mister?
10: Wow, gustong-gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
9: Healthy na.
10: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may black.
10: May balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
12: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
8: Mga ka-wellness, sa puntong ito, bago ko po ano, talakayin ang napakagandang topic na nakahanda sa araw na ito, nais kong muling ipakilala sa inyo yung Dr. M series po natin. Ito yung mga produkto na ang tatak ay Dr. M. Siyempre, formulated din po ito ng inyong Abang Lingkod. At pangunahin po dyan yung medyo matagal na sa market, kaya napakarami na rin tumatangkilig ang Dr. M's Amazing Tea na nagsasangkap po ito ng katas ng luya, turmeric at stevia. Ang bawat tea bag ano po, ay templado na, masarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. At ang mga sangkap nito tulong para gumanda ang blood circulation, gumanda ang digestion, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Maliban pa sa napakaraming antioxidant properties para maiwasan ng iba't ibang karamdaman. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea na pili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa, ha? Ganyan kahusay po yan, ha? At syempre, nandyan yung mga bago po nating produkto, yung Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Napakasarap po nito, matindi po ito mga ka-wellness kasi 36-in-1. Grabe ang innovation, grabe ang formula para lalong makatulong ang mga sangkap sa inyong kalusugan, ha? Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, napakasarap pa. Mabibili nyo na rin po yan, nasubukan po ninyo yan. Mabibili nyo na rin po yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. At syempre, yung Dr. M's Tawas Soap. Alam nyo naman yung tawas, kilala po yan na pantanggal ng bad odor, panlaban po sa bakterya at sa iba't ibang sakit sa balat, ha? Tangkilikin nyo rin po yan, Dr. M's Tawas Soap. So yan yung tatlo nating Dr. M's products. Ano? Mabibili nyo na po yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
13: here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
14: Dr. M's Amazing Tea.
13: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
14: Dr. M's Amazing Tea.
13: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
14: Ang Dr. M's Amazing Tea.
13: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
15: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho.

Mga ka-wellness, sa puntong ito pag-usapan po natin kung ano nga ba ang ginagawa ng fried chicken, ha? Okay, pagpasok sa inyong katawan. Siyempre, isa yan sa mga paborito nating pagkain, lalo na po ng mga bata. Kaya dapat maging aware tayo, ha? Malaman natin kung ano yung mga negatibong pwedeng idulot po niyan pag lagi-lagi at sobra-sobra ang pagkain ng fried chicken. Alam nyo kasi kapag piniprito po ang manok, ano po, o kaya po syempre mantika, ano po, gumagamit ka niyan, o kaya butter, yung iba butter po ang ginagawa eh. So ang ginagamit, so pag gumamit ka ng breading, matinding mantika at saka butter, mas maraming fats ano po at calories ang nai-stack po sa fried chicken, ano po. So actually pag sa manok, mas maganda po yung luto po na may sabaw tulad ng tinola, o kaya i-roast po ninyo, o kaya i-grill, ano? So inihaw, medyo mas maganda po siya. Pero syempre kapag may bahagi sa inihaw na medyo sunog, huwag nyo na po yung kakainin, ha? Kapag kinain po ninyo yung ano, yung fried chicken, ano? Yeah, syempre pinirito po yon, yung taba mula ho doon, ano? Dahil na-stack nga po yung fats po doon, pababagalin po yung digestion. Kaya pakiramdam nyo, busog na po kayo, ha? At syempre kapag mas mabagal ang digestion, okay, apektado ang metabolism, maging yung mga sustansya na pumapasok sa katawan, apektado po yon, mga ka-wellness. Lalo na po kapag deep-fried, ano po, at madalas yan po yung ginagawa mga ka-wellness sa mga fast food chain, ano po, sa mga

0: restaurants, nilulubog sa napakaraming mantika po ang manok, ano, mga ka-wellness. Yan na yan, pag ganyan po ang pagkakaluto ng manok, ano po, nagdudulot po yan ng pamumuon ng certain compounds, ano, doon sa mismong manok na pwedeng magdulot ng inflammation, ano, at chronic diseases. So when we say chronic diseases, ang pinaka-common yan, yung mga sakit sa kidney, sa liver, sa puso, ano, mga ka-wellness, at sa iba't iba pang bahagi ng ating katawan. So inflammation, magkakaroon ng mga pamamaga, ano, mga abnormal na paglaki sa loob po ng katawan natin, yung mga internal organs po natin, mga ka-wellness, ha? Lalo na po kapag ang ginagamit na mantika ay reused, ano, yung nagamit na tas inuulit pa tapos deep fry. Actually, hindi lamang po yung manok, anumang mga pagkain na dinideep fry, tulad po halimbawa ng French fries, ano po, at marami pang iba, yung nilulubog sa kumukulong mantika. So mas marami pong fats ang nabibuild up po doon, at yun nga po, nagpo-form ng certain compounds na hindi po maganda ang ididulot sa ating katawan, lalo na kapag ang mantika ay reused, ano po, o nagamit na. Eh, yan ay magpapataas din po ng ating cholesterol na hindi po maganda dahil pwedeng mauwi sa sakit sa puso o pagtaas ng blood pressure, mga ka-wellness, ha? Tsaka kapag kumakain po ng manok, ano po, lalo na po pag fried, iwas-iwas po doon sa balat kasi doon lalong naiipon yung mga fats, yung mga calories at yung mga harmful compounds na talagang nagkakaroon ng epekto sa ating kalusugan. So hindi naman po masama na kumain ng manok. Mga ka-wellness, mas maganda yung lutong may sabaw tulad ng tinola. Ano po, ngayon kung ayaw nyo na may sabaw, mas maganda yung roasted o kaya yung inihaw, tanggalin lamang yung bahaging may sunog. At kung kakain naman ng fried chicken, ano po, kung hindi naman kailangan gumamit ng breading, ng butter, iwas po doon, iwasan din po yung deep fry, ano, yung maganda, yung normal lang po, ang natural na pagpiprito, iwasan yung pagkain ng balat at higit sa lahat, mga ka-wellness, in moderation, okay? Timbangin nyo lang. Ibig sabihin ng timbangin yung wag naman sobra-sobra. Moderation lang para hindi naman po ano, apektado yung ating kalusugan. Kasi marami rin namang sustansya na kukuha sa manok. Ano, mga ka-wellness, wag lang abusuhin. Dapat in moderation lang.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
2: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugara.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fesh, hindi ako.
5: Makidistrove.
6: Ferong walat.
7: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Malagyos ang ganda dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Ayan po ah, gaya ng narinig ninyo, yung Best Caps Minerals Food Supplement. Napakalaking tulong po niyan, ano po, sa ating kalusugan. Habang ano kasi, ang tao'y nagkakaedad, humihina ang katawan, ano, napakaraming factors para magkasakit ang tao. So isa po dyan ay ang pagkawala o ang pagiging deficient ng minerals sa katawan, ha? Dahil ang minerals po, isa sa mga pangunahing kailangan po yan ng cells para ang cells nating manatiling malusog. Kapag malusog ang cells, asahan nyo malusog ang buong katawan. Magkasakit man, mas mabilis kang gagaling, ano po. At kapag maganda ang cells mo, ano po, eh hindi ka basta-basta magkakasakit, ha? Kaya araw-araw po, uminom ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement. Napakagandang minerals. Yung mga minerals na yan, direct sa cells ang tulong para makaiwas ka sa iba't ibang karamdaman, ha? Best Caps Minerals Food Supplement. At syempre, tulong pampalakas ng immune system para makaiwas tayo sa maraming sakit. Ano po? Ang best juice, ano po? 10-in-1, best juice brand 10-in-1 plus 1. Dahil nagsasangkap po ito ng mga purong katas ng mga gulay at prutas. Ito po ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Ang best juice brand 10-in-1 plus 1, ang isang sachet nito, 28 pesos lang. Litro pack na pambuong pamilya na. Ha? Best juice brand 10-in-1 plus 1.
11: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
14: Era Charcoal Soap, detoxifying, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
15: Digli na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 50 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, as in shampoo. Malinig as in mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Hara nilang sa sentro na pwedeng-pwedeng lakawon. Tama-tama, on budget kitang unyan. Tabako na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin na ki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix, as in mag video okay. Kasya kon pa ining van ta mahiwas ang car park.
16: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Panal, Kataningkan, Papa Burger, as in Tabako College. Pwede man sintang contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page Carolina Transient House and Airbnb.
15: Mana! Digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabako. Carolina Airbnb and Transient House.
17: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
18: Child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
19: Classes begin August 10.
20: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig at ligtas na tubig? Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwani sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling filling supplies, Arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plant para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoman. Located at AA Berces Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
21: Ako po si Caitlin B. Rosala. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
22: Si Ricky Biazon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
23: Ako sa Tintiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
24: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram.
25: Win

0: King, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
1: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
0: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahid lang kami ng bahid ng Paulinimed sa buong katawan.
1: Siya talaga nagpapahid sa akin ng Pau. Banding na namin yan eh.
0: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
1: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
2: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Paulinimed na may sikamo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
3: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa inong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino house.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
7: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
8: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
9: One Radio.
10: Serbisyo as in progreso.
11: Sa One Radio 91.3 News FM, ang programa kan lokal na gobyerno, kan Tabaco City, nga ni ihatod sa indo ang mga serbisyo as in padagos na progreso para sa lambang Tabakenyo sa pamamayo ni Mayor Ray Bragais. Serbisyo as in progreso. Sarong programa sa radyo na magdadangog sa lambang suhestyon, opinyon as in agrangay, kan lambang syudadano, gabos tatawa ng pagkakataon na makapagpahayag para sa One City, One Direction, pasiring sa serbisyo as in progreso kan Tabaco City. Ini ang serbisyo as in progreso sa lindong kan liderato ni Mayor Ray Bragais. Madadangog kada Biyernes alas 8 sangkot alas 9 ng pagkaaga sa One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na!

Oy, good morning na sa siyudading tunay na paggamot. Welcome na nindi po sa satuyang programa Servicio sin Progreso na hatod po sa sendok ang lokal na gobyerno. Siyempre, sa panginginot po tabi ang Alcalde Ray Bragais. Magkiribalan kita mga tugang sagkod po alas 8. Kada aldaw po ng Biyernes, kita po tabi nagkakasarabayan. Nga ni ihatod tabi ang mga programa kan lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco. Ipaabot sa indo, ipaabot sa mga paraan tabay ta kung ano na po ang mga ganap. Pwede po kamo makisamayan, pwede kamo makapagpartisipar. Pwede kamo mag-comment sa satuyang comment section. Siyempre, pwede man tabi magpadara. Magpadara po mga katindugo ni na mga suggestions o kaya reparo. Welcome na welcome po ang igdi sa programang ini. Maricho, good morning tabi sa imo. Salamat sa pag-antabay. Palike and share naman tabi kan live Facebook ta. Taud-taud tabi makakasabay ta si Mayor Ray. Kumbako si Mayor Ray. Si City Admin na Ami Ilagan. Ano po? Kasi Mayor Ray nasa Metro Manila pagayon. Kundi ako nasasala tabi. May tigduman. Actually, hali siya sa opisina ni Bam Aquino, ni Senator Bam Aquino. Nagduman po ang alkalde ano kay Senator Bam Aquino tanga ni Asikasuhon na ang problema diyan sa Tabaco National High School. So building baga diyan, school building na dai po nagagamit dahilan po sa iguanin kakulangan tabi. Kung hydraulic ata kung di ko nasasala ano nagamit mga katindugon. Siyempre dyan sa technical department, kaibahan ta si Sir Manny Almoguera. Good morning tabi manay Perla Bindal, kay Mayan Alba Clavicilia. Good morning. Rinaaga man sa imo, Jean Abrera Christian. Palike and share naman, Jean Abrera Christian, kasatuyang programa tabi. Yan na makapagtao kita ni maninigong impormasyon sa satuyang mga kababayan. Ngunyan pong aldaw ni Biyernes. 4 na, first Friday. Pwedeng matawuhon naman dyan sa San Vicente. Ano po? Dako lang para simba dyan sa araw kayning kunya ni. Araw kayning aldaw. Basta first Friday, matawuhon dyan. Good morning, Roger. Buna po sa Baralias. Marina Agatabi. And kuyan palan tabi mga katindugon ano? And kuyan palan tabi

sa Sabado. And do or die game, you good news. Pag sinabing do or die mga tugan, ito na ang ultimong pagkakataon, ano, chance kan Team Tabaco. Pag guminana, di may game 3. Kasi best of 3 ang laban tabi mga katindugon, ano. So, kawat man kan Ligaspi and Daraga gitgitan, ano. Pero guminana mga katindugon, so Daraga albahay. So, bali yan po ang sa tuya pong update sa mga mahilig po sa basketball sa nagpapadagos na Governor's Camp. Bagatuga, Ma'am Leia Basaysay, bali nakainot na ang Daraga, Budak Tabi, ang kunyan, inihong Ligaw. Good morning, Tabi, kay sa Balboro. Good morning man kay Milagros M. Razo. Marinaga, Tabi. Pabati, sir. Ed kay Jill Nabubilis. Good morning, Tabi. Jill Bubilis. May pipabati pala nigdi sa kuya si ano, Manay Flory Bigas. Good morning, Tabi. Morning, sir. Eh. Day mo pigbabasa ang sulat ko. Pagbukas kan radyo, always tindo ko na minsan paano, Tabi, na kukunya, na antukan sa kadakulan po, Tabi. Ano po? Kaya pasensya, ha? Kay kunyan, kay Ate Rose na Manlangit Peña, birthday pa lang ngunyan. Happy, happy birthday, Tabi, Ate Rose. Gwadig din si Armeline, napipabati ng mga Alos Uro Aldo may nagbabirthday kay Armeline. Anong kapamilya ni Armeline kay Primay? Alos Uro Aldo, Primay ang birthday dyan sa Indo, ha? Garug gulpian, pirmian, handa ang Indo dyan, ano? Maray na pagkaagad, Tabi, advance man, sabi digdi, o oh, Tito, pabati po para sa birthday ni Agom. O, oh, kaso, udmaining Webes. Si Roland Sibora, 35th birthday niya. Advance man kay Benji Bordeo sa Odi birthday ngunyan. Takasudma su Agom ni kunya ni Armelin. Ngunyan naman si Benji Bordeo. Sa aga, on my birthday, yun na, binati ko na si Benji na Bordeo. Happy birthday, Tabi. Sabi ni Mayan Alba Clavicilia, happy birthday, ay pabati man da, Tabi, kay Telma Borabo, kanbang kilingan. Good morning, Tabi, sa imo manay Telma. Ate Telma, good morning. Milagros M. Razo, good morning man. Daog Tabaco, Sir Ed, may next game pa naman. Bawin na lang po, Tabaco Team. Iyo po, bawin na lang, ano? Bata, gulpiso ko niyan, ah, inihong suportadores kan Team Tabaco, mga tuga. Gulpi, ano? Perming pulpak an kunyan, inihong baskan na si Braga Islay. Ibang klase, matindi man minataong suporta. Ano? Pabati kay Lolo Lauro Bilaos. Sa amin ni Kinalingking, maray na pagkautuman, ay maray na pagkaagad, Cherry Car. Primoy, Romel Bopa, good morning, Tabi, sa Saimo. Ano, Primoy? Nakadakol na lamang kamong nadakop dyan sa checkpoint. Ano mo? Dapat mo, pag nasa checkpoint, may nadadakop mo. Kaya nga ni checkpoint. Kay Tess Rances, maray na pagka morning. Good morning po, watching from Manito. Sabi ni Melanie Tipo. Tama ba yan? Or Tipo. Ah, iba ang Tipo, maluto na natitipuan. Sige ta, sabi ni Sir Manny, mga 10 minutes pa da, Tabi. Ta siguro nag-ano pa, nag-asukray pa man si Ma'am Ang. Ala ton ta, tamalog baga kaya sa trabaho, ta Biyernes ngunyan. Istorbuhon ta naman, Tabi, ang city admin. Ta si Mayor Ray, sabi ko na nga ni isa sa Indo, nagpasiring po duman sa opisina ni Senator Bam Aquino. Ayos man ang alkalde, ano? Minagibunin paagi mga katindugon. Talagang hihanapan. Hihanapanin posibleng solusyon ang problema mga tugang, Tabi. Ta, iyan kaya na iskulahan dyan sa Tabaco National High School. Funded na po yan ka national government. Bako na po kan LGU. Kaya mas pigpili gayod ni Mayor Ray na iraniman gararay sa national government sa paagi po ni Senator Bam Aquino, Chairman Committee on Education. Nga ni mahanapan po ni budget, iyan na kakulangan ng hydraulic, hydraulic na pigaapod. Hydraulic system. Basi rin yan sa kunyan, ikatulong pala pag-ata yan kan... Oh

0: Iskulahan sa Tabaco National High School na iyo po mga katindugon ang nakakapagpapinsyente tangani na gamiton iyan kan mga estudyante. Although in inspection na iyan kan kunyan engineering department pati kan taga DPWH wala mang kay problema sa structure. Ito lang talaga ang kulang. So hydraulic system tabi. Na kung in kaso, igwa po ning kasulo, digdi po minakonektar, minakabit ni linya ata ang mga taga Bureau of Fire. Saro sa mga requirements. Nagibo kaya ang building na iyan, dahi pa man so kunyan, inihong panibagong requirements na pigahagan mga katindugon kan Bureau of Fire. Kan magkaigwa ng inspection dyan, nahiling na igwang ning kulang, kaya dahi po pigpagamit. Then, ginibukan alkalde, nagpasiring, nag-source out, puminasiring dumantabi Borero Bryan, Romeo Danto sa Metro Manila, si Mayor asin nakipag-meeting kay Senator Bam Aquino's Chairman Committee on Education. Ngani na irani ang problemang iyan na pigsa sa parngunyan kan Tabaco National High School. Bad na sa Manila pa si Mayor Ray. Ligayon ng kahilingkan basketball su Bangge, Aurea Burse. Kami nagdadangog sa One Radio. Makusog ang station nyo. Salamat po. Salamat sa mga paraantaba ita. Kay Shibas Mayor Bore. Morning Sir Ed. Habo ko kuta ng pigbabati birthday ko sa radyo. Takang petsa dos. Nadangog kantugang kong parabuyong. So nagbati sa kuya. Inamayan lugod ako digdiha sa harong. Abay pa. Maghapon akong stress. Siya nagbati sa imo binati ka sa radyo. Si Bas Mayor Boring. Hiling mo naman na. Na-stress na siyang pagbatiyon sa radyo. Ang bihirang buhay sa mga baka, no? Hey, okay, good morning na lang. Aray sa imo pagbatiyon. Permisa na, good morning. Good morning. Concepcion Cao Butial, good morning! Shoutout po sa dalawa kong kapatid na si Lovely at si Michael Buesa. Late na po sila at sa family Buesa, shoutout po. Eyo ta, kunya na, pasado alas 7.23 na talagang malilate. Kay Chi na Kanchela, maray na pagkaututabi ay aga. Chi Kanchela Burbe, tamang permikitang udto. Morning, pasan na ngayon, sir. Kumusta sukasulo sa may party kan Tiwi? An aram ko, pinag-aragap-agapan na po ito mga katindugon kan mga firefighter, ano kan mga otoridad. Diyan sa may sangay, sa may patitinan na nangyari sukasulo usod mang hapon. Dahil pa akong nahiling na update sa pig post sa kunyan kan Tiwi MDR Arimo, ilingon ko digdihan kung ano so update kang kasulo dumang kung napalsok na, kung binayaan subanggi na dainaning kalayo. Tiwi MDR Arimo, tangani maging updated kita. Okay, nagaharapot sa mga kababayan ta dyan sa Tiwi. MDR Arimo Tiwi. Ilingon talagdi kung posted na. Wara pa, asob na. Wara ang post ang MDR Arimo kan Tiwi. Sa latest na pangyayari, dumampo sa may parting kan sangay. Ay, patitinan baga. Kunya na mag, yan ano, bako naman sakop kan Tiwi. Ang sangay, kamarinisor na baga yan. Ano, tama, kamsor na ba yan ini? Anyways, taon-taon na napunta kung makakuha kita ng update. Lilian Clarinho Boncalos, good morning. Kay Lorna Budoso Buneo. Kaliha Juni, Marina Untot, Marina Agatabi. Ano ba yata perming ng Untot? Good morning. Ipauntuhon muna naman tulos kay Dugay na ngayon, sir. Oy, taod-taod man, mga tugang, paglaog ni Mama Amita, ihaputa sa iya kung ano ang kasimbaga ni Mayor Ray. Pero, basahon ko sa indo ha, itong manungod tabi sa pigpaluwas na bareta. Actually, na-discuss ko na inin ko di mas maray na mabasa talig di. Supposed ni Mayor, ibasahon ko ini ha. Supposed ni Mayor Ray, nangani na i-counter itong mga pigpapaluwas na bareta kan sarong inihong online online news site. Kay Shoni Soriano, good morning. Pa-shoutout sa tugang niyang si Mirna na nagpaparahay po siya sa Baclayon, Bacacay, Albay. Na nagpaparahay. Sunod-sunod na, Kasubanggi. Diyan kami sa Siga Hospital. Grabe ang kunyan. Pigdadar ang mga pasyente diyan sa Siga. Sunod-sunod, kadaklan mga taga-Bacacay. Sunod-sunod, so kunyan, inihong emergency vehicle kan Bacacay, pati so ambulance kan Bacacay. Hoy, so mga pasyente diyan po sa Siga Hospital, pakusog-kusog kan buhay. Parahay na tabi ta. Ani makauli na sa pamilya. Hoy, speaking kan Siga Hospital, may nabasa akong post. Alaka mo yan. May nabasa akong post na may pigdara dyan na pasyente hali sa Santo Domingo. Tapos ipig-transfer sa Sarong Hospital sa 2nd District. Ang sabi ka nag-post, binawian yung buhay. May dengue. So pasyente mga katindugo na din na dyan sa Siga Hospital. Kaya pasiguro ha, so mga kababayan tangon yan tabi, na nakatutok sa programang ini, permita po ining pigar remind, Permi ko kamong pigya papagirumdum ligi sa programa na ugalion po ang paglimpya, pagliniga kan mga posibleng istaran kanamok na may baktot na dengue. Taso nagdarakan pasyente diyan sa Siga Hospital na grant sa paagi po kan social media. Kunda ipa nga yan mag 50-50 tapig para painom sa nangyakan ko yan inihong sabi di ka nagpost aram na ngayang dengue nga yan, so kamatian nga yan pasyente, may dengue sa pasyente, para painom sa nangyayan yung paracetamol kan mag 50-50 na ngayon sa kanag decide gaya sa hospital na iperipat sa ibang hospital o kan linipat mga katindugon dahil natabi dahil salbar pa sa buhay, kaya nag-rant sa social media. Laka mo dyan sa Siga Hospital, nagrarantan sa tuyang kababayan. Sabi ni Papa Han. Sige, diretso na kita mga tugang hindi po sa programang ini. Nyao na po si Ma'am Ami. Nasa ibong nalinya na po ang City Admin ta. Tangani na makaada ko lamang kitang istoryang kunya na pagkaaga. Ma'am Ami, good morning. Live na live kita. Hindi sa programang Servicios in Progress o tabi inatod po kan lokal na gobyerno kan siyudad. Good morning po.
1: Yes, good morning Sir Ed, Sir Manny, and sa mga paradangog po kan sa inyong programang Servicio as in Progreso sa One Radio.
0: Ayo po ma'am. Salamat ma'am Ami sa pagpa-unlock ning interview despite kan busy days lagi. Perming busy andi niya. Nyaon man gira rin oras para po magtaonin informasyon sa mga kababayan ta. Ma'am Ami, inutun ko ano ang pagmanti na nadaogso sa tong team. Grabe, aram ko pati ang suporta nindo, pati sa Sibra Guys Liner, talagang pinag-accommodate tabi mamami para makapag-transport kita kan mga iniyong suportadores kan sa tong team.
1: Opo, actually Sir Ed, yan baga po karawat lang.
0: Iyo po, oho.
1: Kaugmahan, natural po may maga na talaga.
0: May madadaog.
1: May madaog.
0: Iyo po.
1: Pero po, nag-hope kita po sana na nang
0: manggana. Iyo.
1: Mm-hmm. Kaya lang, may duwa pa man po pagangkawat.
0: Ayaw.
1: Sana po sa Sabado makabawi.
0: Makabawi, oho.
1: Ano pa kita, magayon na susuporta ka mga taga-tabako.
0: May pa-t-shirt pati ka mo, nahiling ko. Sabi ko.
1: Sali nga ni Dapo, yun na ito ang...
0: Ano ka pa daw?
1: Sina, nagpa-t-shirt pa.
0: dapat palanday ng t-shirt sa nade.
1: Okay lang, maugma po na nahiling mo mga tao na nag-uurog, maasin at least po may pigihiling sindang schedule na
0: ayo po
1: ay araw kay ni Aldaw maano kita naman, so maugma po na mamundo, pero ha, sana po sa mga players kang
0: makabawi kita
1: adi rising team. Go lang po, laban lang po ayo kita hanggang madaog man or ano, at least po yaon na kita
0: naglaban
1: po sa top 4.
0: Ayo tabi mamami. Ano ni may bus man giraray sa Sabado?
1: Oo po. Okay. Problema kasi tig-asahan ang kang mga nagihiriling kang mga basketball fanatic. So, maybe po miski talagang detaman po iyan na halion.
0: Ayun po.
1: And sarok pa po nga ni si sarok pa naka-ano kasubanggi. So, na-injured po si Matt Leon. Na-injured po siya. So,
0: okay.
1: Ngunyan niya, hindi po, ano na siya, pa Manila siya kasi kay puhan niya, ano, tanagubag po Subitis, Kasabangi, nagubag po.
0: Mm-hmm.
1: Na nilagan lang po ito ki Spring, tapos sana po, ano, kasi ang ganyan po, ganyan po 8 o'clock sa so flight niya.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kaya po, ano po itong asikasuhon.
0: Ay, adi, kaya pala medyo kunyan kita.
1: Actually po, mga matibay man talaga gabos na players. And mm-hmm. congratulations po sa Ligao City Knights.
0: Mm-hmm.
1: Talagang, inandaan po nila sa laban niya. Sa
0: ayyo, pinag-adala ning Maray, adi. Anyways, ganun talaga mamami, padagos lang ang satuyang suporta sa good sa matapos ang pakawat ining Governor's Cup na ni Tabe.
1: Apo, hanggang po, hanggang sa in po kita, diretso po kita.
0: Ayyo po, mamami, ini ko ta ipapahudyan ko na ihahapot sa imo, kundi excited man na Maray ang paradangog ta, nag-comment tulos digdi sa programa ko. Sabi digdi ni Batan Gayon kang pangaran, May Tililing, yugon mo ini. Nagluluwas na ikadaa, ami dahilan kaya nagkaayos dyan sa San Roque. Totoo, an? O, ika na kayo ni Simbag, mamami. Ay, mamami. Iyong manangad, may nagluluwas, mamami, na information na arog kayo ito sa naging senaryo, Tabi. Kasi, kasud ma, in-interview ko man si Wad na Cheryl Binalia. Ano manangad so apo, istorya kayo ni Tabi, ma'am?
1: Ay, actually po kaya, Sir Ed, iyan pong duwa, si Kap Tuto sa kasi si Wad Cheryl, parehas niyo po iyan, barkada. Si Kap
0: okay.
1: Tuto po, alimin na po siyang family friends, kasi kag-ingot pa po ang panahon. Si Wad Cheryl man, naging friend ko man po siya dahil sa so grupo may po sa van.
0: Ayuda po, opo.
1: So, opo, so hali ko naman po siyang kakapi-kapihan with Attorney Joy kami tulo. Kaya lang po, kang ito po san may nangyari nga ning issue sa Inda na siyempre po karapatan man ayan ni Wadje as kagawad. Then siyempre man si Kap Tuto man, siyempre tigdidipinsahan niya man ang sa iya man na ano, pangaran. Naggilid mo na po kita kang time na ito, pero di mo po kita nagtawagkaan.
0: Dayngo na namamagitan, pinabayan ko na Tabi ning Marayo po.
1: Pero plano naman po talaga yan na sana mag-abot ang panahon na saro man ako sa Inda sa makapag-mediate na mapaghurunan na lang sa tamang venue kung ano man pang mga issues.
0: Iyo po.
1: Kasi parehas man po si Inda nasa tama eh. Parehas man po si Inda may piglalaban.
0: Iyo po.
1: Apo, so iyon po, kaso hapon po talaga, di man po ito big plano. Kasi ako po so OIC kaso hapon, so pag-aro po kaya na aram ko po na de si Mayor, nag-aamay po talaga ako.
0: Okay.
1: Oo, mga 7:30 nasa office na ako. Kaya ngayon nga, pasensya naman, edo nag-ipos na naman ako.
0: Sabi ni Sir Manny.
1: Si Mayor.
0: Iyon po, opo. Okay
1: so,
0: lang yan po.
1: So pag-abot ko po duman, mga 7:35 po gayon dito. Yaon naman si Wad Cheryl. Mapa-receive kan sa iyang reinstatement. Oo. So, yun na. Dahil man kaya akong ano kay Che, sa miski saan man punta mo, basta ka-close ko or may issue. Minsan po baga, bigla na lang akong minaprang ka na. Yun, nasabi ko kay Che. Sabi ko, Che, magtinuan na doon ka mo ni Kap Tuto. Tapos sabi niya, ay, iyo ate, dahil man ang problema. So, itong time na ito, sabi ko, wow, parang good mood si Che. Ako, okay lang sabi kong apodan ko si Kap. Ayaw po ngayon. So, inapodan ko si Kap Tuto. Tamang-tama ba, nag-iipos man siya para sa bloodletting kan San Roque sa program nila kasuhapon. Sabi ko, Kap, ngunyan, nabaga po niya ako mabalik sa WAD. Ano, so, sabi niya, pwede po daw na, ano, bago man lang magbalik magkatinuhan naman kamo or kung miski aram tangyaon ng issues pero at least yan paghurun-hurun lamang sabi niya dahil man niyang problema sa kuya Made so yun na po sa kamimoyan niya kasi mamakihurun so naghurun sa duwa so ang nangyari po ano in-invite ko si Kap Tuto sabi ko Kap Tuto na po sa office arawag po yaon digdi si duwang kagawad mo na Marine State yaon man po si kagawad Broquesa. Yun po, and pag-abot niya, urog mahong kami, miski siyempre sa mayor's office. Siyempre po, pag nag-trending si Wad, ano, si Wad Che, sabi nga niya sa mayor's office, uy, baka ngayon mapos naman kita. So, pero ang sabi man po ni YJ, sabi niya, di naman po ngayon ko ate malay. Sabi niya, di man na problema, Wad. Basta kung ano man po ano mo, di man na problema ang pag-live. Pero sana sunasa tama lang kitang, ano, para di man kita pag-arugong ka mga aki. Mm-hmm. Sabi ko nga po, maging responsable kita sa social media.
0: Iyo po.
1: Iyo po, tabako gabos na problema na susolusyonan sa social media po.
0: Mm-hmm.
1: So, yun, ang ano ko na lang kay Cap, Cap, sabi ko, sa pag-flag ceremony, sana po maiwasan tanap sa mga araw kaitong tigdataram ni Wadche, mm-hmm, o Higuaman, na minsan natatamaan sinda kang mga tigdataram mo.
0: Mm-hmm.
1: Iwasan tanap po ito.
0: Ayyo
1: tapos
0: po.
1: I-ano, tanala po sa tamang venue.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, man, kay Wadche, buda kay Wad Broquesa, na sana po sa Monday and sa masunod pang mga Mondays, kung available man sana sinda,
0: mm-hmm,
1: mag-attend po kang flag ceremony. Yung man lang po talaga, hey, sa Edsa na pagkurunan me, uh-huh, dahil man pong iba, basta po nahiling ko na pina-handshake ko sinda,
0: uh-huh,
1: then nag-pericure, dahil po naman nagka-plastikan, nahiling ko man po sa pandok-kandua
0: hey,
1: ang
0: pagka-sincere
1: ninda. Sabi ko nga ni Kiwad, check, gari niya ako, check, Terry Aydan, makasiguro, sabi ko sa nangyari niya.
0: Eyo, sa ako nahiling ko man, siguro, aram mo pag-arubakan, mamami, garo ka sunahalian ba ganim sarong problema sa buhay mo, adi. So, dakula ako na bagay.
1: Tapos nakatabang ka, ma. Correct. Kasi, syempre, sa mga magbararkada na aram ka na may nangyayari, na paaram mo parehas mo sinda, ano, day kang ikabig dyan, boda, ano, it's a pera, kasi, maya mong, pag nahiling mo andowa, miskis at either party, walang problema.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so, salamat. Salamat na naging instrumento man ako kang sa indang pag miski puro pa, ano, civilly or totoo man na,
0: uh-huh,
1: naging nagkatinuhan mang gilayan po.
0: Oh, sana magdurudiretso na ma'am Ami, adi, na kung ano man ang mga kunya. Sabi ko nga ni, in-interview ko kasud ma, although may kanya-kanya ba kitang political na kunyan, ini yung pagtubod, pag paninindugan, sana sabi ko, ang ano man na issue sa proper venue na pag-istoryahan, tangan, hindi na magpapara, kunyan, para dakula pa, buda.
1: Dahil na pong may ma-involve na correct ibang tao, dahil na sinda mapag-isipan kung ano pa man, kasi
0: ayyo,
1: iba-iba baga pong tao, iba-iba pong interpretation kang nababasa ninda sa social media.
0: Totoo yan.
1: And nagkataon ng pati Sir Ed na parehas hindi naka-blue.
0: Kayo nga nilahiling ko. Sabi ko, iba nga ano ha, iba niya ako so pagkakataon, ano, garong suminabayan man, adi.
1: Opo, kaya sabi na ni Kap Toto nga, sabi niya, oh Mads, lingat na parehas pa kami naka-blue dahil man kami nagkahuron.
0: Uh-huh.
1: Sabi ko, sabi niya, it means nga niya peace. Sabi uh-huh ko, sana.
0: Iyo.
1: Para maugma naman ang San Roque. Then,
0: uh-huh,
1: magtarabangana sana sila, gabos na
0: uh-huh
1: barangay council para sa
0: magkabro nyo na iyo.
1: Taday
0: taman masabi baga dawa sisay-sisay, basta pare-pareho, dawa sisay dyan sa mga taga San Roque, may kanya-kanya bagang, kumbaga, Iguamang kisan sa rin ng political affiliation, pero pag abot sa servisyo, trabaho na sa natabi, mamami. Adi, ito
1: yes
0: ang satuyang
1: yes
0: pangapudan. Ano,
1: yes na, po, dahil ka po kita pipipili.
0: Yes po.
1: Ano, basta magrani, kung dahil tamang po sinda nahihiling,
0: mm-hmm,
1: o kung nahihiling taman, tatabangan ta hanggang sa kaya ta. Harawang niya po kita sa public service.
0: Hmm. Dakulang
1: ba? Po talagang tama.
0: No, dakulang bagay no na napagkasundo mo sinda. Actually, si Mayor Bagahaloy naman ang tigpaplano na pag ang pangunan doon at nabi mamami.
1: Yes
0: no
1: po, may napagyan ito na si Mayor. Ay,
0: ayos,
1: sabi
0: ha?
1: Niya, yaong pangaya sa duwa. Sabi ko, maghali na.
0: Oh.
1: Ito man pong kasuhapon man, after ninda,
0: uh-huh,
1: igwa pa po ako sa konsinugo si Mayor, nagluwas ako sa office.
0: Uh-huh.
1: Actually po, nakabalik ako mga 11 o'clock na.
0: Ay, ano? Grabing uh-huh kabisihan. Anyways, dakulang bagay, mamami, ano, na na-mediate mo, na natuwangan mo, na duwang opisyal, o kaya mga opisyalis kan San Roque tabi na mapagkasurundo giraray tabi, no? Sa panginginot
1: yes
0: po, siyempre, ni Mayor Ray, an alcalde kan siyudad. Anyways, salamat na maray tabi. Pasiring kita digdi, mamami, sa iba pang mga tema. Kan sarong aldaw, si Mayor na naman, anlaman kan bareta, na pigigibo kan ining sarong online na news publication ba ya ini na
1: yes,
0: data masabutan
1: Bicol Express.
0: Oo, Bicol News Express tabi. Although okay, napaluwas na si Mayor Ricky kunyan ni statement na sinasabi apa niyang fake news ini tabi. Ano ang apa kunyan? Ano giraray tabi an masasabi nindo sa araw kay ning magruluwasan na bareta? Eh not so pigsasautan si Mayor Ricky na pinapalusot ang mga kontrabando tamay padulas da tabi. But naduha na si Mayor actually tabi mamami.
1: Yes po, Sir Ed. So, kang primero po kaya, tigtatara Mindana, so, International Port Babu, Pigmiminya duman.
0: Mm-hmm.
1: Da iman po talagang, ano duman, papel si LGU sa pier.
0: Mm-hmm.
1: Actually nga po, kung di ka malaog, ay mapasiring sa Katanduanes, di ka na nakakalaog mo sa pier, bakong araw ka ito na
0: open.
1: Diyan pa kita nag-uworoking.
0: Correct. Nagbabaranwi.
1: Oo. Uh-huh. Nagbabara. Oo. Ngayon, baga po, bago ka malaog, may bayad na yatang 18 pesos. Oo.
0: Dahil naman talaga basta-basta makalaog dyan kung dahil ka mapasiring sa Katanduan. Is dahil ka man palaogon dyan.
1: Opo. Kung yung mm-hmm. pitang pigmiminya, national po, kaya ang PPA.
0: Mm-hmm.
1: So, kung abot na po sa fishport, mahiling man po yataan talaga sa data, yung tigataram ni Mayor na...
0: Yipo.
1: Ikumpara ta bako magdeta man ko ta, dapat an ipagkumpara dapat trabaho lang kita pero mm-hmm. dahil sa na, may nagluluwas na issue data man po mapugulan uh-huh. na data ipahiling sa data iyan.
0: Opo.
1: 2025 July to December tapos 2026 na January to June. I-compare mo po sa 2024.
0: Nagkaigwaning na, kunyan halangkaw na collection.
1: Opo, alangkaw po sa koleksyon. So, mm-hmm. baka po, ditaaram ko sa insya nagkuakayang ki information,
0: mm-hmm.
1: Iniimbitaran ta na lang po gayod. Kung sisay man po ang ngaon dyan sa likod kang
0: People
1: Express.
0: Ayo, ta posibleng igwa ang kikunyan tawo digdi sa tuya sa tabako na nakakaaram kan mga or pigpapadaran ki mga information. Mas mara ito man ang ganda invite na kung may mga araw ka na issue, maghapit man sa opisina kang alkalde, adi.
1: Open na open po ang office kang mayor's office. Kung talagang may araw ka iyan, di sa tabangan ninda kami na mahanap ang kunghain iyan, tigtataram niya.
0: Mm-hmm.
1: Or baka kaya, Sir Ed, mayaman maging parte kang mayor's office. Sa mayor's office po, maugmahon po kami bilang dari kami sa room pamilya, 24-7 na kami na.
0: Po.
1: Kung pwede lang po, un pa breakfast, lunch, hanggang dinner, nag-iiribahan na kami.
0: Ayipo.
1: So siguro po, nahihiling na ninda kami na yaon dyan sa Coastal Road pagkabanggi, nagpapaparos-paros.
0: Uh-huh.
1: Tigbabakal mi po iyan. Ako ano man po ang pikakarakan mi dyan na pigaharampangan.
0: Uh-huh. Ayo, adi. Day daw, mamami, ako ang basa ko kanina. Day daw, igwa ki posibleng nagagamit ngayon kan pangaral ni Mayor eh.
1: Ay, day ita man po yan maiwasan.
0: Oo, nagigaybong sa... padatulan sa pangaral ni Mayor eh. Oh, iningaya sugo ni Mayor. Tapos day man aram pala ng alkalde. Yan ang medyo...
1: Dahil sa nahiling tabaga, si Mayor in action talaga.
0: Opo.
1: Mahiguson.
0: Mm-hmm.
1: Miski po Banggina, minsan nga ni po may ako ng... Sir Ed, minsan may ako na nagpa-plan ako na, ay sa aga, Sabado.
0: Pahingalo.
1: Uh-huh. Ay, di ka pwede. Anytime na umapon si Mayor, kaya dapat talaga... Iyon na po yan ang ano taka dahil di man talaga kaya ni Mayor ang nasulo at tabako.
0: Iyo po.
1: Kipuan niya ko tapo kay mga katuwang.
0: Iyo.
1: Opo. So, so nagagamit man kang pangaral ni Mayor, nasabi ni Mayor. Yun po talaga actually, Sir Ed, ang saro sa tigtataram ni Mayor sa opisina mi.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga tao niya, sa ano niya na. Di po paggamitin ang pangaral niya sa mga issues or sa mga... activity na dahil niya aram.
0: Iyo po.
1: Apo, kasi may nakakaabot naman po talaga kaan sa muya.
0: Iyo.
1: So, pag tinaram-tinara sinabi ni Mayor, siguro doon po nila na talagang sinabi ni Mayor.
0: Iyo. Ta, sarong bes nga ni Mamami, kundi ako nasasala, sabi kan pag-iriba mi, igwad akin kunyan dyan, nagpapamidbid na murumidya, tapos pigagamit sa pangaran kang alkalde, ta may pigpapalusot talaga dyan sa kunyan, sa pier. So sabi ko baka manangadigo ang mga senaryong arong kayan pero day aram kan alkali na ginagamit siya na si pangaran niya.
1: Ayo po, ayo po. Siguro po baga pag ang kahoy talaga mabunga.
0: May nagbabarabad ano, pigbabatikal ang bunga. Ay naku, naduha na. So panduwa baga ma'am Ami, itong 200 million na AI flood control monitoring database.
1: Opo, sendaw niya nga ni ito kinuha. Dakulao
0: na di 200 million. Uyugon mo yan.
1: Opo, naindaw siya. Naindaw ang mga papelkaan.
0: Pero masabutan mi.
1: May nga niya na project.
0: Masabutan mi, pag araw ka na may budget, mamami, may proseso yan, di ba? Na inaagihan.
1: Yes, po.
0: Mabid. Opo. May bidding iyan. Ma-procure ka. Opo. May planning.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Kaya sabi ko, paano doon nakalusot? Naigwa kay 200 million na gagamitin na for AI monitoring sa flood control.
1: Sabi baka ka. Po may saruman po na dahil panahiling bigde sa City Hall na
0: may tawong lipod ka mo
1: na labak.
0: may tawong lipod ka mo dyan ano na may nakakaisip mga information na day mo aram basang nasa nang Minara Luwas ano. Ay yes, nako.
1: So pag ano kaya cancer eh emang kay puwan ay dapat ko ta i-ignore ta na kaya ayun alam po. Pag inignore na naman mamimisinterpret naman kang iba mataram totoo
0: iyo tabi opo so, maras maray ng kinaunter
1: ano dapat na ng isimbago mm-hmm. Na
0: po.
1: Dahi pong mga arog kay iyan fake ayun. News
0: iyo ining Bicol News Express today actually dipisilon ta day man ngaran kan news writer day mo aram
1: kung nga ni kung taga sa ina
0: taga sa ina day mo aram kung hain ng opisina day mo pwedeng marduman ta day mo man aram nga ni kung hain ng opisina di ba kaya mapagalo
1: shout out na lang sir Ed ayo. Invited tabi sinta kami sa office
0: buda ano na lang mamami
1: sa kapihan pag Monday mag, po sa indoor
0: mag-attender siya tangani na makahapot man siya kay mayor sa mga arog
1: yes, eh,
0: kunyan inihong scenario anyways si Mayor Ray daidigdi tanahiling ko nagpasiring tabi duman sa opisina ni Senator Bam Aquino maaraman may ang detalye kay ni mamami ano ang pinakang tuyo ni Mayor Ray
1: yes po ng kang September 1 po, nagluwas po so confirmation
0: mm-hmm.
1: Na iba po sindang schedule kay Senator Bam Aquino.
0: Mm-hmm.
1: Regarding po pag ayan Sir Ed kay ano, so ayan mga classroom sa Tabaco High na
0: uh-huh.
1: Di po na-occupy.
0: Dahil nagagamit, opo.
1: Mm-hmm. Opo, takang in-inspect baga po kaan BFP, di po siya tinawang ki-clearance.
0: Mm, okay.
1: So ngayon po, nakipag appointment po si Mayor kay Senator Bam Aquino, tinawan po si Naki Oras.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito po September 2, kaya miski po holiday, nagduman po si Naki Riba niya si, opo, si Engineer Dindo Bungalosa,
0: mm-hmm.
1: si Architect Franco Bite, and then si Engineer Roland Garcia with mm-hmm. Ma'am Bing Estrella po, kanti NHS.
0: Mm-hmm.
1: So regarding po ito yata sa
0: hydraulic system,
1: planong ilalaag na wet and dry standpipe system ng Tabaco Nationalized.
0: Wet and dry pala nangapod ka ito, naku hydraulic ano, so kunyan ito, so garong pigkukulektaran ma'am Ami, kan mga bombero, pagka iguaning kasulo, dumandidugtungan yes, ata kang hus, ano, dumanki kabit.
1: Yes po.
0: Ito ang nakapakunyan dyan, so, as of now, nasa Manila pa si Mayor?
1: Day na po, nag-abot na po siya kaso hapon na hapon.
0: Ah, yaw na pala so alcalde, opo.
1: Opo, so ngayon po, ang schedule niya po, paisla po sinda.
0: Mm,
1: dahil okay. Naman po sa linggo ng wika kang mm-hmm. sa bisita, sa bilog po yata ang isla.
0: Oh, duman sa Isla Can San Miguel, sa San Miguel isla National Can High San School. Ayun po, sa San, ay, Miguel, San Miguel National yeah. High School, tabi, Ma'am Ami. So,
1: yes po, kaya po, so ano niya, so schedule niya po sa Buwang, sa Kasalang Bayan, nasaro po siya sa mga sponsor.
0: Ay, yung mananggan.
1: Ako po,
0: maduman.
1: Ako po naman maduman.
0: Oh, kaya, barang abanga talaga, ano?
1: Kasi siya naman, Sir Manin, nag-ipos mo na ako habang, ano na ako, tawa na po 10 minutes.
0: Iyo, tabi, ma'am.
1: Binigyan naman ako ni Gilbert
0: na yan. Iyo, mamami. Sige, mapasiring ka na pala duman, mamami. Dahil naman ako, actually, kay Nakol nakahaputan, ito man lang, mga manungod sa mga issues na yan na nagburutuan, at least nakaklaro ta, ano, na ining mga nagluluwasan na mga barenta, so dapat maging mapag matyagman ang publiko na busisiyon ng maray, lalong-lalo na kung bakuman mapagkakatiwalaan na news site ang nagpapaluwasing barita. Tama, mamami nga ni Daisy na mabiktima kang fake news. So tama yes, man po. Ito na pigka-counter kan opisina ni Mayor Ray na pigpapabalangibog na so tama sanang informasyon ang ipaabot sa publiko, tabi.
1: Tama, Sir Ed po.
0: Iyo po. Iyo man lang, mamami, kung igwa ka pang gustong ipaabot sa mga paraan tabay tarig di sa syudad, go ahead, tabi.
1: Okay po. Thank you po Sir Manny and Sir Ed sa pag-imbitar mo nindo po sa kuya sa programa. Enot na enot po. Magirilingan po gilayong kita sa aga.
0: Mm-hmm.
1: First game po ang Tabaco Rising Team versus Legazpi City Knights.
0: Ay, Ligaw. Ligaw.
1: Ay, Ligaw.
0: Oo, oh, Ligaw City.
1: Ligaw. Mm-hmm. Apa, Ligaw City Knights. Sure po na yaon na po gilayon ang suporta. Magdaog manggana basta mm-hmm. magurugma and sa ano po sa duwa pong iyan na issues yan po pigga ano ko sa indo tiwalaan lang po nindo ang administrasyon ni Mayor Ray action lang po kita tabang as in serbisyo para sa mapakarayta kimaray pa po ang mm-hmm. Tabaco City and sa San Roque po na saro man po ako sa naging instrument para sinda po magkaburon yung gilayon.
0: Mm-hmm.
1: Shout out na lang po kay Kap Toto Bobiles and kay Wad Cheryl Binalya. Sana po tapos na.
0: Mm-hmm.
1: Magkaigwaman po kita kisyo. Darawnta na lang po sa tamang venue. Dumanta na lang po pagururunan.
0: Mm-hmm.
1: Para po ipahiling ta po sa constituents kan San Roque na ang tigtatao talang is servisyo para makatabang kita sa inda.
0: Iyo po.
1: Ayun man lang po, Sir Manny, and see you on Monday sa Kapihan.
0: Iyo po.
1: Mm-hmm. After flag ceremony. Okay. Garilatul po kamong issues ka.
0: Iyo, tabi, mamami. Sige, mamami, salamat ha. Ingat na lang sa pagbiyahe pa si Ring Duman sa kasalang bayan.
1: Salamat po, Sir
0: Tabi.
1: Ay, Sir Ed.
0: Sige po, Tabi. Thank you. Si Ma'am Ami, maang katindugon. Yugod mo, nagasangli pa nga ni palan, Sir Manny. Maraisa na ta, kunyan. Praktisado naman si mamami, ano. Ako, napapahanga man kan, kunyan na ini, kan city administrator tata. Kan sa mga primero, medyo kunyan pa man, ano, nalalawit pa man. Napapraktis man palan talaga. Adi, hige, kaipuhan ko na na magluway-luway na magpaaram, tapos naman sana. Para makabuelo naman po tabi ang masunod ng mga programa. Ini ang totoo, kasabay po si Sir Glenn Ogawa. Salamat po, aday ko na mabasa ang kabusino mga mensahe. Pasensya na tabi. Salamat man kay City Admin Ami, Ma'am Ami. Kay Mayor Ray, pasiring palan sa Isla Can San Miguel. Para po sa sarong event naman sa Isla Can San Miguel. Siyempre, sa pangaral ni Sir Manny, sa gabo sa mga paraantabi, kan servicios in progreso, maray na pagka-morning. Ako man po ni Sir Bordeos, pulamang ang sinong program host, at siya naman tabing alas 11 kita magdadarangugan. Ang sa kuyang angog, binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sinong. Ipo yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
2: Dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa. Pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
6: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
7: Ang St. Anthony Infirmary, YACAP accredited provider na, kaya inquire na. And magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
8: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
9: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
10: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindak yung mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in kunin pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
11: One Radio. You're listening to One Radio.
12: News FM.
13: Tindugo na sa buong Bicolandia.